0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Tanga pagsaka sa mga kaso sa maong sakit. Base sa pinakabagong pagtsansya ana sa WHO, mikabat na sa 3,605 ang natala nga kaso sa Ebola sa nasod, samtang 1,587 na ang namatay, nga doon ay 44% fatality rate. Ang samtang nga outbreak, ito hang nahinabo sa Bondi Bugyo strain sa Ebola virus, una kini nga gidiklarang ni atong Mayo 15, 2026, og nahimo na kini nga mas dako kaysa outbreak tali sa 2018 og 2020 kadto dai kapin sa 3,500 ka kaso. Sa pagkakaroon, wala pay aprobado nga bakuna o tambal batok sa Bondi Bugyo strain, apan padayon na ang pagpalambo o bag-o nga bakuna ang mga tigdukid gikan sa Singapore og United Kingdom. Number 2 man, usab sa WHO nga ang Ebola mukatap pinagi sa direkta nga pagkontak sa lawas nun nga Florida, usak ka nataptan nga tao sulod sa halos 50 katuig kapin sa 15 mil haka tao na ang namatay tungod sa Ebola sa nakalandain nga bahin sa kontinente sa Africa.
2: Balitang International. Handos Balita. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:16.
2: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita.
1: Kini mo sunod nga Balitang Sports. Gandos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan to marandik tambal. Sulay natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hini mo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Leaf Extract, ang mga sagol, anti-fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungkol ka doon na kini lauric acid nga makita sa VC. Ihaplas lang kini sa epektado nga parte sa mga lawas, subanan og masahe. Siva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil dere sa tiyasan mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Labio Carinal sa Malabuyok Cebu, sa Bet Sara sa Restore in front of New Malabuyok People's Palace.
2: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:17.
2: Handos Balita. Handos Balita.
1: Sa detalye na sa ito ang Balitang Sports.
2: Balitang Sports.

0: Tuluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako
1: ang D3 Bio.
0: Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
3: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy, ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir GP?
4: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral
5: correct
4: load. Aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
5: Yay.
4: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio. Matag adlaw iya jud ning gipang arado.
5: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir GP? Ang monolaurin.
4: Yes.
5: Dili na ma-produce sa lawas kay kung tugutan ra man unta, i-produce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir GP. Walay monolaurin.
4: Mm-hmm. Mao nay rason siguro Doc Ramil nganong daghan kaayo lubi ang kalibutan.
5: Oh. Wow. Kay man lubi mao ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
4: Tree of life. Mm. Mao nay rason nga ang monolaurin nga anara jud sa D3 Bio, dili jud nini mo makita sa plain vitamin D3. Mao nay bintaha sa D3 Bio.
5: Kada bang na kay inumon nga pangkontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas pa relax lang, gapahuway.
4: Gapahuway ra.
5: Mao na ang benepisyo kung gainom ka og D3 Bio.
3: Mm. Bio.
6: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
3: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Usa pa ka benepisyo, Sir GP?
4: Yes. Bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud. Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan? Dili COVID-19. Sa makausab baligtas sa HIV.
5: Correct. HIV.
4: Mm-hmm. Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagihapon vaccine, pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital. 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil. Doc Ramil, kung pwede pa lang ako jung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
5: Correct.
4: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana ng pagtuon, usa nila ang namatay, Doc. Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag. Usa sa ilahan namatay sa 3. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan. Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila, Doc, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Wa nay tambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil ara jud na sa D3 Bio o gua sa plain vitamin D3.
5: Mao na nang sako matag adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir GP. Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio karon dili ko daling malimtanon. At least di ba bisag 80 anyos kana, Sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
4: Ah, empleyado ra pud ko Japon. Himsog ang imo mga brain cells no.
5: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio. Nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
4: Correct.
5: Pasabot na kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo ni mong buhaton, Sir GP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ugtimanya, ang D3 Bio, Sir GP, pag sulod si D3 padulong sa imong army, ug ang BCO, mag-una dyan na siya daan sa imong mga selula, aron baka dipinsa na dayon.
4: Sa to pa, pag inom ni mong D3 Bio, Doc Ramil, na kay 100 ka truck sa army.
5: Correct.
4: Na mo diritso sa kampo. Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck, na mo diritso dito sa mga selula. May ingon na sila nga dito, Ramil, ha? Tawagi rami kung naana.
5: Kung nangihanahanglan kag backup, no, kinahanglan po na mo ang suporta.
4: Oh, dili na kinahanglan ang support, Doc. Kay tuwa naman sila sa field mismo ang monolaurin.
5: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection. Upat kaadlaw, huna-una akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
4: Correct.
5: Ang replication, grabe na.
4: Dili na makaya ka macrophage. Diha na dyan kutob si macrophage. Sa D3 Bio, pag inom ni mo, dili na 4 days.
5: Correct.
4: 8 hours pa lang ang monolaurin. Naana sa site of infection.
5: So mauna siya'y bintaha kung matag-adlaw dyan kagainom og D3 Bio. Wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir GP.
4: That's why og na kay gibatsag nga mga gihilantan ka, every 4 hours mag D3 Bio ka. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
7: Ako si Mimita Gandalaw na ay Deblisto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Uman sa 2 ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
3: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Health News. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
1: sa Pilipinas, alas 8:24.
8: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Handos Balita. Handos Balita.
1: Kini mo sunod nga Balitang Showbiz. Gandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop. Abago sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop. Abagwapa nga dili isog sa panit. Magkapaputi, magkapahumog, og magkapahami sa panit. Ano na ibukid oil nga nagdala og vitamin, elitisin, collagen, abang nutrients nga mo'y mapaputi. Og kung mapahami sa mga kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kinis sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy. Sa yungon, mapalit kinis sa Butika Gel og Lorraine Drugstore. Epper Motors Himalalod nagbaligya sa mga baratong pulido sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HOG og Yamaha. Karun, adun na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga mao ang Kimco, Euro Motors, Motorstars og TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epper Motors Himalalod naimutang diha sa Main National Highway Barangay Mambaid, Himalalod dol sa crossing Balaas gay panag-iya og Dumala. Nila ni Eper, Garopel, Gina, Carobel. O ba sila nga anak kasi dudig sa para sining kasi Bing? Samtay lang nga mga maayo o banggitan nga mga mekaniko, mao sila si Jan Jan, J.B. Luel, Tope, Bergel, o Bert. Alang sa barato o pulido nga mga motorsiklo, Eper Motors, Himalalod, ang tubag niya na mga kahandos.
8: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:26.
8: Handos Balita. Handos Balita.
1: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang Balitang Showbiz.
8: Balitang Showbiz.

0: Balita. Oras sa Pilipinas, alas 8:30.
1: Handos balita.
0: Okay, mga bay, doon ay nanawag na ito ganihan mga bay nga samta nagbalita pa ito sa balita ang lokal. Nagtapos na sa 6:00 ha. Pasensyahan nga, wala ito matubag yung tawag ganihan tungkod kay nagbalita pumunta. Wadyo na ha. Basta doon na manawag na ito at tungkos buon sa mga naminaw karon ng mga kaigalaan nga naminaw karon. Kung doon na mo importanteng tuyo na ito mga bay, basta kay magbalita na ta, basta makastret, makalingko na kita mga bay, gikan sa kanang balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Di yun sa matawag, kanang mudawat ang tawag mga bay ha? Mga personal sa badiha nga concern, kay naman to sa trabaho. Munang karon pwede na nga mutawag, basta doon na importanteng mga tuyo mga bay, kanang doon na importanteng mga tumong, tungkol kay pwede pa natin padangat dari sa ito nga panag-uban na sa ito ang balita. Human sa ito nga mga kanang street news, okay, pwede na mutawag para sa inyong greetings o sino ba nga concerned mga bay o makandos. Sige, niya, pasensya ha, itong nanawag ganyan, nagtapos sa numerong 6-0 nga wala na tumatubag tungkol kay doon na importante ang trabaho, nagbalita pata mga bay makandos. Sige, niya, atong oras... Oras sa Pilipinas, alas 8:31. Katamang oras mga bay, gihatod ka na ito sa Bus Abloy. Vulcanizing siya, bubulkit sa ligid o mualain siya ang sinong mga motorsiklo. Naimutang diha sa My National Highway, Barangay Matuog, Tayasan at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, vulcanizing siya, ipanag-iya o ginumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Handos balita.
0: Mga kahandos, kinmo nga tulumanon ng handos balita, dungan kining inyo madunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio, Betel Radio Canlaon City. Gawas niya na makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan, kon pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan page, og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita.
0: Sige mga bay, maghandos. Arita sa itong mga mandanon nga pahibalo. Ito nga i-scroll up ni. Ato balik atong mga balitang lokal o provincial ganiha mga bay. Kaya dito, ato nga mga pahibalo. Ang ito nga pahibalo mga bay, ato nang ibasa sa balita ganiha, sa balitang lokal. Dayon, ato pong balikon. Katong nga wala makabalita, kung wala makadungog sa itong balita ganiha. Sa lokal, kay dugay kay may mata, karoon lang nakamata. Ato nga balikon o basa, mga bay o maghandos, kini nga mga pahibalo. May nung danong pahibalo alang sa itong makaiksunan ni nga takna ni nga kabuntagon mga bay.
1: Ronnie Librado.
2: Handos balita.
1: Public service.
0: Okay, pahibalo, gikan sa LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bimbo Bertog. Nga pahibalo mga bay nga karong umaabot Agosto 28. Doon ay pagayon nga psychiatric consultation diya sa Tayasan Primary Care Facility. Ang mag-atiman ini sa mga magpakonsulta diha sa psychiatric consultation, mao si Dr. Yap. Muna, magsugod ni siya. Alas 9 sa buntag diha sa Tayasan Primary Care Facility. Katulad na yung mga problema diha sa inyong panghuna-una, murang naglain ng huna-huna diha. Hala, pakonsulta na mo. Karong Agosto 28 diha sa Tayasan Primary Care Facility.
1: Public service.
0: May balog yapon gikan sa LGU Tayasan o diya sa Piso Tayasan. May balog nga naghiusa ang Provincial Employment Service Office sa Negros Oriental uban ang duli o ang lokal nga pangagamhanan sa Tayasan nga ipanguluhan ni Mayor Bimbo Berto o Piso Tayasan nga ipanguluhan ni Piso Manager Resmi Ramirez nga gidapit ang tanan nga mga nangitag trabaho. Nga doon na bagayon nga Job Fair Caravan Tayasan 2026. May tabok kini karong umaabot Agosto 14. Niya magsugod kini sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 hapon diha sa Tayasan Municipal Cabag Court.
1: Ronnie Librado.
2: Handos balita.
1: Public service.
0: Okay, paibalo. Gikan ni Congressman MMAY. Nga doon na pagayon nga specialist medical consultation diya sa Tayasan Primary Care Facility karong Huwebes. Okay, dool na kay Tris Maron. Karong umabot Huwebes, Agosto 6, magsugod ni sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 hapon diya sa RHU Tayasan nga bagong ngalan karon Tayasan Primary Care Facility. Ang mga doktor nga mga specialist na mo sila si Dr. Arkelis pon pirada usa ka ubigay ni dayon alay pon doktor mao si doktor doktora Monina P. pon pirada usa ni ka pediatrician niya ang terminal nila ito mga bay maghandos karong Agosto 6 ang mga mabdos o ang mga bata.
1: Ronnie Librado.
2: Dos balita.
1: Public service.
0: Okay, paibalo mga bay, maghandos ng mga sukit ng paminawan. Gikan gyapon ni sa buhatan ni Congressman EY. Gipahibalo ni Congressman EY nga abli na ang aplikasyon alang sa duha ka scholarship programs nga nagtumong sa paghatag og dugang oportunidad sa kabataonan sa nagpadayon nga pag-eskwela. Ang trade mga bay, dunay scholarship program nga gitawad mga bay o scholarship program for coconut farmers and their families kung Cusco para sa academic year 2026-2027. Unya, bukas kini alang sa kwalipikado nga mga incoming freshmen o kasamtang estudyante sa kolehiyo nga napatuman kung makatuman sa kwalifikasyon gikatagda sa CHED. Sugod mga bay, ang ilang kalihukan gikan sa Hulyo 8 hangtod sa Agosto 31. Okay ha? Muna nga, alang sa dugay pormasyon kasayuran, akuan lang ka nang bisita lang mo sa FB page ni Congressman EY. Doon na po ilain ang aplikasyon sa BIPAR po ni BIPAR Fisheries Scholarship Program para sa academic year 2027-2021. Niya, abang scholarship dito alang sa estudyante nga gusto nga mapadayon sa kurso nga Bachelor of Science in Fisheries. Muna mga bay ha, alang sa dugay pormasyon kasayuran, bisita lang nga FB page ni Congressman MMEY.
1: Ronnie Librado.
0: Okay mga bay, doon ay pagtimbaya. Ito padulo ano kayo nagpagtimbaya si Kisaman eh? Si Brad Ginelita Matillo. Good morning brother. Pa-shout out ko ni Day Linda Pakutang, Dong Josie Pakatang o Day Ginny Pakatang, Giselle Pakatang o sa pamilya Baguio Perolino Cuevas Linda Yao o Day Jimaria Bungagira Dini Astamaw Inday Elden Tulbo Redoble Inday Nili Torres Redoble. Oh, din sa dihapon sa Libertad ako nga uyuan o iyaan pamili daitan Delicano din especially ni Inday Duni nga nagkaon kauban ni Inday Linda Pakatang. Kada lang Brad sa tanang naminaw handos balita sa radio tayasan basta nakastar sikat. Salamat ya Brad Dillon nga naminaw karon ni nga tak na ni nga kabuntagon. Okay, doon na pala eh pagtibaya atong hatapagtagad mga bay maghandos sa itong panag-uban sa pagkadyod lang ha despikas nga bahin. Okay. Dapoy lain deh sa pakai dona pay lain nga pagtimbaya si Diana gikan kato kang Ma'am Ginelita Perolino kini ka Brad Dillon ni. Gikan ni Brad Dillon. Hi Brad mayo nga buntag nimo diha Braden. Greet ko sa ko nga mama, Noning, Papa Nulbert, Kuya Noel, Kuya Judel, Ate Ginny, Ate Giselle, ni Pre Rinel, Garces din DJ Maria Bungangira, adi ni Linda Pakatang, Juicy Pakatang, Ginny Pakatang, Giselle Pakatang din ni Inday Duni. Salamat Brad. And God bless. Okay. Gikan to ni Brad Nilon Pirulino diya sa Nasungkan Libertad. Okay, doon na po yung concern ha? Kanjut lang, doon na po itong pasahon ha? Nalapin lang yung pagtimbaya mga bay maghandas. Okay. Sir Ronnie Bay, good morning. Concerned ako about sa e-bike diri sa Tayasan, also sa Traffic Management Unit. Daghan naman mga e-bike gabihing walay permit. Nakapos sa ilang units. Basin kulurom ni nga units undia gipamasahiro ra. Thank you Sir Ronnie Bay, concerned citizens. Okay. Doon ay concerned citizens kabayan sa e-bike. Ito na dipabot. Sir, sa kina yung mga concern. Gika di sa numero nga 575 nga katapusan. Kasi yung concert, ito paabot niya ni sa Tayasan Traffic Management Unit. Ito nga lungsod sa Tayasan kabahin sa concern sa e-bike mga bay o maghandos. At ito pong yung ang ato nga magkaigsunan diha nga namasayro e-bike kung mahimo para po sino nga security kanang lukat na po mag permit mga bay o maghandos kay lisod na magbadakpan niya. Gawa sa badakpan si Bako Madiskrasya ang buwan pa diha muna nga arang po na po na kanang mga gibuhat nga magkuan o kanang masayro nga walay permit dekado po na siya muna nga akong tambag aron nga alang sa inyong safety sa inyong kaugalingon lukat po mong permit para nga doon na mo'y katugod nga masayro diya sa nga dalan diha sa Tayasan mga bay maghandos alam sa tanan ha para nga walay lalis tali sa pidikab o sa kining e-bikes. Okay, maglalis man ng kalabano, maglalis ng e-bikes o pedicab. Hmm. Tuwad lagi ka ng mamasayrod nga walay permit. Hangyo lang po. Hangyo lang nga para po na siyong safety. Safety nga muna ng mamasayro. Aron nga safety mo, lukat mo o permit. Sige, ano na pamilayan tayong pagtimbaya itong gilantaw rin ha. Kaya ito, dahil itong mahigala ka ron, nga namin sa itong katulumanon ang handus balita. Kajut ha? Kajut lang. Ito lang tayo doon na pabailain ng mga pagtimbaya, mga bay o makandus itong panaguman sa handus balita. Okay ha, wala to. Sa tanan lang nga namin ang mga bay ha, sa tanan ito makaigsunan ha. Nga namin ang karuntak na ni Kabuntagon mga bay makandus. Gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan mga bay, pinangluhan diya nila ni Mayor Bemberto, Vice Mayor Ronald Roberto, mga SB members, na mga department heads, mga empleyado sa munisipyo. Good morning kanatong tanan, diya mga empleyado, pinangluhan diya nila ni HRM Otto, og peso manager, Chris Meramerez, kaba ni Municipal Executive, Private Secretary, kaba ni Busbol Samyon, og di Franklin, pabugais mga bay o bakando sa maibuntag. Good morning, ninigatak ni Kabuntagon. Okay, sa pa. Idol, balik na ta. On air bago. Salamat ha kay on air tarun sa bago. Okay, good morning sa tamaptikod yung handos 38 buyag sa labiw karinal nga umis ka na to. Nga nakiguban sa itong katulumanon niya. Kanunay po ni Way Kakapoy, Way Kaluya, kanunay muhandos yung balita. Muragin pa to ni Bayres Renio nga muhandos o gadlaw muhandos po gabi. Bago ni si Bayre Jeb. Sure to judik handos. Kaya niya, labo to si Bayre Muhandos, makuratan juga. Pakurat naman si si Bayre Sorino. Lahin ni pakurat ni Bayre Sorino, kaya makuratan niya kapikas. Eh. Kaya bang handos pinakalit, muna makuratan. Okay, good morning ha, diyan ni Handos 38 Buyags, love you, Colonel, nga nabinaw karon, niningatak na ni Kabuntagon. Salamat diya, Dol, niya, good morning sa itong makaigsunan diya, nga nabinaw, niya, maglaom ta nga karong ugma, Dol, ha, makahandos ka sa kompleto di Taliesin na itabo, Dol, sa Tayasan Municipal Meet. Okay. Nabalo kong nga daghangid ang imong nakamit. Okay. Yato nga maong nga municipal meet. Okay, Dol. Salamat, Dol. Agbay nga buntag. Okay, sa tanang-tanang good. Nga namin aron. At unang happy reason sa tanang good na minaw. Kapiki na itong oras. At usbon sa tanang good na minaw. Di sa taya sa ngadto sa Dibo Kalibutan. Kaya itong oras. Oras sa Pilipinas, alas 8.43.
3: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Mahukad to ang kinatibukan sa itong mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan pinangluhan na Station Manager Bus Ayan Haniel Hato o ban sa itong teknisyan nga usasab ka ni Jay nga si Bayre Sorino. Daghang salamat sinong pagpuminog. Bimunta pag-usab ka natong tanan.
3: Dos balita.
0: At ang ikay musunod na ang tulumanon rin do Kremil Oy nga kasayuran sa mayo nga panglawas o guhman yan na karong alas 9:30 musunod sa barang Mariabong ang ira sa Morning Pasada.
3: Dos balita.
0: Uban sa tanan at tumabtikon nga mga reporter, pinangluhan ni Handos 38 Buyag sa Labio Karinal. Kini ang inyong tig balita, Handos 98. Bayro ni Bail Librado, magbilin sa si kapanaltion nga nagkanayon. Mga Handos bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
3: Ronnie Librado. Handos balita.
0: Balita.
3: Matag-hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran usa na mugna

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:45.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa to ang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: mga ka-DTX sa mga ka-D3Bayong. O, sa gamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Ay, welcome! Welcome ang dala na to nga mga suki, nga mga tigbalamati, mga higala ni nga tong dolumanon. Kasayuran sa maayong nga panglawas. Sige, apon kauban ninyo mga higala, walay lain. Doc Hansa Lima Nolo, kakanunay naka-DTX 500 o naka-Klinika D3Bio. Hello, by the way, sa itong mga viewers via Facebook Live karon. Visayas and Mindanao, tibuok kalibutan. Ha? Sa ito ang Facebook Live, mga higala. Hopefully nga na amo kanunay kahimsog kabaskog sa panglawas. Puno sa panginaot, mga higala, nga na kanunay ang panalangin. Gugma o pakigdait, mga higala. Then of course, layo gyud mga higala sa mga sakit o baladian. Lipagalimtan ang daily supplementation aron nga matabangan nato atong lawas. Sa mga nagkinahanglan o vitamin C, Mag-Mighty C na the number one alkaline base nga klase sa vitamin C. Muni patsada ka ay mga higala nga vitamin C. Di gyud mo magmahay. Muhamis pa inyong panit, mubatanon pa gyud mo, mutinaw inyong mata. At the same time, matabangan pa gyud inyong high blood or hypertension. Ah? O, di ba galimtan mga higala, ha? Mag-Mighty C. Oh, available mga higala sa pinakaduol nga botika sa inyuhang mga lugar. Anyway, di usab kalimtan mga higala. Ang ato ang mga produkto usab nga available. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa...
0: Di ba galimton ha? Mag-Mighty C and mag... DTX 500. Yan. At itong mga nanay, mga tatay, mga nagkaedad na. Ang bukog galuya, no? Gabritol ng bukog. Muna nga, daghan ta mga problema sa bukog na to. Aron nga healthy, ligon ang atong bukog, mga higala. Unsay importante ka ay nga vitamins. B. Vitamin D3. Vitamin D ang gikinahanglan para ligon ang bukog. Ang calcium ma-absorb, mga higala. Oh, mag-vitamin D. Naipatsada ka ayong vitamin D nga supplements. Vitamins. No, vitamin D nga naas butika. Kanang D3 Bio. Na. Anong patsada siya ako sa mga nangita or gainom dira og vitamin D3 supplements. Nganong pabor ko, preferred ko nga nindot patsada gamiton ang D3 Bio. Tungod kay dili lang kay vitamin D3 ang imong makuha sa pag-inom sa D3 Bio. Kay kanan D3 Bio na ana siya vitamin D3 at the same time, muna'y pinakanindot nga klase sa vitamin D. At the same time, naa na siya ay cold compress extra virgin coconut oil. Dili lang kay vitamin D3 imong makuha, kung dili naa siya ay BCO. Wow. Di. Mas more ka nga makabaton og benefits. Di gyud ka alkansi kung naka D3 bio ka. Diba? Kanili lang kay vitamin D3 ang imong makuha. Naa na siya'y BCO. Diba? Di mas more nga daghan ka nga benefits nga makuha. But anyway, hisgota na to ron mga higala. Kining overweight bitaw, sobra ang atong timbang. Nasayod naman yun ta nga kung masobra ang atong timbang, manambok ta. We are very prone mga higalas pagbaton og high blood pressure or hypertension. It is true, no, tinuon na. Kasagaran sa mga gapanambok or nitambok, mga higala, overweight, eh kasagaran yun magka-high blood. And we are aware mga higala nga currently 90% sa mga adult with type 2 diabetes are overweight or obese. Kasagaran sa mga nagka-edad na, no, may edad-edad na, kasagaran mga diabetic mga higala overweight, tambok, obese. O kung naatay sobrang atimbang mga higala, taas kayong chances na makabatuntag mga balatian. 32% high risk ang pagdevelop mga higala sa gitawag na coronary heart disease. And we are informed, no? Kabalo ta mga higala nga kung overweight ta, sobra ang aton timbang, ga-increase ang risk sa pagka-stroke in 22%. Yan. Kung obese ka mga higala, mas dako kaayo ang chances nga ma-stroke na asa 64%. Nya karon kumusta aton timbang? Ha? Lisod ka ibang pagamay, Dok. Lisod, no? Well, na ako'y gamay nga itudlo ninyo. Kauban, mga higala, ang pag-inom sa D3 Bio. Dako nin tabang ang pag-inom kada adlaw sa D3 Bio. Gato may mga diabetes, darag may mga high blood. Most common nga balatian ron. Naagyon mga higala sa tuang gitawag nga komunidad. Kaling high blood o diabetes. Heart disease, obesity yun number one. Sobra itong timbang. Actually mga higala, ang D3 Bio, tungod kayo naasya yung mga healthy fatty acid. Again, naasay healthy fatty acid kaya naamali sa BCO. Ang mga support diet hormone sama sa ghrelin, leptin o PYY hormones ga-normalize or o ga-decrease mga higala nga to ang appetite. Pag mo-normalize ni sila nga mga hormone, gakawala atong gana sa pagkaon. Ang D3 Bio mga higala, muni usa sa patsada kaayo nga imnon sa katong mga gusto nga makorek ning ato abitang gana sa kaon. Wala nas lugar mga higala bisag namahaw na ka mo snack pagyugka. Bisag namahaw na ka, mangita pagyug ka og masima-sima. Karon mga higala, ang nakanindot sa D3 Bio, Dili lang kay ang mga diet hormone ang iyang matabangan, makuan, ma-normalize, no? Aron ma-decrease ang atuang appetite, gana sa kaon. Ang D3 bayo usab mga higala, kuan ni siya kanang nakuntabang ni siya tungod kay kining gitawag nga CCK or kining gitawag nato nga cholecystokinin mga higala, which is usa sa mga main responsible nga ga-control mga higala, ga-regulate sa itong appetite. Ginasikret, ginapadaghan, ginapasaka, mag-ina-enhance, insert mga higala ni D3 Bio. So kung ma-regulate nato ang atong appetite, ang gana sa pagkaon mga higala, ma-improve niya ang atong digestion by slowing down the emptying of food from the stomach. So muna'y mahitabo. Ma-stimulate niya ang production sa bile sa atong liver, o niya i-release sa gallbladder dayon aron nga mahilis ang mga fats ng atong ginakaon. So ang D3 bio, daghan ni siya og kanang benefits. Dili lang ni siya naay vitamin D3, dili lang ni siya naay antimicrobial, di ba? Kay guarantee man na, no? Guaranteed man na mga higala nga ang D3 bio na ay antimicrobial and antiviral. Mga virus ron mga higala, mga kagaw nga gasulod sa lawas, ginapatay na mga higala ni D3 bio kay naanay natural nga mga antimicrobial properties ang monolaurin nga naa sa D3 bio. Manay minindot ka ay mga higala. Nya, ang D3 bio o sumuna ko mga higala, aga panindot ni sa pag-regulate sa tuang diet hormone. O, aron nga dili ta sa magsigig kaon, nag-regulate sa tuang appetite, ganas kaon. O, then, another one, ang D3 bio, ga-produce ni siya o kanang gitawag na to nga energy source, no? Ang medium chain triglycerides nga naa sa D3 bio, it is an excellent source mga higala sa gitawag nga ketones. Mahimo man ang ketones pag-abot sa liver, ginaproseso ang ketones, iyahang ginasuppress ang ghrelin. Unsa man ang ghrelin? Pag sabihing suppress gani, iyahang ginapugngan. Ginapugngan niya, ginakontrol niya ang ghrelin, ang imuang hunger hormone. Onya ang ketones gapa-increase sa cholecystokinin. Para nga kanunay kang busog, feel full ka kanunay, which makes you feel full mga higala kung mo increase ang cholecystokinin. Onya ginapugan niya ang imuhang ghrelin, ang imong hunger hormone. Dili ka gutomon, onya ginaregulate niya ang imuhang ganas kaon. Ayan sa mga gadayit dira, no? Digin pagalimtan mag D3 bio. Ang uban manggod na manguta na pa sa unsang pamaaging makatabang ang D3 bio sa may mga high blood, sa may mga heart disease, sa may mga diabetes. Number one mga higala, ang imuhang ang kanipalang daan mga higala kaling pag-regulate sa mga hormone, diet hormone mga higala, makorek lang na siya ang atuang lifestyle, makorek po na siya. Once nga makorek ang lifestyle, it will follow. Mufollow rana mga higala ang improvement sa imuhang lawas. Mufollow na mga higala ang naganahan lagi kay Koron. Oh, kay medyo dili na kay ko, di na kay maghilab akuntian, di na kay ko gutumon. Nya murag busog ko kanunay. Maganahan yung kay ko kay gamay-gamay akong kaon. Unya ni gaan-gaan pug ko na wala ang lipong-lipong og buyod-buyod. Nya ang ako ang palpitation, ang akong dugha dili na kay magsigig buto-buto. It will follow mga higala pag makorek na siya. It because kining aton D3 bio na ani siya'y unang-una na ani siya'y daghan nga benefits atong lawas. Mag D3 bio ta ha? No? Sog din ang pag-inom sa D3 bio. No? Inom na. Sa mga nangutana, sir, kapila man ta mo inom. Unsang orasa. Anytime. Pwede mo makainom sa D3 bio. Di isang unsang orasa, kalang gutumon mo, mag D3 bio. Mas labing maayo. Huwag mo'y kaon, mag-D3 bio mo. Buntag or hapon, buntag or gabi. Anytime, mga higala, mag-D3 bio. Kumanog kaon baka ha? Or wala pa'y kaon, pwede na maka-D3 bio. Nakuntabang na, mga higala. Help your body lose weight and avoid decrease like hypertension and diabetes. Na kay kaning high blood o diabetes usagin sa mga causes ani is kaning obesity sobrang atimbang. Mag-take ta sa klinika D3 Bio kada adlaw. Ando na yun mga igala, ando na yun, no? Sa pinakaduol ng mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Gina Fair Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
3: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
2: Kuan sir, kanang nakoy high blood, niya, dalira ko kayong malipong, niya, dili ko ka, kuan ko kanang daghan kayong mga repliyo ko anam niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lami na kong paminaw, parita na kong distribayo.
3: Yung saan mong pag-inom ang kwan, D3 Bio?
2: Kausar ako. Sa kadlaw kausar niya, ang kape na ko buntag.
3: Kadadlaw yung kakainom?
2: Oo.
3: Pila nakakabulan nga gainom?
2: Okay na ko yun. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
3: 3 years.
2: Ang D3 Bio, mga duha na katuig, magduha na.
3: So sa'yo mong na-observaran, katong wala kagainom, magkaroon nagainom ka?
2: Kaya nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang D3 Bio. Magdindog ko, sir. Paghigda ko, ano, bangon ko, buntag sa'yo, sumurok mo kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, D3 Bio, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala ng laba. Lami kayo paminaw.
3: So, wala mong ginatumaron?
2: Oo, no, D3 Bio, kapi sa buntag, DTS, copy me.
3: Sige. Masa may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
2: Oo. Gamit sila ng DTX o D3 Bio kay lami kayo na sa lawas.
4: Asa pangalan, sir?
5: Joy Ngang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Kaswagan.
4: Pila imong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa mga lawas?
5: Mm. Imo naman po. Naman siya akong lantan, sir. So, kimo na ko, midangok po sa alternative medicine. Para sa Diyos, so, nabig ko yun ng nagluya, hindi pa rin ako sa kumulog ang pasinti nga nagluya. Yun, wala po para sa Diyos, ang tulkaroon, bakit ko yung naluya? Unsa?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning, dagunta, gisagahan ko doktor o maitisi, dayon, D3 Bio, dahil pagkagabi, katong DTX 500, para sa Diyos, sige kaya pong kukimo.
4: Sige kaya pong kukimo. Oo,
5: kani, nagkaroon gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na po. Sa una, kung mayroong kimo, aksan, hindi ko, kukuhan ba kayo, naupaw ko. Karoon, kawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. DTX 500.
6: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
7: Ako si Lorna Corante.
6: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
7: Ay ako nagagamit ko gyud sa una pa kining DTX copy o kining Mighty C o DTX 500. Nangawin akong ginagamit yun isa sa una pahang karon. Iganaan man ko kay mugaan man akong hubag sa tiyan may ako inumon. Ganaaman ko'y kanang liuma ngawot na ko akong kuhon. Pagamit na ko ani murag parang arang murang pamino kay mugaan man akong paglakaw.
1: PTX 500 mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. Ako si Limitag ang dalaw na ay headmistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa duwa ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako di ay si Melissa Cruz na

0: Mighty C.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Pag Mighty C para...
3: Mag Mighty C ka na anlaw. Ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, ang number one nga klase sa vitamin C karon nga naas mga butika. Ligyon mo magmahay higala. O kung naka-Mighty C mo. O ha, mga nagkaidad dira, kailangan lang tag vitamin C ha. Gani mga higala. Lakbita na to ning kuan. Pagatag og pagtagad, aning... mga aray agi-agoy ni nanay dali. Oh, kaling arthritis. Ah, tanawan ninyo ha. Unsay recommended nga kuan nga vitamins para sa mga may mga arthritis. Oh, ha? Sa may mga aray tiis dira agay agi-agoy. Agoy! Gahubag ang mga tuhod. Gakadaot ang atong cartilage sa atong mga bukog, magkaedad ta. Tungon na mga higala sa atong adlaw-adlaw nga trabaho. No? Pagdagan sa panahon na magkaedad ta, madaot ng cartilage. Nga usa sa mga rason na isang free radicals. No? Ma-accumulate na siya, mapundo na sa atong lawas. Sa pagdagan sa panahon, kay magkaedad man ta, kanang free radicals muna'y usas mga magdaot sa tuang cartilage. At sakiho niya ang ato mga selula dayon pag maapektuhan na madaot ang mga cells, muhubag. Nung muhubag ang tuhod, dayon magsakit. Madali mga higala nga maproseso ang pagkatiguang. Madaot ang mga joints ug mga cartilage mga higala tungod na ng mga free radicals. Oh ha? Muna nga importante kayo nga mukaon gyud og mga pagkaon nga taas og antioxidants. Nga naa sa gulay og prutas labi na gyud katong may mga arthritis. Oh. Attention sa may mga arthritis dira. Kinahanglan gyud mo ha? Mukaon og mga pagkaon nga daghan og antioxidants. Kung dili mo kakaon og pagkaon nga taas og antioxidants, dili mo hingihing gulay, no? Talagsara mo kakaon og gulay og prutas, mas maayo nga mag-inom na lang kada adlaw og DTX 500. Or either Mighty C. Nganong Mighty C? Dok, nganong ginarecommend man nimo ang vitamin C sa may mga arthritis? You know what, mga higala? Ang citrus fruit o kanang mga green leafy vegetables, taas kay nag-antioxidants. Iyang ginakontra ang mga free radicals aron nga matabangan nga maprotektahan ng atong mga joints, mga bukog na to dira. Ang tao nga naay arthritis kinahanglan nga mukaon gyud siya or kinahanglan makakonsumo gyud siya og daghan nga antioxidants labi na gyud ang vitamin C. Vitamin C ang girecommend. Beta carotene o guban pa nga mga pagkaon. Ang vitamin C nga naa sa citrus fruits. Mga citrus nga mga prutas ha, sama sa dalandan, suha, kalamansi, lemon or oranges. Naa na sila'y antioxidants nga makatabang sa paglikay or pagbaton og arthritis. Kanawa ra? Mag-vitamin C lagi. Mag-Mighty C lagi. Magkaedad na ta. Kay mo gina-recommend sa mga eksperto aron nga makalikay ta ng mga arthritis o kato mga arthritis sondra. Ay mga pagbanakit. How about gout, sir? Pwede na ba? Yes, pwede. Ginapagawa sa antioxidants ang uric acid. sato ang kidney. Iyan ang ipagawas. Labi na yun ang vitamin C. Iyahagin ang ginapagawas mga higala sa atong kidney. Munang iihi o giihi ra nato na. Inom og daghan nga tubig ha. Kunay arthritis. Di lagi magsalig ganunay sa mga pain reliever. Ha? Nay? Dili magsalig sa painkillers. Kay basin mawala ang pain, kill na lang ang mabilin. Kay makadaot bayag yun na mga higalas kidney kung sigihon ang lawan-lawan. Another one, pinya. Kaon mo kanunay pinya. Kung naamoy arthritis, kaon mo kanunay pinya. Unsay naa sa pinya, ang pinya taas og bromelain. Usaka protein digesting enzyme na makatabang sa paglikay, sa paghubag sa arthritis. Na ay mga pagtuon nga effective siya nga makapawala sa sakit o hubag nga dala sa gitawag nga osteoarthritis. Sama siya sa pag-inom mga higala sa tambal sa sakit pain reliever.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Itong oras, limitado kaayo. Kurang di na po matugot mga higala ang kahigayon na. Huwag mo po, the same nga oras, mag-ubanuman nga punta. O the same nga oras, o simian. Programang kasayuran sa mga banglawas, dokan, sa lima na lumusay, babay. Pas muna ko, sayon kaayo pangitaon ng itong mga products. O itong mga nangita sa itong Extend Herbal Capsule, ha? Extend na ito ba? Ang itong Extend Herbal Capsule para sa manoy ba nga galuya? Kung galuya na imong manoy, pag-extend herbal capsule. Ando aninyo sa butika, no? Ang Sabers, na-stock na. Ang GM Pharmacy. Ang Lourdes, na sila i-stocks. Ando aninyo na, ah? Sa Buanga del Norte. O sa uban pa nga mga lugar. No, asa mo ito itong pagsimya. Pangitaan ninyo sa mga butika. Then DTX Beauty Soap na agya po sa mga butika. For now, mo sa ibabay ko mga higala. Anyway, mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio Kalimti Ayaw. Tara! Mga penata!
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:18.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
8: O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
9: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome o kumusta? Mga suking tigpaminaw, no? Welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. This is your health companion program nga maghatag og useful tips aron magpalig-on ang ato ang immune system og over

0: Sul. So karong adlaw, akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida.
1: Yes, welcome sa mga sokin tikwaminaw. Ano yan, nasabi niyong ubo si galag-alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Protocol Plus Herbal Capsule. Ah, di ba? Ay magkalimot mga sokin tikwaminaw. Maing adlaw ka Dragon Mail, maing adlaw sa mga listeners na itong kanunay nagasunod sa ato sa mga programa sa nagkadayan lang mga sokin si Bihanan. Bisaya so Mindanao, maing adlaw ninyong tanan diha. Nanay tatay palo na plastada asa mo namutang karon asa inyo na matangan halatagik pagtagad ang ato sa mga iskutanan sa pagpakabana sa mayang panglawas ano nga ang ato sa mga programa mga soking tigpamina madungong nyo sa matagtak na sa inyo mga soking sibihanan ay magkalimot from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading lagpay gayon ang mga produktong kapsula o guban panini para usab protektado.

0: to usab nga lawas ha, mo na higala. Kinahanglan tag doon na tayo daily supplementation, doon na tayo prevention. Ang ato usab nga panglaw dili angay kabalak-an, mga sokin tikoy na o ka dragon meal. Kay ani ana ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold. Ha, di ba? Pwede nyo na siyang ipagsabay mga sokin tikoy na usa sa Dragon Fruit o sa pod sa Dragon Fruit Gold. Ha, buntag hapon mga sokin tikoy, 1 hour after meal. Wala, nindot na kayo. Kompleto na sa nutrients, kompleto na sa ingredients, kompleto na sa nagandang vitamin C. Di na angay nga mag-inom pa mag-vitamin C mga sokintik pa mga naana sa ato ang produkto duha ka kapsula. Ah, di ba? Wala, ang pinaganindot kayo. Ay mo kalimot usap kaabag usap na to ang ato usap nga lami ang kape. Ang kape na to mga sokintik paminaw. Nindot po ni kayo, ha? Aside ana, pwede tanga mo text usap. Just text me and call me sa ato usap nga numero 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006 ang ato usap nga call or sa ato usap nga text line, ha? Diba? Ang ato usap nga kape, ang ato usap nga muhatag usap kaabag o kasama ang Hard Max Stream Coffee for Men. Mga benepisyo ini mga sokintik paminaw. Daily basta-basta nga muhatag ka na to dugang kusog performance magpahit sa nagkadaya ang kaluyahon. Ah, di ba? Ah, naigala, pag ikaw naka-Hard Max, ang simula, Hard Max po ang sarap. Ah, kaabag usab o kasama na to ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Siguro na mga sokintik paminaw. Kung muhamis inyo aping, hamis po inyo in tiro nyo kalawasan. O na nga, aside ana, ang ato usab nga pamanit oily skin. Unsa may mga symptoms sa oily skin? Skin shiny appearance o may tendency mga sokin tigbim na nga ikaw to have blackheads, no? So og kung dili man nimo maagapan agad mga sokin tigbim, mas labing maayo gamit og dili kaha, balance sa ato usab nga pagkaon. Ang pagkaon, doon tayo balance diet, mag fruits and vegetable higala. And other things to do, mao na higala. Wash twice a day with soap. Manay gala, it was made to remove oil, hot and so apply mga socket with water. Kanang tubig nga, medyo init-init, no? It's even bitter. Mga socket, tikmoy na mas lindot ang medyo inadlaw. Inyong gamiton sa matag tinglamos. Dr. Puji Soap and Skin Glow mga socket, tikmoy. Power whitening na. Mana basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado ang imong skin linisin.
1: Yes mga ka, Dragon Fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kape dok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant mga suking tikpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong Dragon Fruit Coffee Mix, mga ka-dragon, kaning buwang mera, nga adunay omega-3 o omega-6 sa iyahang red fruit, nga makadalig promote sa brain functions, ang gaoga nagapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge o sa katao, mga suking tigpaminaw, aside sa ato ang libreng insulin plant, mga ka-dragon fruit, no? Aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga suking tigpaminaw, nga kumpleto na nga imuhang ginapangita sa usa ni mo kapag higop sa lamian nga kape. So, unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant. Inom na o higop na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta lang ka star, sikat!
4: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
5: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong good sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yung nasa radyo, about sa GTX 500. Natiyan mo na akong gila ino. Ay, inong ko na mga
6: siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nang isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pag kaduha kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapapan sa lawat ng tao.
4: DTX 500, mapali sa mga butika.
7: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inyom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tisted na naman nga pamilya. Amo, Gidria, ang ginainom naman. Gani, kinambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
4: DTX 500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako, si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
11: Estrella, Tamparong, Niao, Limanget, 76. Kada adlaw gana ko dito na tuma. Dragon Capsule, o Alkasi, o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
12: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
11: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
12: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga iksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
11: Ganun ay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
4: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
14: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee. Kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
13: Okay, salamat kayo nang...
15: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nan's Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco, for good memory. Then Nan's Liniment, pag mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng NANS is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun. Thank you.
16: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
17: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule. Mm-hmm. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
18: Yes.
17: Da yung dragon fruit ako ang ginainom. Niya, da yung pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo budi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
18: So, salamat kayo.
17: Tinood yun na.
16: Mga penata! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
19: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaga. Dili hot dose sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
20: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan na ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Pong sa Astasan, wag tang ang balatian.
2: Virtual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
5: White Nights Dumaguete Pension House
4: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
5: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
4: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
5: White Knights Dumaguete Pension House.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
8: Many more.
7: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na!
8: Palit na!
7: Sa ENC Mart, anaan na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart,
8: ENC Mart,
7: your all-in-one store.
9: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
10: Donnell Brand.

0: Atong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron tablet.
1: Pangalan o kumpletong address?
2: Daday Briones Calaculabang Agunoy Dabadiso. Pwedeng Vitron. Okay man kayo ya. Kayo man.
1: Naggamit ka sa Vitron tablet?
2: Oo, Vitron. Kung di ko katik, inom ko anak. Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kaning kalimtanon, mga nalang po yung ako ang ikuan niya. Mayo good. Dali ka kang baka, inom ko magtanong. Humakumang sa kaitang malimot.
1: Limtanon, kika. Pero, pag-take nimo sa Vitron tablet, naulian.
2: Naulian din niya.
0: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang kumato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may pamino sa radio ni Ate Arlene mo na nakadumi anang about sa ng Nance Capsule UN food supplement. Kaya ako gakong ba na ka-diabetic man, high blood chad, ipalit yung liyan na muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka ng Nance coffee sa mayo kay na siya yun kay akong ba na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na Nance coffee o Nance Capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na namang tabang nakugyo din ang tabang ang imong produkto sa Nance.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Oh yeah!
8: Let's get it on!
9: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
6: Hard Mama.
9: Hard Max.
10: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
6: Mag-Hard Mama. Extreme na.
11: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang baratian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
12: Oras sa Star Radio, alas 9:45.
13: Morning Pasada.
14: Morning Pasada.
13: Calling now for requests and greetings.
14: Morning Pasada.
13: Dili lang sa Star Radio.
15: Maria Bunangera.

0: 나.
1: You're tuning in to 98.3 FM Star Radio Taya Shine. Kay basta na ka-star, sikat na sikat kita. Singalan sa mga station manager, Sir Ayan, Hania Lahatog, sa kinatibukang porsyo sa 98.3 FM Star Radio Taya Shine.
0: Sana all.
1: Adlo, karon nga Lunes, pet sa tres, bulan sa Agosto tuwag 2026. Kamusta man mo diha tanan? Longsod sa Tayas ng Lukop 28 sa Kabarangay. Lakit na sa bang mga kasilingan ng mga longsod ug Dakbayan. Mga neighborhood ng mga provinces. Mindanao, Luzon ug Visayas. Tibuok, Pilipinas. Good morning. And to the whole world, good morning, good night, good afternoon, good evening, good midnight. Sige, banay ko ninyo mga ka-star sa Lutsa 2 ko. Oras ug tunga. Taman talas 12 sa kauntuhon mga ka-star. And if you have greetings or shoutouts and of course yung mga song requests, you can call or text itong official call on text line sa atuang our smart line 0969-484-5454 sa itong globe line 0956-664-7734 sa itong website i-type lang ang www. That's the radio tayasin.webla.com para sa itong FB fan page ang www.facebook.com/StarDotRadio. Pwede sa mong mupadangan itong mensahe sa akong personal Facebook account. Gapno, dasa kawal na nga. Live day ko rin sa Facebook page na ako nga Gapno, dasa kawal na nga mga ka-star. Pwede mo diha madrop pa yung greetings or shoutouts and of course yung mga song requests. So, sana niya nyo ang mga... Ang mga importante niya, public service, pwede po. Basta valid lang. Yo, para mo yung mga ka-star. Check your time. Our Philippine Standard Time, it is now 7 minutes before 10 o'clock in the morning. Katumang oras, getod ka nato sa Ayos Sabon na Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayos Sabon na Beauty Shop, ang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin, L-acetin, collagen. Nga mawin mo paputi o mapahamis sa imong kutis naturally. Ayos Sabon na Beauty Shop, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan.
0: Sana
1: Mulante igyod ang inyuhang panagway diha. Kung kaniad to, wala na pansina sa imuhang crush diha. Maybe karon matula lang siyag makakita ni mo. Akalain mo. O diba, ni hayag-hayag na ang imong kaugmaon. Una, pinaagi sa Ayos Sabon Beauty Shop, pinaagi gid ni Ana. Oo, masama na ako. Oo, sigurado yung... Urag na araw, may napandol. Bitaw, chika ta, pero... Seryosong usapan, proven and tested ang Ayos Sabon na Beauty Shop. Unang, kanabitong, unang reaction, good reaction, aham. Ayaw na makatingala kung manabon mo kayo sa Bonfiti. Mukalit og inat ang imong panit sa aping. Meaning, ni-epicto siya first that use pa ni mo, ano, di ba? Yeah, seriously.
0: Sana,
1: Yeah, kini mga programa. Gidalit sa sub kadato sa Asta sa Natural Pure Santoin. Kung ikaw diha mga ka-star, doon na kay sakit sa ulo. Sakit sa tuhod o kasukasuan, dilikahi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o gubag-gubag, wala o natanan sa Astasan. Ang pinakabagong mangosteen na product, nga kipakusgan ka uban ang Astasan 10 Organic Seaweed. Mas taas ang Santon Purity 5 times beta-carotene, taas ang vitamin C Pure Energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og maayo nga panlawas tungod ang Astasan.
0: Sana
1: barato lang ang Astasan, mapalit sa inyong mga suking butika og tindahan diri sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Gadiha sa may Ayongon, mapalit sa butika Gil og Lorraine Drugstore. And of course diha sa may bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Buyax. Love you Karinal. Diba Sir Buyax?
0: Sana
1: Ayan, ito ng Handos 28. So, nga, tighatod po doog balita sa programang Handos Balita. Nga, ang gatimon sa mga programa mo si Handos 28. Bye, Ronnie, bye.
0: Sana
1: Oo, di ba? Anyways, mga ka-stars, stand by. Cater na ko later og tawag. And of course, yung mga greetings. Kaya ito na basahan pag basahan na nato sa kahanginan. Para worth it po ang inyo ang pag-typing-typing diya o paghatag o panahon. Ato ginanghatagan o gabili. Ika na inyong paghatag o panahon. Bisan pa mangani silent listeners mo diha. Ato po nang hatagan o bili. Kaya nga no, nag-spend mo o time. Nag-spend mo o time diha. Bisa ko mo nag-chat diri or una mo nag-comment. Pero still, na ay mga rason. Labi na walay free data lang mo or something like wala may pantawag. Medyo nakalikin, usahay natin pantaw, usahay wala po. Oo, diba? Kay night time na nawag mo niya. Regular di ang load ang inyo na gamit. Ga-expect mo nga na-register na. O, diba? Siga! Mina sa tag-importanteng pahinomdom gikan sa nan. Standby din nilang sa 98.3 FM Store Radio Taya Sign.
2: Sana all.
1: Okay, basta na ka, Star. Siga!
3: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Oras sa Star Radio, alas 9:57.
6: Og siyempre alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement.
7: Ako din si Divine Faith di Rondo, Sonoria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CervicCare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigur, sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, ay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa CervicCare. Og sa Nance Padak.
8: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capes. Pawala pa ko nakagamit og CervicCare. Dili normal akong dugo. Para sakit akong puson. Magto nagtry kog palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
9: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulangyo, Tapsio, Sikihoa. Nisulay ko pag tumara sa CervicCare. Mga 2 weeks na akong inom anak niya dayon ako gani gito time sa dira pare sa Dios no li anak kong mga banod ko kung push on sa likod aning payod dayon okay na pud akong pagkatulog di na ko maga kanang magabi magamata-mata bitaw pasalamat sa dako kay nakadungog ko sa radyo aning CervicCare dako jog gikatabang sa akong kinabuhi
6: imnon lang 2 capsules kada adlaw mapalit ang atong CervicCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
10: Hi, ang akong ngalan, Dermeto Biobawag Talaran, nagtuyo sa Rock Abakawan. Ang akong product ng iuyonan, katong Nanscorn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
11: Ako po si Alicia Ocasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na po namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag mainom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gagabihapon na mo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
12: Ako si Lario Comoso,
2: kay si driver diri sa barangay Pulang Lupa to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero nasakit ko sa akong gibati nga bahin sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo adunay sa kamigo na kung nga ni patyal sa kuwangan ingon nga. Tuwain ni kay para basin makarecover ka ni nga para ganahan ka mukaon. Tuwa sa maglugay yun gatong nga panahon. Daghang salamat sa landscaping nga nakarecover ato katong nga panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na tubog drive.
6: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
12: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa mga panuhot na kitingkan kalawas. Salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
13: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasyay ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
14: Ako diay si Janice Rianto taga Campisong Inatilan Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o anong pangwarta anong manguhid lumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
6: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
15: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 10, 3.
16: Morning Pasada.
17: Morning Pasada.
16: Call now for requests and greetings.
17: Morning Pasada.
16: Dili lang sa Star Radio.
18: Maria Bunangera.

0: sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: Ditribayo! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Ditribayo!
3: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, kagabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
5: Ako galing si Rodrigo Dumtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong good sugar. Sorte, good tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio, amount sa ang DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ito DTX 500 para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapalis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod abiktado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
7: Donnell Brad, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
8: Donnell Brand. Sa ipagpasalamat, gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Colin. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
9: Analisa ko din Tino. Sa laptop payaw sa mga sibugay. Ibo ang Wonder is calling kay akong panas. Hangap siya. Mahiga po siya. Hangap. Naulian.
8: Pila naman to niya ka bulan, baka ha o adlaw giantos ang iyang gibating paghangap?
9: Isa kasi man na rato. Yung giparito na po giko. Wonder is calling. Mato na. Kung ang good siya. Naulian. Epektibo good ang Wonder is calling.
2: Wonder is calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Dragon Fruit Plus.
10: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pagyan.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Hun karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, hanaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi ni among gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati sa una. Nawala gyud ang akong endometriosis unya. 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud ko yung salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gishare kanako.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
3: Hard Mama.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
3: Mag Hard Mama. Extreme na.
5: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo humalipay sa Em's Flower Shop.
6: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
8: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
9: Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuan.
10: Call or text 0966-348-9336.
11: Emps Flower Shop.
12: Emps Flower Shop.

0: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Maria Bunangera on air.
4: That's What Friends Are For, requested a song ni Ma'am Eva Orina para sa mga team opa.

0: Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 25 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mga oras gatod ka na ito sa Sheba Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran na yung noktambal, sulayog, natural nga pamaagi. Pagpamasay gamit ang Sheba Essential Oil. Ang Sheba Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol na doon ay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic tungod kay. Adun na kinilauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas sa ubanan o masahe. Sheba Essential Oil, mapalit sa inyong mga suking butika o gatin. Diri sa Tayasan mapalit diya sa may Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy diya sa may Bago Tayasan mapalit sa Parimalayan sa Buyax Labyog Carinal and of course diya sa may Malabuyok Cebu mapalit sa Beth Sari-Sari Store in front of Malabuyok New People's Palace. That's what friends are for. By Dion Warwick and Rebo Bryson Dev Wonder in the Elton John. No, grabe yung fat ang nag ano din hinga. Very strong song. Nga naman kaingin ko nga strong siya nga pagkakanta. It's all about friendship. Not only for two or group friendship. Kinabitang pwede ni mong kasumbungan. Because not all your problems pwede ni mong masumpong sa pamilya. Maulaw ka sa hay. Sometimes you need a friend. Willing maminaw. You can express what your emotions. Then friends comforted you. Yeah. And then it seems like releasing the pain. Then keep smiling. Keep shining. Diba? And then, makaingon kasi mong kagalingon nga, what a lovely world. Diba? Malingingon nga, although, napoy panahon nga, ang usa ka pamilya mangod, nindot nga, kanabitang open sa sagusa. Tapos, sometimes, itretni mo nga, murarapod maghigala at the same time, example, father or mother with the children's, sometimes, pwede ka makigdula sa mga bata. Ang itrick ni mo nga ka-playmate sila. Kaya dili man gusto tanang higyan magpaka-umay, magpaka-anak ka at the same time. Di ba? Kumbaga, maramog, barkada na po at the same time. Di ba? Para dili tantong matahaba. Di ba? But anyways, ginalaman yun ang kinabuhin na to. We need friends also. Hindi pwede na itong masulo ang imong kaugalingon. Diba? But for Team Opa, hello! Headed by Ma'am Eva Orino of the band. Hello, Ma'am Helen Katapusan. Ma'am Helen Bapa, Teras Maritelos Villanueva, Jolene Jukento Francisco. Speaking of today, happy birthday sa mga nag-birthday today. Happy birthday! Especially to my CC loves. Jolene, Jukento Francisco, happy birthday to you! Ito, thank you so much, Cici Loves. Ang pinkanunay. Ang importante diya, the best gift sa Ginoo. Good na kinagyan to ang kahimtang sa maing panlawas. Thank you also for being one of my kinabitang madali-dali gete. Thank you so much. Assisting me sometimes, anytime. Walay walay balibad basta mag-need ko ani niya help abigin niya kabutan. Salamat kay Te. God bless you og sa imuhay nga mga sanga diha. Laban ra kita ani laban. Belated sa mga nag-birthday yesterday, sa mga pa mga adlaw belated. Sa mga mag-birthday pa tomorrow, sa mga pa mga adlaw advance. Belated happy birthday po gahapon sa kong brother Alfia. Oy. God bless you. Stay healthy. May nga panlawas sa gid ang importante gid nga pinaka-importanting gasa gid nga gasa sa Ginoo. Una may mo abot pud nga grasya. Dawaton ro po nato skisa singkasing, di ba? Ana ra magina may mga unexpected blessing. Nga mo abot ra po. Dili karuan coming, di ba?
1: Sana all.
0: Ay, kinimuang kanta, gitalit ka na to sa Herbs Med for magtigimuan siya lunch capsule, lunch coffee, U.S. lunch liniment, lunch side drops, remain capsule, remain choco, tawa-tawa, si Sir Vicky, Mega Man, Ugal, Lina Beauty Shop. Kung di ini manungog, diri sa Star Radio, tayo sa nagilang programa, Lunes hangtod Sabado, uban sa programang Sincerely. Ati Arlen, sa may alaon ay media ang takna sa apon pagkahuman, masunod ayon ang balong degree.
1: Sana
0: all. I do shout outs also to my kadidurek sa Alabama, USA. Good evening to you over there. I do hope you have a good evening. Yep, good morning also in the Philippines. All right, let me read the comments via comment section through my Facebook Live, my personal Facebook account, Gapnotsaka Wanagan. Let me see who are they. How are they commenting via Facebook Live? Unsa maning na adirida pita tuning i-welcome. Welcome to Morning Pasada Program.

0: sa tanan na special kini mo DJ Maria Amping at God Bless. Batot pang Mami Eva Arena. Shout out sa ako mga palangga. Edward Abali, Dailoser Ed, Roy Ortiga, Isel Palomar Ortiga, and to Dana Pimentel, Paolo Robio, Javidel Dizor, DJ Marco, DJ RG, and Grace Casito, more online shop, Retros Maritolos, Villanueva, Jodilian Gajani, and Kenyo, Joy Ibasan, Helen Katapos, and Bosmion, Helen Torres Bapa, this is Juan Ates, Pings Juan Ates, Gani William Ates, Misa, Gika ng Mamiba Orena, and of course, shout out and happy birthday to Jolene, Jukino, Francisco, Inge, and God bless, ayan, thank you so much, Mamiba. Dugang pang Ma'am Eva, shout out to Linar da Guapo, General Lunghai Kapunay Redoble, Engineer Glenn S. Balasabas, DJ Love Amato. Agoy bumisita, hayraban ni si DJ Love Amato diri sa Star Radio Tayasan. Sige DJ Love, ikaw na po sunod na mabesit diri human nilang Ma'am Eva. Walang gid mo magkasabay itong mga panahon na kay Aino na po kay mga personal nga mga lakaw. God bless Ma'am Eve, matupang Engineer Glenn S. Balasabas. And of course, the DJ Love Amato. Thank you, Ma'am Eve. Ma'am Eva Orina, dugang paniya. Request ko, please, DJM para sa mga team opa. That's what friends are for. Thank you po. Yep, ako naging na-play o boning i-background na to. Wow, thank you, DJM, for playing my request, Love Love. Love Love Board. Yes, true, we should enjoy and love one another. Yep, shout out and cake for Sherlyn. Bravo! Dugan pa, Ma'am Eva Orina. Wow, kasunod mo. 3 ka-sublines. Yan ang birdie. Yahoo! Sige. May gining mo gama silang mga magpapabitaw. Gasunod-sunod, me. Oo. Aga, ugihimog sa upagukong mama gagusto. Sunod-sunod, ibig. Sunod-sunod, ibig. Ihog, bisayang manok. Basta hapay yung tanlad sa tuwo ang nataran. Niya kay para mo dagan itong butang ang dagang paas tanglad. Pero ang original nga paas manok, dura ka bo. Ay, nako. Ito, salamat kayo sa Ginoo. No, ito na ramang ginagyan. Salamat kita sa another one year, di ba? Madot pang Ma'am Hilin, katapusan po siya yun. Shout out ko sa akong bayaw diha sa Matuog, Tayasan, ma'am. Uy, naadi kay bayaw diri sa Matuog. Sige, Ma'am Helen, boss mo yun. Lindaya Rickson, pa-shout out ko sa ako ang mga mangho diha sa Tayasan, Matuog. Ag sa ako ang apuhan nga si Hulig. Unique po ng inyuhang mga apelido sa. Ang nga lang, Hulig og si Bidong. Kakit, uy! Sa ako ang papa nga kinakusgan og I hope padayon sa pag-eskwela. Pag-eskola, ha? Sige, ato na lang basa og tarong. Di na ako isimang ha. Kung unsay gi-message diri, eskola. Ah. Diba? Kinakusgan og I hope padayon sa pag-eskola. Ah. Basta Linda yaw, mauna to. Ako rin i-review di si Warka ila ko aning Bidong. Oo, diba? Sige, sige, no? Ay, nako, sige, salamat kayo sa inyuhang pag-comment, ha? Please do share pod para daghanta. Gikan sa 3,000 viewers, 3K viewers, mabutag, 10K viewers. Lami sa pamati. Sige, mga ka-star, I'll be right back after sa pipila ka mga pahinamdam, just stay tuned.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy. Sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Isay pangani mo nai?
9: Lucy Sardimio.
8: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
9: Matoong.
8: Pila edad ni mo?
9: 78.
8: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
9: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
8: Ang imong bana.
9: Oo.
8: Ang samay na imong bana, Ma'am Lucy?
9: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
8: Nang hubag?
9: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dahil yun, kanang mura magmangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ning pirma di siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kung siya kasugwa ko, pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga, iyang
8: kuan. Nung sa mga yung tail?
9: Nung hubag siya maayo.
8: Nung hubag tanan.
9: Kani yung inyong abot tiri, huwas sa abot tiri. Kuan?
8: Punuan sa paha?
9: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga, naaday. Kanang amigos ko, pe. Siya na yun. Asulayan na to. Dito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
8: Ya, karon. Okay na yung bata.
9: Okay na. Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
8: pa. Kailan na idadad to?
9: Kuan. 79.
8: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsay ka istorya ni mo.
9: Okay. Magamit sila ini. Kang tambala kay. Maudyo ni nakaayos. Akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe. Mo'y nakaayos sa iya.
8: Amigos ko, pe. Ray Gino.
10: Salamat mga idol.
11: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
13: Many more.
12: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
14: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
15: Si Jane, masagbod sa Kapiil daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Nga, ibili na ako akong mga anak sa akong ugangan niya. Pag balik na ako, kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaunog maayo. Nga, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nga, karon, daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
14: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
16: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po na mo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang ni mo, wala na dahil ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
17: Maria Bunangera.

0: Alright mga ka-star, balik tayo sa programang Morning Pasada. This is still your DJ
1: Maria Bunangera.
0: Oras sa Pilipinas, 49 minutos ang nakalabay sa Las Jessa, Kabuntagon. Kitong mga oras, getod ka na to sa Estesen. Ang Estesen na doon mga health benefits ng makaayos sa itong kalawasan. Improves blood circulation, makatabang sa mga tao nga doon ay high blood pressure. Anti-cancer effects, malikayan ang cancer. Anti-aging effects para magpabiling batanon. Improves cognitive function, makatabang sa mga estudyante nga hinay sa klase. Improves sa fertility in men, makatabang usab sa mga lalaki nga minas ang similia. Lowers blood sugar, makatabang usab sa mga tao nga doon ay mga diabetes. Improves muscular performance, makatabang usab sa mga tao nga nagtrabaho o mga bugat nga trabaho. Dagan pag yung mga benepisyo mga ka-star. Ang Astosign, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasign, mapalit niya sa X-Pharmacy o Curie Pharmacy. And of course, diya sa may Ayungon, mapalit sa butika Gilogla Rain Drugstore. Diya sa may Bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Buyax Labio Carinal. Ano na rin kita'y importanteng pahibalo? Public service ata? O sa kayabi sa sakinan Toyota Wigaw, ang ituuhang nahulog ni atong Domingo. Agosto 2 sa may alas 8 sa buntag, ang tag-iya nagsugod og biyahe gikan sa Taroy Tayasan padulong kini sa Ayungon. Kung kinsa man ang nakakita sa maong yabi, palihog lang og hatod sa Tayasan Fire Station o diri banuan sa Star Radio Tayasan. Adunay pahalipay ang makauli sa maong yabi sa sakinan. Dagang salamat nagpasibya, Mercy Baguio. Atong usbon ni ha. O sa kayabi sa sakinan Toyota Wigo ang gituuhang nahulog niyatong Domingo Agosto 2 sa may alas 8 sa buntag, ang tagiya nagsugod og biyahe gikan sa Taroy Tayasan padulong kini sa Ayungon. Kung kinsa man ang nakakita sa maong yabi, palihog lang og hatod sa Tayasan Fire Station o diri banuan sa Star Radio. Adunay pahalipay ang makauli sa maong yabi sa sakinan. Dagang salamat nagpasibya, Mercy Baguio. Yan, salamat kayo managers pagtunol din nga pahibalo. Let's welcome our first caller all the way from Alabama, USA. Yes, hello, good evening, Mike Diderex.
2: Hi.
0: Hi.
2: I can barely hear you.
0: Yes, how are you? Kumusta ka?
2: Kumusta ka?
0: Okay ra ko.
2: Mabuti.
0: Mabuti ka. Bambut, mabuti. Oh. Anyways, Mike, welcome back. Welcome back kay eh. Sige naman kag ambak-ambak sa yagi mga adlaw. Kag ambak-ambak sa tong linya ba. Anyways, Mike, welcome back because you called the other day for having a shout out, right? Anyways, Mike, still you are mabuti, right?
2: Yeah.
0: Good to know that you are mabuti. Mabuti ang lagay mo?
2: Mabuti.
0: Ah, okay. Very good. We are talking Tagalog.
2: Mabuti is good.
0: Yeah, we are talking Tagalog right now. Mabuti ang lagay mo? I mean,
2: yeah,
0: you're in a good condition. Yeah. Anyways, Mike, yeah, let's have some good vibes. I will do a challenge for you, another tongue twister. Can you do this?
2: I am.
0: Are you there? Yep.
2: I can barely hear you. Take them earbuds out.
0: Ah, okay, okay. Anyways, your voice is very clear on air, Mike. Yeah.
2: Yeah.
0: Okay.
2: Hi. I want to do a shout out. The weather out there right now in Cambay.
0: Yes, what's the weather?
2: It's 27 degrees.
0: Oh, what?
2: And it's raining.
0: Oh, it's raining in Cambay right now?
2: Yeah, it's raining in Cambay.
0: Here in proper Tayasan or Barangay Kabulutan, it's hot.
2: Yeah, at 27 degrees Celsius.
0: Well, you're updated over there, huh? All right, Mike. Thank you so much. 27 degrees. Yeah. Degrees Celsius. Degrees Celsius is what you mean? Is that what you mean?
2: My love, yeah. If you get closer to the speaker, I can barely hear you.
0: Yeah, okay, okay. Very good that you can barely hear me. All right, Mike, yeah, go ahead with your greetings.
2: Yeah. I'm going to do my shout-outs.
0: Yes?
2: I'm going to do my shout-outs.
0: Yeah, go ahead.
2: All right. Hello, DJ Maria.
0: Yes?
2: I'm doing a shout out to you. My love, my everything, my soulmate, my, the one I'm who I'm going to marry. I love you. And then I'm also going to say, I'm going to do a shout out to all the staff of 98.3 FM Star Radio, Tyson, headed by station manager Ion Laita.
0: Okay.
2: And also to your co-workers, co-mates. Bye, Ronnie. Bye. Bye, Ray. Yummy, Emmy. And to all listeners out there. And then I want to do a shout out also to Ma'am Eva Marina, Linda Alejo, Danilo Alejo, Bernard, Janrell, Elmo, Escarpe, Daniel, Aiken, Ganag.
0: Okay.
2: Ganag. And to all viewers via Facebook Live.
0: Oh.
2: Viewers and listeners.
0: Yeah.
2: And I want to do a shout out to the Quinta family.
0: All right.
2: Jesus, Elvi, Ben Boy, Jerlin, Mafi, Michael, Girl Reggie, Alfie, and to all the neighbors out there.
0: All right. Yeah.
2: I want to do shout outs.
0: You have a song request?
2: Yeah. I would like to do a shout out to my family up here too. Fortunately, I can't.
0: I can't
2: find the little red book.
0: Okay.
2: That would explain the tough life we've had up here.
0: All right. I do hope you will find those red book, okay?
2: Yeah.
0: Yeah.
2: I wish y'all could have met my father and family. That's not going to happen. Maybe I can find that book. Because it talks about lots of accomplishments.
0: All right. That's going to be fine, Mike. Okay.
2: Yeah.
0: All right. You must be. Yep.
2: Then I want to.
0: Okay.
2: I want to do a shout out. I'm going to do a shout out for John Denver.
0: Oh my God. Yeah.
2: John Denver leaving on a jet airplane.
0: Oh, Lord. That song.
2: That's what's going to happen. Not even my family could turn me around. I said, I'm coming over to meet my wife.
0: Okay.
2: I hope she really I hope she really loves.
0: Yeah, she really loves
2: she
0: you.
2: Does.
0: Yeah. Oh my God, Mike! It is Mike. Thank you so much for being part of my program, and you're still participating anytime. Even there is evening, you're still awake. Thank you so much, Mike. I will play that song request for you, and of course, everybody will listen to that song. Thank you so much, hello, Mike. Let's go, Mike. Basta na ka-star. Yep. All right. Sige, bye-bye. Yeah. Amping, God bless.
2: Amping, God bless everybody out there.
0: All right.
2: We're all on this planet together.
0: Yep.
2: And we will succeed.
0: All right. Thank you so much, Mike, the director of Alabama, USA. Alright mga ka-star, okay, to ito ang color gikan dito sa nasyad nga diin ngit-ngit karon tungod kay gabi iman dito. Ang dito sa ito, hayag kay adlaw man ta dere. O na si kalainan sa nasod, sa laing nasod sa kalibutan. O dito sa itong nasod. Alright, I'll be right back. For now, maminaw sa tag-importanting pahinomdom gikan sa dragon fruit.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11, 1.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome o kumusta? Mga suking tigpaminaw, no? Welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. This is your health companion program nga maghatag og useful tips aron magpalig-on ang ato ang immune system og overall wellness. Of course, kini nga programa gisuportahan og gipaluyuhan sa atong mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong pinakabagong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams capsule. So karong adlawa, akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida.
7: Yes, welcome sa mga sokin tikpaminaw. Ano yan, nasabi niyo nga po si galag-alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Plus Herbal Capsule. Ah, di ba? Ay magkalimot mga sokin tikpaminaw. Maying adlaw ka Dragon Mail, maying adlaw sa mga listeners na itong kanunay nagasunod sa ato sa mga programa sa nagkadaan lang mga sokin si Bihanan. Bisaya so Mindanao, maying adlaw ninyong tanong diha. Nanay tatay, palo na plastada, asa mo namutang karon. Sa inyong namutangan, halatagig pagtagad ang ato sa mga iskutanan sa pagpakabana sa mayang panglawas. Ano nga ang ato sa mga programa, mga soking tigpamina, madungong nyo sa matagtak na sa inyong mga soking sibihanan. Ay magkalimot, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, lagpay gayon ang mga produktong kapsula o guban panini para usab. Protektado ang ato usab nga lawas, ha? Mao na higala. Kinahanglan tag do na tay daily supplementation, do na tay prevention ang ato usab nga panglaw dili angay kabalak-an, mga sokin tikpaminaw o ka Dragon Meal. Kay ani ana ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold, ha, di ba? Pwede niyo na siyang ipagsabay mga sokin tikpaminaw usa sa Dragon Fruit o sa pod sa Dragon Fruit Gold. Ah, buntag hapon mga sokin tikpaminaw 1 hour after meal. Wala, nindot na kayo. Kompleto na sa nutrients, kompleto na sa ingredients, kompleto na sa nagandang vitamin C. Di na angay nga mag-inom pa mag-vitamin C mga sokin tikpaminaw. Naana sa ato ang produkto, duha ka kapsula. Ah, di ba? Wala, ang pinaka-nindot kayo. Ay mo kalimot usap kaabag usap na to ang ato usap nga lami ang kape. Ang kape na to mga sokin tig paminaw. Nindot po ni kayo ha. Aside ana, pwede tanga mo tig usap. Just text me and call me sa ato usap nga numero 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006 ang ato usap nga call or sa ato usap nga text line. Ha, diba? Ang ato usap nga kape. Ang ato usap nga muhatag usap kaabag o kasama. Ang Hard Max Stream Coffee for Men. Mga benepisyo ini mga sokin tig paminaw. Daily basta-basta nga muhatag kana tog dugang kusog performance mo pait sa nagadaiya nga kaluyahon, ah, di ba? Ana igala pag ikaw naka Hard Max ang simula. Hard Max pud ang sarap, ah. Kaabag usab o kasama nato ang K-Skin Low Power Whitening Soap siguro na mga sokin tig paminaw. Kung muhamis inyo aping hamis pud inyo intiron nyo kalawasan. Ana nga aside ana. Ang ato usab nga pamanit oily skin. Unsa may mga symptoms sa oily skin? Skin shiny appearance og may tendency mga sokin tig paminaw nga ikaw to have blackheads no? So og kung dili man nimo maagapan agad mga sokin tig paminaw, mas labing maayo gamit og dili kaha, balance sa ato usab nga pagkaon. Ang pagkaon do na tay balanced diet, mag fruits and vegetable higala. And other things to do, mao na higala. Wash twice a day. With soap, manay gala, it was made to remove oil, hot and so apply mga soaking tipos water. Kanang tubig nga, medyo init-init, no? It's even bitter. Mga soaking tipos na mas lindot ang medyo inadlaw. Inyong gamitan sa matag tinglamos. Dr. Puji Soap and Skin Glow mga soaking tipos. Power whitening na. Mana basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Sigurado ang imong skin linisin.
6: Yes mga ka Dragon Fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kape dok no, daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong Dragon Fruit coffee mix sold in one with insulin plant mga suking tig paminaw. Usa sa mga ingredients sa atong Dragon Fruit coffee mix mga ka Dragon kaning buwan mera nga adunay omega 3 ug omega 6 sa iyahang red fruit nga makadalig promote sa brain functions ang gaoga na gapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao mga suking tigpaminaw. Aside sa ato ang libreng insulin plant mga ka Dragon Fruit no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients mga suking tigpaminaw nga kumpleto na nga imong ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12 in 1 with insulin plant. Inom na og higop na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar Visayas ug Mindanao.
8: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Basta na ka star, sikat!
10: Wherever you hear us, you're getting constant music variety.
11: Maria Bunangera on air.
0: I'm living on a jet plane. Requested a song ni Mike Diderick sa Balabama, US.

0: si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong litumar nga GTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Detribayo o GTX 500.
1: GTX 500! Mabalis sa mga butika. Detribayo! Mabibili sa mga butika. GTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Dipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pud ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
1: GTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Kita balagosa.
4: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay G3 Bio og kanang unsa ba isa oi GTX 500.
4: So unsa ba utilde sa imong bana day ma'am? Sa
3: kaniyang sakit. Ihan murag ni muminaw ba og makatuman bitan sa state ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba abdik ba siya basta naka state og tumar ani
4: so wala pa di siya ninginom ana unsa diyang gibati ma'am
3: nang luyahon siya
4: luyahon
3: nya dali siya magubo magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabaho ani
4: so unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani
3: natong wala nakagamit ani magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na
1: Bayo
3: o kanang
1: TX 500. TX 500. Mabilis sa mga butika. T3 Bayo. Mabibilis sa mga butika. Dragon Fruit Plus.
5: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o na gani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga walkawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi, halos o na ko itinatulgan. Sa pag-iinom na ko Dragon Pro Herbal Capsule, nagka-anam-anam o kausos ko, di utay lang mo na ito ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkase. Sulod sa tulo ka buwan, kaduhan lang, 100 karon re. Yun na ka, epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
1: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
7: Agi.
8: Naunsa ka din ha?
7: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
8: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para anak ha?
7: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
8: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
7: Ah, imo na bukong binuangan ha?
8: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
7: Mauba? Unsa man na?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
7: Dagana din ingredients ani, no?
8: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
7: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
8: O diba? Bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka? Diba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
7: Sulayan bitaw nako pero ganahan ko akong palangga mo haplas nako. Uli-unsa nako ha?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki.
7: Ang hap

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
2: Merna Bromo.
1: Pila edad nay kusga nay?
2: 60.
1: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay?
2: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
1: Pagsugod
2: yun. Sugod, oo.
1: Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
2: Sa akong high blood, sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
1: Ah, okay. Sa una day nay
2: gato. 180, 200.
1: Mo nay blood pressure ni mo.
2: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
1: Karon wala na kay lagi.
2: Wala jud.
1: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka nag-inom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
2: Wala pa'y tuig. Kay Jotera man ang among kuan.
1: Jotera, o. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
2: Matuog.
1: Barangay,
2: o.
1: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
2: O, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
1: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatundan. Salamat mga idol.
0: Amin na undang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
3: Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Balinsya ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kayo sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan. Hello, yan sa Ginoong. Abti ka sila ato nga time na kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung sila to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glamstick ang inyong mga anak.
0: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
5: Ako si Merinda Rabillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NAN Capsule UAID at Cervicare. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, paunay nakaayon sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ang kalawasan munay na ayon sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit na high blood, diabetes, mula na akong gisigig inom kay inom ang si doktor dyan nga mo, inom ko nga wala pa'y kaon ng lunch o UAID. Munang gisigil akong inom ko noon, hantod ka ron, mahimtog lang akong lawas, mula na kanunay na akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
0: Maria Bull.

sa Pilipinas, 25 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa Kabuntagoy. Kumusta mamudian na niod to na ba? Or nagmaniho pa mo para pa niod to? Ala, sige, pagpaanok na mo. Kaya hapit na gidorting pa niod to na gidorting preparar. Ala, nagtingog naman yung kaldero di. Ala, nos, nos, eh. Ayok, apila ang sampot, apo. Pwede ko haani mo ga. Kanang uling-uling, basta ayaw ra kayo pasinawag taman kay muras mangyapon mula gumra mangyapon ginang sampot anang kaldero. Sige mga ka-star, katong mga oras gidalit ka na to sa Amigos Capsule. Nga doon ay 15 ka mga nagkadaiyang mga sagol nga matambal sa nagkalaylay mga sakit at sama sa ubuhilan at sakit sa ulo o uban pa. Amigos Capsule, madungog diri sa Star Radio taya sa nangilang programa. Mataglo ni Sangtod Sabado uban ni Kuya Angel, alasay Sangtod, alasay si Media ang takna sa gabi. Diri sa tayas at mapalit, dadi sa may Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Di sa may bago tayas at mapalit sa panimalay ni Sir Buyak, si Love You Karina. Love sa atong mga kasilingan ng mga probensya. Like Cebu, Bohol, Siki, Horne, Gross Island, Rejoin. Diba? Na lukop naman ginigid. Bisan asa naman gining Amigos Coffee. Sikat naman ginig kaayong Amigos Capsule. Nga good news sa tuang mga kaigsuunan nga Amigos Coffee user o Amigos Capsule user. Kinao. Yes, like promo karon, join the Amigos Mega Promo now. Kapina at capsule may premium pa. Ipon lang ng empty bags ng Amigos Coffee and empty blister ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. So money ang promo wine, Amigos Coffee first 10,000 pesos, second 5,000 pesos, third 3,000 pesos, fourth 2,000 pesos. Then sa promo to Amigos Capsule. Basi di ka ang palaran nga makadaog 50 kilos bugas, 25 kilos, 10 kilos. Healthy ka na, kikita ka pa. Muna nga, aminin mo, kininiaman ko ang produkto sa Amigos. Amigos Capsule, Amigos Coffee Boost Energy, supports digestion and immunity. And of course, healthy skin with collagen. Stay healthy, stay active. Stay active when amazing prices. Munang join na mo mga ka-star. Be healthy and be a winner. Pero sa dugang detalye, kung naamon mga pangutana niya, pwede sa dinyo i-message niya number or call. Pwede ninyo matawagan 0975-503-3857. Ano numero ni Sir Josh Borong or Kuya Josh. Ayan, sige. Good luck sa tuang kinsa kaha ang palaran na ni Puhon. Ako ano? Kapalit naman yung kaan, nagigoigong pila ka bakit nga bugas? Sa inyo rang pag-inom-inom o dili kay pag-inom o Amigos Coffee o kanang patumar o Amigos Capsule. Alam mo yung mga ka-star na adit ay importante po nga pahibalo. Kining naamang ko'y suod po na ko nga nanginahanglan yung tabang. Oo. So, basin ka mo diha, lalaki mo unya, maumao mo ani og blood type, looking for platelet donors O+. Ang pasyente na sa provincial hospital na Dumaguete ang ganid o sa kabata 7 years old na babae. Okay, naan siya ay acute lymphoblastic leukemia ang sakit sa bata. So kung mahimo, kung daghan mo nga donor, hala sige, kontakan ninyo ni via Facebook account si Jay Calyao Pasir. Pero ang iyang Jay, kung adi siya, muragi bali niya ang iyang Jay. Y-A-J. Again, Y-A-J space Calyao space Pasir. Okay. Importante gid kayo tagalutay ang pasyente. Valid man gini kay ako mapuning suod gyud. Classmate po na ako sa high school. Siya mo pwede ninyong kontakon. Okay? Sige, basig O+ ka diha. Nga willing kang mo donate sa imuhang dugo para pag dugang po paglahutay sa dugo sa ubay. Dugo is life. Dako kayo na siya gavalio para sa tuwa pong mga kaigsunan nga nanginahanglan. Basta pasado rapod mo para sa kanang kumbaga dugo ha.
Sige, Jay, basun lamang na imo contact. Forward ra pod niya na ako nimo if ever magani. Pwede pod ako inyong kontakon kay ako ra pod nang i-forward dito ni Jay Caliao Pase. Basig O plus ka diya kay maray ipahalipay siya para sa inyo ha. Atong tabangan ang mga nanginahanglan. Bibi kay i-bless pa ka sa Ginoo. The more pa ka nga i-bless. Makatabang sa ta sa atong isikatao.

sila ubay-ubay yung dugo. O plus na. O plus. Lalaki ha, lalaki. Okay, sige Jay. I hope nga na ay nakadungog. O manabi sa ilang silingan o ilang imarites. Ikaw, O plus ka diya. Lalaki man ka ba? Sige, okay sa kondisyon ni mo nga mo donate og dugo. Sige, kontaka lang si Kapnod sa Kawanangan. Pwede po ang katong ngalan sa kung ay nabitang akong gi-connect ni mo. Ninyo mga ka-star. Sige mga ka-star. Proceed ta. Handog by Floranti. Kinibaw nga kanta, gidalit ka na to sa Jerry Customized Printing Services. Nga naanay himutang diya sa may bunga tayasan Negros Oriental National Highway. Ang ilang main branch o ang ilang lain nga branch na diya sa may National Highway Palaslan tayasan Negros Oriental. Tapad sa Aguadjo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services nag-offer og full sublimation, featured printing mugs, printing photocopy, lamination, bookbinding og daghan pagyud mga ka-star. Jerry Customized Printing Services open sila every Monday to Saturday alas 8 sa buntag taman alas 5 sa hapon. Og ipanagiya kini ni Ma'am Nere Kakas at Trayas og shoutout po kay Gretchen Kiliano Saiko. Jerry Customized Printing Services gipanagiya na ni Ma'am Nere Kakas Trayas og kining Jerry Customized Printing Services providing excellent quality on your customized prints. Mauna ang Jerry Customized Printing Services mga ka-star.

0: Kini mga programa gidalit usab kanato sa Nalensia's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes magpangitagid ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Nalensia's Cake Shop nanay mo tangya sa may Bulong Gaita Street Poblacion Taya sa Negros Oriental. Open sila every day alas 7:30 ang takna sa buntag taman alas 6 sa gabi. Oo, dayon para sa dugang detalye. Pwede sad ninyo i-connect ang tag-iog tagdumala sa Facebook account Ginaline Villar Morados Ilamni. Shout out po sa iya nga assistant Lilith Midis and Clunar. Og nag-offer po ni sila og order sama sa wedding, birthday, christening og uban pang special nga okasyon. Nalensia's Cake Shop. Magpangitagit ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Unsa pa inyong gilat, bisitahan na ang Nalensia's Cake Shop. Kay naadi ang gipangita nimong type salamian nga mga cakes. Busa palit na. Bisag walay okasyon. Pwede gyud mo diha anytime. Kay naadi ang mga maabi-abihon. Tagiya og assistant. Sige mga ka-star. Oras sa Pilipinas. 34 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa kabuntagon. So, paniot to na mo. Ikaw, Lola Iska, kumusta man? Ay, nagpahipi na bayag yung kodere apo. Oo, arag yung ko. Di arag yung ko, unta pa disturbo ni mo. Pero ikaw, mangit kalamig yun ni mong doklon. Ay! Ay, pasensya na yung Lola Iska tungod kay... Kanabitang, seryoso mang good guy ka diha. Ay, basta kay ako nalang isout at ako mga kumarig kumpare diha o katong akong mga apo sa kahanginan. Kumusta naman yung akong mga apo, oy? Ay, okay rin na sila, oy. Okay rin na sila, wagi na sila'y problema diha. Ang problema mo ay ga-problema hinuoy. Muna diha lagi. Sige, shout out na itang Ma'am Lulut Garces, Sir John John Garces, Ma'am Chinook, Sir Dicon Fabo, guys, Dong Chinikon, Day Chinika, shout out ni Nanay Erlinda Aliho, Sir Danilo Aliho, Ma'am Nili Aliho Altate, Sir Doming Calomba, Sir Lorito Luta, og sa iyang family, of course.
1: Sana
0: by the way, Nay Erlinda, ako orang paningkamutan, basig makalusot ko today, diha. Ako sang bahigon akong oras, Nay, ha? Thank you so much. Ma'am Alma Escarpe, hello. Sir Leonard Aponer. And of course, this Sir General Redoubli of Kagawasan, Gihulngan City, Ma'am Island Ganaginag. Ayan. And of course, ni Brenda Ganti. Kumusta may? Sa itong mga e-bike driver. And of course, sa itong mga habal-habal drivers diha, public and private utility vehicles. Sa mga drivers diha, sa itong mga nakariya, mga department heads. Mga staffs, uguban pa diyang nagtrabaho sa mga tagsa-tagsa ka mga opisina, privado man or public sector. Small and big establishments, of course, mga cashiers, mga customers. Maayong paglinyalinya, diha. Sige, before you leave, i-check ang inyong resibo o ang inyong sukli. O i-check po ang inyong pinalit. Okay, basig nabilin. Ah, sige, check yun na ninyo. Kay basig ninyo nabilin. Nabilin ang imong kasing-kasing. Og mapunit unya sa lain. Mahimong mapunta niya ang imong feeling. Mapapasa na o na mapunta ani, mapunta ang iyong feeling. Ito, no? From last four digit 9334 at ning hatagan og pagtagad maayo nga aga DJ ginatamyo ko gali ang mga taga Oslo Cebu nagapamati subong kag taga Escalante City maayong aga sa tanan na nang hilunggo na ko diri ba grabe ka init sang adlaw pero ari ko de gahampang-hampang sang truck-truck Mr. Gio Sandre. Ang cute naman. Oh, maghalong ka da, Jay. Amat-amat ka lang sa pag... biyahe diya, baka madula ka dara. Ang cute naman pag maghambal ta sang Ilonggo. Oh, halong kita, ha. Init man ang panahon. Kag banaog ka man sang imong nga truck. Mag-amat-amat ka lang gali. May mga pedestrian diya sang pedestrian lane. Sa agad, hindi na magka... Lantaw-lantaw, kag sa imo lang nagalantaw sila bala. Ay, nako, nahirapan ako sa kalisod tuloy. Ikaw dyan, J, mojo kong gitudlo ag hinilonggo. Sige, tamyo nato na ito mga kaupo dira. Kung sino man na upod mo dira. Mayigit nga aga. Subong. Ano tinihaw? Oh, kaunta anay. Onsa man ang anay diri nga naaman sa kahoy nga laya. Ang anay diri ka na may taong kahoy nga dadog. Sa nakangikot-kot. Onsa man. Ay, nako. Pita, no? Indot man sa ningilunggo. Di ba, Mr. J? Salamat, ha? Salamat sa pagtamyaw. Siyang ibon nga... naghambal ka gano'n. Magpangkot ko sa imo, ha? Kag ano man, gidaw ang mga... Kapulong git nga, hindi ko maintindihan. Hindi ko lang kalimahan. Sige, mga kastar, oy. Kinakalubid-lubid na ning akong dila. Pero murag wa pa na uli ang tono na ako. Sige, balik ko sa last portion sa programang Morning Pasada. Stand by.
1: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
4: Ay! Kagopo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mm. mapalit ang Ayur Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
11: Pure energy.
10: Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold!
11: Pure energy.
10: Naan na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit.
12: Go
10: na. Dragon Fruit. Go.
13: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw ng kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
15: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
16: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926 93
12: 0968-813-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
17: Ako si Erica Tisay, taga Hingong City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule, UAID, kung COVID, gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa, ginatake ni Yatoy. Hiyang man siya sa Prada, kanang okay ang gibati, kanang nurtid siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product, o salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
18: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
19: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
20: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
21: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
22: Hard Mama.
21: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
22: Mag Hard Mama. Extreme na.
23: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing. Pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke. Hinhawa o laom o angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.

0: isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
1: Maria Bunangera on air.

0: Correct Your Time, our Philippine Standard Time, and it's now 5 minutes before 12 noon. Onya ka mo niya, kumusta man nun sa maniyong sudan? Sinog bang bulan? Ginamon? Piniritong adubong, o si kalainan, gusto piniritong adubo, basta kay mauna na siya, basta kay naamoy sudan diha. Bisag asin pa na yung sudan, hala, appreciated po na kayo. Oo, importante na, I can own. Oo, oh, diba? Importante kayo na. Naapoy lamig nga sudan, mas labing maayo po. Diba? Dayon, mag-own sa mapo ng lamig nga pagkaon. Kung di ka happy nga nagka-own, igyapon healthy imong kasing-kasing. Oo, dapat healthy. Oo, healthy atong heart. Healthy atong mind. Para makapinsar tagon si labing maayo na po si Noy. Diba? Naniotto na ba ang tanan? Asa ko na bi. Ang uban, ang hipos nag mga plato, tuan na gipang dritso, ragbutang sa lababo, oh! O gasi sa nahog, gasi! Agoy, to ang uban, to ara na higop, nagsabaw, oops! Hala ang uban, nang inamo, tay nindot! Agoy, gisaw-saw sa suka, nganay, pinos, anog, sili, agoy, right! Ang uban. Agoy, wala, gipaksian na ang lechon manok! Hala ang uban, agoy! Ayaw wag usap. Kalame. Agoy, tumara! Ayaw ha ba? Muhungit gani ka. Tanawa po, hungitan ng nasa mong kilit o ibong partner. Pag hungitan na mong duha. Anya kay idara na siya. Masya, nagbahilas na laman. Ano na yun ka? Idara na. Hungit diha. Pili na ikaidaran lagi. Itanong, ano man na? Sa una, ipit-ipit kay maglakaw, bisag anak sa basakan maglakaw, basta kay switra kaayo, bahalag mga abot na siyanang ng mga tiil. Karon nga naman na? Ngayon man nang tagurha ka metros man na, mag-una si partner. Hulata ko no, hulata. Ngayon ko na din. Unya, usap po ko ni si partner. Good, imbis i-holding hands sa iyong partner. Ayaw na ko dihadong kay kasus idara na ta. Nasula po ni mo eh. Bago na dito. To ara. Ano tao? Nag-sweet niyang partner. Dali na ko dahil. Magkuyaw na ko dagod. Malo ba yaga nga? Ay, ikaw ba yaga ako ang true love? Saan na ba yaga din tan ako ba yung gibakta sa gitabok? Ba yaga na ako ng siyam ka mga suba. Apil na ng gagmay o dagkong suba. Yan ang atikwa pagkatong balo na mong tuba. Nadamay pang tuba.
1: Pang baba?
0: O, maoto. Madawag ko yung tamagoyog yun ta. Kita mga ka-star, good vibes na punta din ring napita ba? Ano ba? O, malubaya ka nga sa panahon nga naman. Lahi ko, angin-angin ba ako yung pamilya dito? Nagkasibog-sibog pa ng ilahang mga tilitong mga nangaligid ka ba to? Tikwa ba itong among gisambilay, guys? Ito ang ligon kayo, banggood sa kawayan. E wala ba yung usong sakyanan sa una? Ang sa una, baya ka narabayang sanday-sanday sa abaga. Ang dua ka kaldero na, ang kaldero na sa unahan. Yan sa loyo na unang kaldero. Isulod og sako. Maoto.
1: Hala no. Sige, ay, ato na ko. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Huwag manapod po, hoy. Silent sa mga extension managers or ayan na niya lahat sa kinatibukang Porsche sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sa kapon, ginilang siya.
2: Maria Bunangera.
1: Ako mayon, bisa na loka, pagkaman barog o padayon sa unan. Galbos ka na itong tanan, eat you the rest of your lunch. May pagpaniyoto, bye-bye. Amping og ampo, I love you.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 12:01.
6: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
8: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlaw. So ato ipadayon Doc Alan no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw and finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
9: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients no sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now adunay mga kaigsona nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail no tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog no si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan no about sa sexual mga higala ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Ang aduna usab naa usab kini sa mga kababayenan no nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilang menopausal period no and other conditions mga sokin tigpaminaw. And additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat no para to treating sexual dysfunction mga higala ang horny goat mga soki na ko nga tigpaminaw kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat no to treat other conditions including mga soki tigpaminaw madako pod siyag tabang sa dunay problema sa osteoarthritis no and multiple sclerosis no dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat no pero aside ana mga sokin tigpaminaw di na gyud kinahanglan nga horny goat alone no unsa pagkaha ka kusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr. no sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on no na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape at bag-o na tong produkto mga sokin tigpaminaw nga madungog ninyo oh mapapalit usab sa nagadayang butika og parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
8: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme, Doc Alan, no? Mm-hmm. Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
9: Yes.
8: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
9: Okay.
8: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
9: Kun yes.
8: Idi, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
9: yes.
8: O kababainhan.
9: Mm-hmm.
8: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usa ni siya sa mga produkto na pudok no
9: yes.
8: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
9: Okay.
8: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
10: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Hay, noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro.
12: Nang sakit dira Brad, nga nagbagulbol man ka.
11: Makalagot mga Brad. Dili nya ta kasabot aning klima nato ron.
12: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
11: Ha? Unsa man na?
12: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.
11: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal ani?
12: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom og kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
11: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom na kita og mga kahoy.
12: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
13: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
14: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
15: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
16: Feel the music, Star Radio.
17: Oras sa Star Radio, alas 12, 8.

0: anduraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: Aika hati panting gisi. Morgi na kung ma tampo aning kanta kada ho maganta morgi adlib na ko. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil. Haplas nga walay ka parehas. Grabe ka epektibo eh. Bilib ko kaning Wonder Herbal Oil, epektibo ka ini. Kanang mga magpamasad, mga napaakan sa lalang mananap, kanang mga gipamaulan, grabe kay ka-stress, Wonder Herbal Oil. Ay, maminaw to. Testimonya ni sa nagamit sa produkto nga Wonder Herbal Oil.
1: Una sa paila-ila, ma'am, imong address dayon, unsa imong nasinati sa paggamit sa Wonder Herbal Oil.
2: Ako si Arlene Amimita Tomi na adere sa Pangi-Ipel sa Bunga Sibugay Province. Akong ika-testimony sa Wonder Oil, ma'am, katang kanadi kang kabuhion ko, ako ibutang sa ininit, dayon katupo, nasamad ko na kwanto sa bato, akong gibok na wala ka hubag dahil galay rapod na ayaw ang iyang samad.
1: Mm-hmm. Kadong nasamad ka ma'am nga nabangga ka sa bato, mga pila dahito ni mo kaadlaw ginamit sa ato ang Wonder Herbal Oil?
2: Alang hapon ko na kuan sa bato pagkaog ma'am, wala na may sakit dayon ma'am, wala dyan siya kasakit.
1: Wala po ni hubag?
2: Wala ka hubag man.
0: Ingunana ka-epektibo ang Wonder Herbal Oil. Kanay pong ato ang Wonder Animal Vita. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Kami tag Wonder Animal Vita. Nindot man ikay mayo ang tubo sa imong hayop. Ligon yun, no? Kaya may mang tubo. Niya, kung baboy, bugat ang timbang. Kabaw, kabayo, kayang karyadahan, kayang daruhan. Maayog yung gamiton ng vitamin sa kahayupan. Ang Wonder Animal Vita. Paminaw, testimonya gagamit og Wonder Animal Vita.
3: Ihatag sa itong kumplitong pangalan og address.
2: Hi, ako si MC Maribel Oro, kaga Imakulada, Labasol, Samuanga del Norte.
3: Sige ma'am, sultiin mi ma'am kung unsa ka epektibo ang kanang produktong Animal Vita diya sa inyong mga kahayupan.
2: Mundo sa kaayo ang Animal Vita. Kasi sa kaayo siya mo kuhan ng tubig, ngayon ko ang baboy.
3: Mm-hmm.
0: Ingon ana ganindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder Banaba Plus. Indot po ni kayo. Atong mga kaigsuunan nga maglisod sa pagpangihi, maglisod sa pagbawas, na kay kidney problem. Oh, kana Wonder Banaba Plus, kidney stone. Gamitan og Wonder Banaba Plus. Paminawang testimonyas na gamit.
1: Unsay pangalan nato, ma'am?
4: Miritin Bautista sa gadon ng si Akiri Manokan sa Bongga Diorte. Ito ko itong Banaba Plus. Andi, ali akong nagsakit ito ko ma'am na UTI. Mm-hmm. Kanitrokalikong. Then akong kutukuto. Day akong siyan. Then sa UTI lagi hindi pangihi ng kutukutol. Nasakit akong paan. Buskon. Dalira kayo ko na alibyo sa akong sakit. Then napukoy mga bukol-bukol po sa suso. Boto vitrex, sumitay ko matagad daw. Hantod na, ayaw ko, kaloy sa Diyos na ako. Nawa na na tayo mga balik-balik akong sakit. Marapay na ka, ayaw na ko, katong Wonder Banaba Plus.
1: So, ma'am, unsay mong ikasultis ato mga listeners karon nga namilaw bahin sa ato ang produkto nga Wonder Banaba Plus?
4: Inaupunta ko sa mga namilaw diyan ako na mo try po sila og inom ana kay kanang produkto ha dilito na duwa-duwa makaayod jud na sa tanang mga balatian.
1: Okay, kinsa gani ni pag-usab ma'am?
4: Ako dai si Mary Jean Bautista taga Dono Siga Alcire ng Unukan sa Bangga del Norte.
0: Ingon ana kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Pag-aray ko ako makauban sa Barangay Piniaranda. Nga silang Alex, Loloy, Coco, Ricky Boy og Jumar Paraon. Pwerte di ko, Dol, salamat kayo. Great lang ko sa akong mama og papa des Balian Payaw nga tagaan pa siyang taas nga kinabuhi. Great na nako tanan sa pamilyang Yabo og Patubay Family. Tanod ra family na great si Flor Patubay Mundialdo. Umalarang

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ako po siyang nakakuha ng sayang sakit nga, katulitang kalibanga.
2: So, nagkalibanga po dahil nag-appeal na imuhang to 4 months old, ma'am?
1: Yes, ma'am. Na-admit niya siya at nga wapasay 1 month.
2: Then, Vitron drops imuhang gipainom sa iya, ha?
1: Oo, ma'am. Nakahantad ka rin, ma'am. Awa din ako ng gilintin.
2: Okay. So, daghan kaing salamat, ma'am. Unsa ito yung pangalan?
1: Regina Kagaanan.
2: Taga-asa?
1: North Mapang, 44.
2: Okay. Daghan salamat, ma'am. Oh, God bless you.
3: Una, no? Ang Vitron drops, ang Vitron syrup, maipon ni sa mga bata nga 2 to 12 years old. Vitamins gapon ni mga anak, bugos klase, Vitron syrup, painom 2 to 12 years old. Yung mga anak, yung eskwela, di ka mao sa klase, ganahan kayo mo absent, kaya di ka mao. Gamitin na og Vitron syrup.
4: Ako si Monena Kudinira Atis, Barangay Central, Mate. Kung apo nga 2 years o 4 months, palingkuron sa inahan, makalingkod. Pero kung dili po palingkuron, dili po siya kabalong mo lingkod, dili po siya kabalong mo sulti niya. Sige ma'am, ipaminaw anang Vitron syrup. Akong giin akong anak nga, try ninyo palit o Vitron syrup. Kay basindig, makatabang po na sa bata. Kay sige ko na ninyo o patirapi niya, buragwa may alibyo. Motong gi, patry sa akong anak, kalaw isa Ginoo, kabalo na siya mo, sampit o mama, papa, basta kay nindot siya kay ang Vitron syrup.
3: Nana, kanindot ang Vitron syrup, asta ang Vitron tablet, dindot pod. Kato mga 13 anyos pataas, apil si tatay, nanay, lulog, lula, limtanon kayo. Kagmay na kay kinatulgan, nagsigig mata-mata, mukaon, ginagmay ra kayo, dali kayong mahilantan, magsakit. So, Vitron tablet na para sa mga 13 anyos pataas. Apil si nanay, si tatay, si lulo, o si lula.
2: Sa gani imong pangalan?
5: Kiki, Puentes.
2: Puentes. Taga-asa ka, ma'am?
5: Taga-pagadian. Kuan, ma'am, ka nang sa Vitron tablet, ka nang kulang magkukuan ba? Ka nang tingnan ng dugo nga pula, dahil mora akong ginainom, kay namang goy, idayo, and then naulitan akong kuan, then ganagana na akong katulog, then ka nang kaon.
2: Ah, unsa dahil atong bation kung kulang atong dugo nga pula, ma'am?
5: Naglipong ko, naglipong.
2: Sige kag kalipong. So, human lugar ni mong inom sa Vitron tablet?
5: Kuan, manggod, imaw ko makauyan o ka nang mga piros, o nang akong ginagamit kay Vitron. Manggod, ibasan ako na widayo niya. Nakahurot ko kuan ka ng okay ka tablet na normal na dito akong kuan. Ka ng dugo nga pula. Okay na siya gayo ko. Then normal na din. Mora po yung ka ng kuan ba? Tiyon po ko. Tulugon, nana. Then pag-anas ka. Daghan kayo kuan ba? Indot din siya. Isistib siya ng Vitron tablet.
3: Ingon nana, kanindot ang Vitron tablet. Mga pinalanggang tigpaminaw, no? Tinindot tayo kayo. Shoutout sa akong mama Pipay ug Papa John ug akong mga ati gikan kay Dudong nang makilala North Cotabato. Shoutout Kuya Cars kang Jake, Jaron, Vince, Longlong gikan silang mama Mary Jean Perez. Shoutout ko sa mga Brigoli family ug Andrino family gikan ni Flor Cuesta sa Panabo City. Karay ko sa Ground Force Security Guards from LG BB Claire Cosadio of Nabunturan, Davao de Oro. Kanang ato ang Juander Carjuker, mapunay pinaka maayong imnon kung naakay taas kay nga blood pressure. Ato mga hiblarod ba? Taas kag blood pressure, magamit kag Juander Carjuker. Mauna ato ang gamito, no? Kay makatabang mo na, para normal ang imuhang blood pressure, kanang Juander Carjuker. Kanang atong Juander Hemoaid, ako po kayo nag-ikatabang sa ato mga kaigsuunan nga doon ay almoranas o colon problem. So katunay mga colon problem, may mga almoranas, Juander Hemoaid. Naman atong imno na. Kay epektibo kayo ng ato ang produkto nga Juander Hemoaid. Dayon, katupong atong mga kaigsuunan nga mahilig og kape, niya, napuntikali mo'y napili ang kape niya, kaya mo taas yung sugar, kanang atong Juander Herbal Coffee. Pero ay mong kalimutan, nami Juander C Plus, ha? Nabiyan ay drafts, bata bago na tao, taman 1 year old, naapo na siya syrup para sa mga 2 to 12 years old. Naapo na siya ay tablet para sa mga 13 anyos pataas. Kanang ato ang produkto nga Juander C Plus. Ay mong kalimut, Juander C Plus. Maunay, mahimong proteksyon para dili kadaling magkabalatian. Juander C Plus. Kuya Carlos, pag-aray ko tanan ako mga silingan sa Cagayan de Oro ay ang Maritso of Camp Downis Ormoc City. Karay ko akong anak silang April May Bulahan o Gayan Kabog, Zian Kabog o labi na silang amahan. Tamusuporta na siya, hikapununda siya sa iyang konsensya. Salamat, Kuya. Karay Kuya Carlos, is Pulumulok, si Bibing Dini, imong sungindig paminaw. Kuya Carlos, si Arsenio sa Nahawan.

Nahawan klarin Bohol usa ka tigpaminawan sa imong programa. Timbayami diri Kuya Carls uban sa kong pamilya ug makasilinganan. Galanog-lanog yun inyong programa ni Ate Jane. Diri salamat, salamat kayo. Thank you sa inyong makanunayong pagpaminaw sa programang Tudling sa Mga Garay ug uban pang mga programa sa Juan de Radio. Salamat kay ninyo ha. Ug atong kuan kini ni ang hatagag pagtagad og i-proclaim ang atong second prize winner, no? Ang atong second prize winner, atong i-congratulate si Winifredo Gumahad, taga Kanklaran, Lasi, Sikihor, ang nag-second prize niyang balak naguluhan o wala na. Wala na. Nabugto na ang kutay sa akong mga pag-andos. Ang kinabuhi ni Mrs. Mihagto sa daklit, nabugto kiniog natapos. Wala na. Napalong na ang sigas kandila sa pinangga kong asawa. Saway pagpamalando nga naa paunta kami nga nagmahal kaniya. Mitalikod siya kanamo saway pagmakuli. Wala na ang binuhat nga akong gipakamiti boy bahandi ning kinabuhi. Siya nagbilin kanamo sa dili matukib nga kasakit. Ngamoy nakasalimbong sa nagmasulubo namong langit. Igo na lamang akong magpatulo sa maasgad kong mga luha. Kayang babae nga akong ipakamutiya, sa yuman gikuha ni Bathala. Sakit as in sakit ang akong natagamtaman sulod ding akong dughan. Wala na ang binuhat nga mo'y tanan sa pagpakabuhi ko niining kalibutan. Wala na iluna ang kalipay bisag mupasunding na lamang sa akong hunahuna. Si kasakit kanunay naghagwa ning panumduman dili mawala. Samtang akong mahanduraw gatong ng labayng mga adlaw. Bation ko ang dilitiaong kamingaw sa pinangga kong asawang mipanaw. Pait, kinapaitan karon ang akong gidangatan. Ingon sa nawad anak ko ganas pagpakabuhi paniining kalibutan. Dili unta ko ang ayan musulti og sama niini kay ano na pa kami anak na ginanglan sa akong pag-amo magpagsilbi. Dili ko lang tuyoon magdulom ning dughan ang akong mga luha manglugmaw. Taliwala sa kagabiong mamingaw samtang ako naunta mahitag pilaho. Upasunding ning galaman ang kamingaw sa akong paghinanok, mao'y magapukaw. Ako mubangon og maghinuktok, sa hulagway ako magsundong og magtanaw. Hangtod kanus ako pagka madawat kining tanan kong mga pasakit. Nabihog pa kanako ang ilabihang kangiob og kangitkit. Na'y timailhan nga mobilisyo pa ang kahayal. Iwadulom kong kalibutan sa kangit-ngitwa na'y magabanwag. Wala na ang binuhat nga sa akong daan, mo'y magabanwag. Siya mo'y akong iwag sa dautang dalan, dili ako mahisalaan. Siya mo'y akong gabayan sa pagpakabuhi kuning kalibutan. Siya mo'y akong kaabag sa pag-amuma sa anak namong nag-eskwela. Wala na. Winifredo Gumahad, Kanklaran, Lasi, Sikihor, second prize winner sa Balak Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay.

0: Hey! Maunay, mga bakas nang lumipas. Alang to kaninyong tanan, mga pinalanggang digbaminaw. Ako, padayon yung kong nag-auhag sa mga doon na bitay katakos sa pagtagik o mga pulong. Kaya kining atong programang tudling sa mga garay, magini ang mag-discover ni mo. If you have the ability nga mo iswat o mga garay nga mga pulong, kani ba, tudling sa mga garay ba? Kabaw bitaw kang mutagik, no? Kana, muna yung pinakasakto nga term, mutagik o mga pulong. Kung naakay abilidad, ana, ayaw kusiki na, sayang kayo, no? Pwede ka magpadadiri, kada bulan, nagkuha, sa tanang entry nga giba sa tibok bulan, nagkuha mi diya og top 3. O, muna ginaproclaim na mo og third prize, o sa kalibo, second prize, 2,000. Muna ang first prize, 3,000. No? Muna ito ang premium. First prize, 3,000. Second prize, 2,000. Third prize, 1,000. So, katong bag-ulan ako karon nga gibasa, katong una ganin na third prize to, 1,000 to. Anya, ang karon lang, second prize, 2,000. Then, ugma na ako i-proclaim ang kinini ang kampiyon nga makadawat og 3,000 pesos. No, sa ato ang balak writing contest sa tudling sa mga garay. Salamat kay ninyo ha. Yung mga nunayon nga pagsunod, pagpaminaw, o niya. Kato pong mga naghatag yun sila pong panahon para magpadala og mga balak sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Daghan kayong salamat ninyo ha. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, kayo, namang kuya oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuuray nga pagservisyo siya mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, La Una, 33.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, gi usa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napas mo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang manakagamit ni ini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

maayong adlong Lunes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. August 3, 2026. Like, suwatan po na sa mga itong paghahatag at pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanag-ngalan, Jessica. Pwede standby Jessica alang sa mga suwat. Of course, brought to us by Nans Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nans Supri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Siyempre, alas sa itong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, makapromote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement. 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee. Imnon sa buntak. Og siyempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na mga butika sa inyong mga lugar.
Usbong standby, alas sa sumatampo atong paghatagag pagtagad. Dini siyempre sa atong tuluman nun, Sensor Lee, Ate Arlene.

kung pagtimbayangan na kanimo ate. Ug sa mga suking tigpaminaw. Tawga lamang ko sa pangalang Jessica. 26 anyos. Taga Butuan City. Adun ako'y tulo ka mga anak ate. Ang duha sa akong kaning bana. O ang isa sa akong kaipon sa pagkakaroon. Nagsugod ang tanan ate. Sadyang may pauli ko diris Butuan. Di ko malimot. Tuig 2016. Gikan kog Manila ate. Kay lagi taga didto man ang nahimo kong kapikas. Dala nako ang duha ko ka mga anak. Nga babay. Halos wa ko makamove on ate. Sa pagbiya. Sa kumbana. Duha ka tuig na ang nakalabay. Gani. Sulod sa duha ka tuig nagkalisod ko. Sa pagpangitag kwarta para makapaeskwela sa akong mga anak. Di ko magsalig sa kumaginikanan ate. Kay lagi. Susama ka na ko. Pobre usap. Tuod man ang apply kong trabaho ate. Og nakasulod ko sa plywood company. Og galuoy sa Dios. Maayo ang dagan. Sa akong pagpanarbaho. Naka-eskwela ang akong mga anak. Ug nakaabang kog kwarto para kanamong tulo sa mga bata. Ug kay friendly lagi ko ate. Daghan kog mga higala. Hangtod, nahibalag ko si Joey.

si Joey ate kauban ko sa trabaho. Buutan siya. Kugihan. Ug may itsura pod ate. Misaad ko sa ko mga anak. Nga dili na ko magminiyo pag-usab. Ug misaad ko nga to kanila. Na kami lang tulo ang mag-uban. Pero ate, sa panagsuod namo ni Joey, nahulog ang akong buot nga to kaniya. Gipangutan ako ng akong kaugalingon. Nga naman, dapat likayan ko si Joey. Mas bata siya ka na ko pangidaron. Ug basin, ikaulaw ko niya. Apanambot ba ate? Wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Murabag nangita kog comfort. Pero dili kay comfort lang kun dili gugma. Ang akong gibati nga tukang Joey. Sa laktod ate. Nagkarelasyon gayud kami. Pareho kami nga panggabii ang duty. Sa mata kigayon, nga na ako sa trabaho. Iya kong hatdan ug kapigpan, ate. Tanan nga mo mga kauban, gikilig sa among sitwasyon. Hangtod nga naging kami sa hingpit.

matod pa ni Joey nga rika na ako ate. Gaan ko na kaayo iyang buot nga rika na ako. Gani, dili halata. Nga balo. Ug dunan ako'y duha ka mga anak. Sa tinuod lang ate. Daghan ang nagpalipad hangin nga rika na ako. Pero wa ko'y plano. Ug deadma lang na ako ang tanan. Pero sa iya ate. Lahi. Wala siya'y pakialam kung unsay istorya sa uban. Ang importante kaniya, nahigugma siya nga rikan ako.

pan, ate. Ang akong problema, ang ginikanan ni Joey, ug ang iyahang manghod. Sige silag panglibak nga rikan ako. Dili daw ko nila gusto. Kay lagi, pinaangkan. Habi mo, sa makadagang higayon, ila kong iskandaluhon, ate. Wa ako makaagi ni inis ako maginikanan. Nga iskandaluhon ko, pamalikason, ug uban pa, ate. Akip ang akong duha ka mga anak. Ilang padungog-dungogon nga nagpabuhi lamang kang Joey. Na ako'y trabaho, ate. Gani, wa ako nagsalig sa kinitaan ni Joey. Muhinungdan nga nawalang akong respeto. Misukol ko nga to kanila, ate. Ug ipaglaban ko ang ako mga anak.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sila ang mga natawagan sa atong Nas Million Bonanza gikan sa weekly, quarterly ug million pesos. Atong paminaw ng atong pagpakikinabi.
2: Ako si Alicia Daugdaog. Nagamit ko sa Nans Coffee ug Nans Capsule ug Nans Hot Plus. Taghan kay kong sakit, ma'am. Ako sakit sa tuhod, akong bana, na apoy ulcer. Mao nang nag-maintain migid ana, ma'am. Maulian mang yun ang among mga gibati sa mga panglawas. Salamat kayo, ma'am.
1: Mapalit ang tanang produkto sa Nans sa bisan asang butika sa iniyong mga lugar.
3: Si Charmel Mirabueno ni?
4: Yes, ma'am.
3: Oh, congratulations! 20,000 pesos.
4: Yay, thank you, ma'am.
3: Ang tanyang product yung gigamit?
4: Kwan, ma'am, Cervicare.
3: So, Jikia, sa gibati ni mo di ay?
4: Kanang na ako'y dysmenorrhea, ma'am. Sa una pa lang ni tapos tagabulan ako on kay magsakit ako ang kuan plus on niya. Late pirmi ako ang dugo.
3: Okay. So, kumusta na mas paninom ka?
4: Pag sukat niya nakainom kong sabi kayo, ma'am, pagkaabot sa bulan nga gidugo ko, ma'am, kay dili na siya late og. Kanang dili na pod kayo sakit akong plus on bitaw. Kanang dili na gidingon nga sakit na jud kaayo.
3: Ah, okay. Congrats!
4: Okay, thank you.
3: Okay, bye.
1: Mapalit ang tanang produkto sa Nans sa bisan asang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Jessica sa imong papadangat imong suwat tampo ni aton tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Matod mo manghod ni mo pangidaron si Joey. Balo ka og duna kay duha ka mga anak samtang si Joey ulitaw. Manghod ni mong edad apan nakig-unong kanimo but ipasabot nabisan og supak yung maginikana ng mga igsuon sa inyong relasyon. Nakig-unong siya kanimo nahigugma si Joey kanimo and wakay angang kabalakan muna ay gineengon ba nga bisan og ang kalibutan mo dumili

sakto yang gihimo. Kaya giproteksyonan niya mga anak o gipalayo sa mga tao nga pwedeng mapasakit ni ini. Walay sa lang yang bana ate. Nagkataon lang nga nakasin.

lang their sender, ipadayon niya iya pagka buutan nga inahan sa iyang mga anak. Nga iyang ipaglaban o proteksyonan ang mga anak at dili lang maapektuhan sa uban. Di na lang niya hunahunahon, huwa siya magustuhi sa side sa iyang bana. Paaboto na lang niya ang panahon

simple na ginapag-appeal sa inyong pagpalit sa itong produkto. Tanawa lang, no? Ang product code isend sa ato ang Sensory Ate Arlene Facebook page. Inanana lang ka simple. Posible ikaw ang mananaw. Kada simana, 25,000 pesos. Congratulations, taga Kanawa, Kandihay, Bohol. Usa ka Servicare user. With product code serve216-81503ZN. Congratulations, Marilu Bautista of Kanawa, Kandihay, Bohol. Ikaw atong winner, 25,000 pesos. Congratulations!

Again, thank you very much, Jessica. Sa mga babadang ating maswatan po ng atong tulumanon. Mas nindo tinuod. Nasuod ni mo ang side sa imuhang kapikas. Apan doon ay mga butang kinahanglan na lang imong dawaton. Susama sa iyong sitwasyon sa pagkaroon. Og sakto lang nga nagpalayo ka mo. Kaysa aki pag imo mga anak, ilang bastuson. Matod mo kanunay kanilang iskandaluhon. Kay lagi dili kanila dawat. Kay balo, dunay anak daan. Samantalang ang ilang anak ulitaw. Ang importante, kamo ang nag-uban ni Joey o nagkasinabot kamo. Nga iya kang gimahal, girespeto, gipalangga. Aduna na kamo'y mga anak, ug walay tao nga natapakan sa iyong relasyon, balo ka. Ulitaw si Joey. Ang iya halang igsuon o ginikanan hindi makadawat. Apa nasayod ko, maabot ragi hapon ang panahon. It's like a dream come true. Nga madawat nila ang kamaturan. Nga kabahin ka na sa ilang pamilya. Aduna na kamoy anak ni Joey. Ug musugot sila sa dili. Ikaw ang gipili ni Joey. Sa pagkaroon, kalimti una ang mga negative. Ang mga makahasol kanimo. Hinoon focus sa inyong relasyon ni Joey, sa imong mga anak, o sa inyohang anak mismo ni Joey. Aron makabaton o kalinaw ang inyohang pagpuyo. Again, thank you very much, Jessica. Sa imo pabalang ating maswatan po ni atong tulumanon. O manghinaot ko nga moabot ang panahon. Maging okay na ang tanan. Susama kan Jessica kung kamo dunay kasinatian sa kinabuhi, makasakit man o makalipay. Ipadangat sa atong tulumanon sensorly Ate Arlene. Pamasin na yung suwatampong atong sunod nga paghahatag ug pagtagad. Stand by karong taod-taod alang sa atong health education program at Doc Chan Paul de Asis. Ug mo sunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nga salamat. Bye-bye. I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Paligo. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule ka Bioid Capsule. Nabalaan ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga til nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sige-sige ko na siya gamit sang Nance capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang atil tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nance capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living Nance.
3: Mapalit

0: Bawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, ang na-observe na ko sa Nans Coffee, kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay ka, ayos siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ko sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans.

0: Og syempre, alang sa Health Education's program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul the Assis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang Non-Health Education's program.
0: Og syempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text sa itong 0917-159-5812. At Darlene and Doc John, kung diabetic ang usa ka tawo at complicated sa high blood, o sakit sa kasing-kasing, unsabay angayong buhaton, Anna Marie of Tacorong City.
1: Okay mga kanans, diabetes mga kanans, diabetes, maokin niyo yung...
0: Pag diabetic ka, o niya complicated kuno sa high blood o sakit sa kasing-kasing, Doc.
1: Okay mga kanans, once diabetic ang usa ka pasyente, kauban gyud na niya. Mm. Yung pagtaas sa ato ang pressure sa dugo, then magka-problema sa kasing-kasing, even sa iyang kidney, or sa kadaghanan sa atong mga organ. Halos tanan organ apektado. Okay?
0: Pag diabetic ang usa ka tao?
1: Yes. Resulta man gud pag diabetic ang sa katao, di ba taas yung sugar. Mm. So mahimong lapot ang atong dugo.
0: Mm.
1: Pag lapot ang atong dugo, there is a possibility ang mga ugat nato sa mga organ pod pwede magkaroon ng mga bara-bara or nagkakaroon ng mga obstruction. Kaya tungod yung sugar pwede siya mopilit sa lining sa atong mga ugat. Hindi na nang sugod yung pagbara, dili na makadaloy insakto ang ato ang dugo.
0: Okay.
1: So kung sa atong kasing-kasing, pwede ta magkaroon ng mga coronary artery disease.
0: Okay.
1: Or katong sakit sa kasing-kasing na maghuot imong kasing-kasing, maglisod ka ginawa, din kataas yung pressure sa imong dugo. Kung sa ato ang utok na saan mo bara siya, pwede na saan na ma-ika-stroke sa pasyente. Kung ang pagbara sa imo ana sa imong mata, pwede ka magka-problema sa imong mata na ginatawag nato ang mga cataract, glaucoma, or pterygium. Pwede po sa ato ang kidney mga kanans. So, meaning to say, if diabetic ka mga kanans, daghan ang mga organ na apektado. Very common na ito na badunggan sa mga diabetic patient is yung problema sa kasing-kasing. So, unsa bang atong angay pagabuhaton? Number one, kinanglan na ito na i-improve yung production sa imuhang insulin. Ay yung insulin nimo, siya man ang responsable para ma-lower o magamit o insakto ang imuhang sugar sa sulod sa imuhang panglawas. So, ang ikaduha mga kanans, kinanglan po na ito pagalikayan ang mga sobrang tamis na mga pagkaon. Kay dili na to kinanglan ang mga tamis kay tungod ang ato ang dugo, daghan pa siya og sugar mga kanans. Then ikatulo mga kanans, exercise. Importante yung pag-exercise. Unsa ba yung mga herbal na dapat niyang pag-imnon? Dako kayo ikatabang kaniya ang pag-inom sa non-serva capsule 3 minutes before meals. Dapat sa dili pa siya mukaon. Kay para ma-activate nato yung inulin property para ma-control yung absorption sa sugar diya pa lamang sa imuhang digestive system. Kaya ang NANS herbal capsule na asiyay quarantine property, mutabang siya para ma-repair yung na-damage sa imuhang B cells or sa sulod sa imuhang pancreas. Kaya ang B cells siya ang responsible sa ato ang production sa insulin. So mauni ang ato ang kinahanglan na yung insulin nato na maipagawa sa sulod sa atong lawas, dapat epektibo siya ug enough siya para magamit sa sulod sa ato ang lawas. So yung non-serva capsule na as a quarantine property para mo repair, para makapagawas ug nindot ug maayo na insulin. Balikon ko, pag-inom sa non-serva capsule, one capsule 3 times a day sa dili pa ka mukaon. Sulod ni siya sa 30 days. Then mas maayo every 15 days mga kanans, magpa-fasting blood sugar test kita para ma-monitor ang ato ang sugar level mga kanans.
0: Okay.
1: Then the first 15 days mas nindot og mas maayo na sabayan og UAID herbal capsule, one capsule 3 times a day ang pag-inom.
0: Okay, Ate Arlene and Doc John. Ako si Ruth Respecia of Hingoog City. Ate R and Doc John, miinom gyud ko sa imong product. Nans UAID og gamit sab ko sa liniment oil. Kay nako'y bukol sa liog.

0: kaayo ni karon gamay na siya at the arandok dyan. Karon mangutanan na pod ko, kabahin sa kong anak na babae, may bukol sa iyang didi. Pwede ba imnon ang nuns capsule? Sige, biyagi ko paminaw sa inyo ang duha. Ayan.
1: Yes, mga kanans, mas maayo mga kanans, no? So balikon ko yung nuns serba capsule, maayo kinisya sa na yung mga bukol-bukol sa ato ang panglawas. Kaya ang bukol is niresulta siya ni baba ang atuang mga anti-proliferative properties o antioxidant sa sulod sa atong lawas. Kaya kung enough lang yung anti-proliferative properties na to, yung mga vitamins, minerals, and then yung antioxidant, wala o wala yung mga bukol-bukol na mugawas sa sulod sa atong lawas or yung mga tawag na to, mga cysts, mga mass, or mga benign mga kanans. Kaya kaya punggan sa sulod sa ato ang lawas.
0: Mm-hmm.
1: Ang problema lang kay tungod sa sobrang stress, sobrang kakapoy, sometimes pati po sa atong mga pagkaon, dili na maatiman yung mga nutrients kung unsa ba ang atong makuha. So talagsa ma-take for granted nato ang ato ang mga pagkaon. Talagsa po yung mga pagkaon po nato more on mga fatty foods, more on preservative. Din nalimta na nato yung ginatawag na mga micronutrients, mga antioxidants, mga minerals na kini di ay kinahanglanon pud sa atong lawas para i-repair. Busa na akitay mga herbal para muhatag kung unsa man ang kinahanglanon sa atong lawas para malikayan ang mga sakit or yung mga bukol-bukol sa sulod sa atong panglawas. Dako kayo ikatabang sa imuhang anak ang nuns serba capsule. Ginarekomenda ko ang pag-inom sa nuns kung naakamoy mga bukol-bukol, 2 capsule 2 times a day, 2 sa buntag and then 2 sa gabi mga kanans. Okay? 2 kakapsula tagainom 2 times a day ang pag-inom. Then sabayan da yun sa UA Derba Capsule for 15 days, 1 capsule 3 times a day para matanggal yung mga acid. Importante na limpyo ang atong dugo mga kanans. Importante na ma-maintain nato na alkaline ang atong dugo. Kayong acidic na dugo mga kanans nagahatag kini siya ug maayong environment para sa mga bacteria, mga viruses ug sa mga bukol-bukol na mahimo silang agresibo. So dili nato gusto na mahimong agresibo yung mga bukol-bukol sa sulod sa ato ang panglawas. Mao kini siya sulod sa 15 ka adlaw ginapasabayan nato sa pag-inom sa nuns serba capsule ug UA Derba capsule. UA 1 capsule 3 times a day para maipagawas yung mga acid, yung mga hugaw, yung mga toxin. After 15 days, yung nuns serba capsule, continue lamang yung pag-inom hantod, malusaw, mawala yung bukol sa sulod sa atong panglawas. Kaya tungod yung bukol niya is na-involve siya sa reproductive organs sa mga babae kaysa breast man niya. Mas nindot o mas maayo pod na sabayan sa pag-inom sa Cervicare brand herba capsule para mas muligon yung reproductive organ sa matag kababaihan mga kanans. Kaya once ligon yung reproductive organ, pasabot yung reproductive cells sa mga kababaihan, kaya o kaya niya protection na ng iyang kaugalingon o dili yun siya magkaroon ng mga abnormal growth of tissue. Kaya kaya niya punggan, kaya niya patyon, kaya niya lusawon kung naamay mga bacteria, mga viruses or naamay mga abnormal cells. Kung naamay mga abnormal cells, kaya niya punggan siya, lusawon yung mga abnormal cells, din alis danda yun o mga bago na mga cellula na dako maikatabang sa imuhang reproductive organ. So mas nindot na sabayan og Cervicare brand herba capsule, 1 capsule 2 times a day sabay sa nuns herba capsule mga kanans.
0: Ate Arlene, magsigiglabad akong ulo, murag perme ko tok on. Then mahinanok na unta akong tulog, murag magputol akong ginawa. O kusog kayo ang kulba sa kundughan. Ate Arlene, no, sa may angay kong itambal ani Lacey Lori of Bosco. Daghang salamat.
1: Okay mga kanans, there's a possibility mga kanans, no, taas ang iyang triglycerides. Okay. Triglyceride composed of 3 big components sa atong dugo mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Mokin yung cholesterol, carbohydrates and protein. Mga excess ni siya. Mugawas kini siya or mutaas sa ato ang dugo kung under stress kita mga kanans. Grabe kita kahago, kapoy, dagang mga problema. Yung triglycerides na to, mutaas na mutaas. Kaya ang function nun ta sa triglycerides is to provide enough energy para gamito na to kapag na-stress kita mga kanans. Ang problema lang, talagsa dili na to ma-convert yung triglyceride into energy. So may tabo yung triglycerides nagatigom sa ato ang dugo. Once nagatigom siya sa atong dugo, ang atong dugo nagataas yung blood volume, And then yung atong dugo, nagalapot siya, nag-sticky ang atong dugo. And then yung triglycerides, there is a possibility na pwede siya mubara sa ato ang mga kaugatan. Kay tungod, nitaas na yung blood viscosity, nitaas na yung blood volume na ito mga kanans, and then na yung mga possibility na gasugod na siya o build up sa ginatawag na ito na pagbarabara sa ito mga kaugatan, ideally yung kasing-kasing na ito mga kanans, mupump yun siya o kusog. So muna siya makabantay ka nagpalpitate o nagkuba-kuba ang imuang dugan. Kay gusto lamang sa imuang lawas na ipabalik og nindot og maayo yung circulation sa ato ang dugo. Kay tungod ni sugod na og build up ang mga cholesterol or ni hinay-hinay na siya og nigay sa lining sa ato ang ugat mga kanans. Okay, balikon ko. Yung triglycerides mo sugod siya og build up sa lining sa ato ang ugat kung hinay ang circulation. Kung hinay ang daloy sa atong dugo. So diyan dayon siya munihinay og pilit. Pero kung normal lang yung circulation sa atong dugo mga kanans, yung cholesterol dili gina siya mo pilit sa lining sa atong mga ugat. So muna siya ang atong lawas mismo kahibalo kung unsa iyang dapat buhaton. So iyang buhaton pakusgo niya yung pump para yung circulation sa atong dugo mubalik og normal mga kanans. Kaso lang naalang kita mabatsyagan na magpalpitate kita mga kanans. Magbuto-buto ang atuang dugan. Labi na paggabi-i kay diya manggod usually na mabatsyagan sa mga pasyente yung mga symptoms sa taas sa triglycerides when the time na matulog na sila. After mga isa ka oras or duha ka oras, makamata sila kitungod grabe ka, kuba-kuba ang ilang mga dugan mga kanans. Unsa ba nga ito ang angay pagabuhaton? Ay tungod na kay mga symptoms na nabatsyagan mga kanans, kinahanglan nimo na kontrolon ang imuang triglycerides, cholesterol, pati man yung uric acid or yung sugar ba nimo, or kinahanglan nato na makontrol yung blood viscosity. So dapat na ana kay pagabuhaton para i-improve ang imuang lifestyle. Number one, mag-exercise. Kay kabalo na kita yung cholesterol is magamit siya kung nag-exercise kita, nagapasingot kita, makonvert mangod siya into energy mga kanans. So yung exercise isa sa dako kayo ikatabang para dali mahilis ang ato ang cholesterol. Okay? So mag-exercise, magpasingot. Pero sometimes tungod sa kabisi na ito mga kanans, gamay lang na higayon ang atong mahatag para mag-exercise. Diba? So mas kinahanglan na ito na naapod tayo imnon para mas ma-improve ang ato ang fats metabolism. Okay? So mo kini mga kanans, so nakita yung mga herbal para ika-offer sa matag isa ka na ito para ma, kumbaga mas convenient, then mas makuapod na ito kung unsa ang atong gi-desire ug unsa man ang para makaayos sa sulod sa ato ang panglawas. So, dako kayo katabang ka nato ang pag-inom sa Non-Serba Capsule 1 Capsule 3 times a day para sa pag-improve sa ato ang fats metabolism. Para during exercise nato mga kanans, mas times 2 yung pag-burn sa mga fats and then dali mahilis yung mga cholesterol na nigay sa lining sa ato ang mga kaugatan para maiwasan yung mga bara-bara mga kanans. Then ikaw mismo mga kanans, makabantay ka na mas lagsik, mas maayo o mas nindot ang imuhang katulog kay tungod ang imong dugo, dili na taas o triglycerides. Then sa gabi, dili na ka madistorbo sa imuhang katulog mga kanans. And then mas maayo po mga kanans, nasabayan po nato sa pag-inom sa Nance Corn Coffee. Kaya ang Nance Corn Coffee mga kanans, mutabang siya para mo cleanse, mo limpyo sa atoang colon mga kanans. Take note ang atoang colon, paghugaw, pag-acidic atong colon, dako kaayo ang iyahang makontribute nga numutaas yung acid sa atong dugo o nga numutaas po yung uric acid o cholesterol sa atoang dugo. So mas importante sa matag isa ka na ito, kung naakitay nabatsyagan sa sulod sa atoang panglawas, ang first thing to do na ito mga kanans is cleanse ang atoang digestive system. So isa sa dako kayo ikatabang ka na ito o mas convenient para sa ato mga kanans ang pag-inom sa Nance Corn Coffee. Kay kabalo na kita, matag Pilipino mga kanans, dili mahimo ang buntag na dili kita makapangapi. So piliun nato yung kapi or mga ilim nun na makatabang sa sulod sa atong panglawas at the same time na meet ang atong mga kagustuhan mga kanans ba, dili makompromise. So Nance Corn Coffee, muklimpyo pa siya sa atong colon, mupabalik pa siya na mubalik sa normal ang atong pagbawas, mutabang pa siya para makontrol yung pagpangastom sa atong kuto-kuto at the same time na-enjoy na to yung morning coffee, and then wala po siya caffeine content. So meaning to say, dili siya makakos og palpitation sa ato ang dughan, mga kanan. So non-scorn coffee, dako kayo ikatabang, matag isa ka na to, labi na kung taas kita cholesterol, sugar, uric acid, pati man yung triglycerides, mga kanan, or naapod kita yung mga problema sa ato ang katulog. Non-scorn coffee din mas nindot, nasabayan po sa pag-inom sa non-serba capsule o GU Hydra capsule. One capsule, 3 times a day, good for 15 days for cleansing purposes, mga kanans.
0: Ate Arlene, ako di ay si Dadang from Kabasalan, Bangkor. Unsa man, pwede na ko imnon. Isa na ko kabulan nga wala tong hain sa kombinalan nga sakit. Din nagproblema ko kay sige lang kasakit akong puson o baywang. Din nagpasusok ko. Please tabangi ko. Gunsay angay kumbohaton. Salamat sa pagbasa.
1: Okay, mga kanans. Problema sa menstruation, mga kanans, no? And then siya pa, kapasuso pa siya sa iyang baby, mga kanans. So meaning to say, mga kanans, no, yung cycle sa iyang hormones, medyo gahinahinay pa nagabalik. Pero sometimes kung sobra ka stress, hago ang atong panglawas, yung hormones na kinahanglan ta na makabalik na siya after 6 months, mga kanans. Ang uban, madelay siya kay tungod na yung mga kakulangan sa mga in terms sa mga vitamins o nutrients, mga kanans. Yung pagdelay pod sa mga hormones sa mga kababaihan, mga kanans, pwede pod kini siya makaresulta o mga panibag-o na mga problema kung mapasagdan siya na mapasagdan, mga kanans. So dili na to angay na i-take for granted kay tungod ba na ay nagapasuso kay okay pa ni siya, no. After 6 months, mga kanans, gikan sa imong pagpanganak, suposo bi mubalik na unta yung normal na cycle sa imuhang pagdugo. Kay kung dili siya mubalik sa normal cycle ang imong pagdugo, mga kanans, there is a possibility na musugod na sad og tipon og mugahi ang mga patay na dugo sulod sa imuhang puson. Then ikaw mismo makabantay dayon na luya imong lawas, sa gabi maglisod kag katulog, and then ang uban pod na sige sakit ang ilahang puson, then short-tempered. Kumbaga parang dali lang sila masuko, mga kanans. Then parang alburuto ang ilang paminaw sa ilahang panglawas. Kaya tungod, yung lawas nila, nagkakaroon na sila ng hormonal imbalance, plus nagasugod na pod og build up or nagadaghan na yung acid sa sulod sa ato ang lawas, mga kanans. So mo ni na kinahanglan na maibalik sa normal, maibalik kung unsa yung mga nawala na mga hormones sa mga kababaihan, mga kanans. Dako kayo ikatabang sa mga kababaihan kung naay mga problema sa ilang cycle or sa ilang pagdugo, ang pag-inom sa Cervicare brand herba capsule. One capsule, 3 times a day, good for 28 days. Usa ka cycle. Sabayan na to sa pag-inom sa non-herba capsule. One capsule, 3 times a day. And then every night, mga kanans, kuha kag haplas og nans liniment oil. Ihaplas kini sa imong puson, batakon sa din imasad siya in a circular motion, mga kanans. Makatabang ni siya para mas ma-improve yung blood circulation, at the same time mutabang siya para mas dali malusaw yung mga patay na dugo na nigahi sa sulod sa puson sa mga kababaihan. So balikon ko ang imong buhaton ug dako kayo ikatabang kanimo para ma-address ang imong problema sa imong cycle or irregular ang imong menstruation. Cervicare brand herba capsule ang imong pag-iimnon. One capsule, 3 times a day, good for 28 days. Sabay ang non-herba capsule. One capsule, 3 times a day, good for 28 days. Din matagabi, kuha ka plus, haplasan nimo yung puson, i-massage siya in a circular motion. In terms sa imong pagkaon, GMO or genetically modified organism, kung pwede pagkalikayan sa yung mga pagkaon influenced by hormones, likayan sa, and then vinegar, likayan sa, mga kanans, kay para dili makatrigger or makapalala sa imuhang sitwasyon, mga kanans.
0: Okay, Ate Arlene and Doc Jan, na hospital ko sa Cagayan de Oro Medical Center, ATR, na diagnose ko nga dunay 1 cm gallbladder kidney infection o anemic pagyod, na itambal good for 21 days. Pag-inom na ako, gabuturan man ang akong tiyan. Tapos na gautok-ugtok sa kilid or right side sa akong puson. Gapanuslok-nuslok, ilabi na kong magpuyo ko or maglingkod-lingkod o matulog. ATR. May no na nagpabinisaya ko sa Gitago, Misamis Oriental. O matod pa doon, nagidagi ko'y gallbladder o kidney infection. Pila ka semana nakadong ko regarding sa Nance product. Pag-upin ako sa radio, nakapamati ko sa sensor ni Ate Arlene. O sa imuhad Doc Jan. Ug ang mga testimony, pagkaugma, miadto ko sa farmasya sa Alubi Aid, may Samis Oriental, may palit ko og U-Aid and Nance Capsule, Corn Coffee og Dunel Liniment. Gi-straight ako tumar ang Nance og U-Aid at TR 3 times a day. Human pamahaw, paniudto, panihapon, sulod sa 21 days. Kaluoy sa Dios, okay na kaayo. Okay na pa akong pamati sa lawas, wala na tungga og tuk-ugtuk sa kilid, sa kumpos-on. Makatulog na ko og magkaihi na kog tarong. Dili na ko mabilar. Daghang salamat sa iyong product. Hangtod karon dili ko mapawala ining Nance Capsule UAID Corn Coffee ug Nance Liniment Oil. Akong imo maintenance ilabi na sa sakit karon nga COVID-19 Delta variant. More power and God bless.
1: Okay, daghang salamat to kay Ma'am Elsie. So kumbaga si Ma'am Elsie nakasinati siya sa problema sa urinary system mga kanans. Yung urinary system na to mga kanans composed of kidney and then urinary bladder mga kanans. Yung kidney sa ibabaw na siya mga kanans na diya ginasala tanan when the time na muagi yung dugo ginakuha yung mga hugaw mga toxin sa ato ang dugo and then ginapagawas kuha niya mga kanans and then ginadeposit na niya paingon dayon sa ato ang urinary bladder mga kanans. So kailan ba nagkakaroon ng trouble or nagkakaroon ng problem ang ato ang kidney o ang ato ang urinary bladder mga kanans. Number one is tungod sa ato ang lifestyle or tungod sa ato ang mga pagkaon or mga ilimnon na ginapang-inom mga kanans. So mas taas ang rest kung ato ang lifestyle mga kanans is dili maayo mga kanans. Labi na kung in terms sa ato mga pagkaon, halos permanente na lang kita magsigikaon og mga parat or mga bulad, ginamos, mga junk foods, mga processed foods, mga kanans, na taas ang mga sodium content, taas yung acidity. So, maka-cause kini siya sa pag-irritates sa atuang kidney, mga kanans. And then, pag mutaas po yung uric acid, there is a possibility na pwede po kita makabuo o mga kidney stone, mga kanans. And then, in terms ng food sa mga ilimnon, of course, yung mga carbonated drinks, alcohol, yung mga artificial juices, mga kanans, makaresulta po din siya sa pagluya sa atuang kidney. Kay tungod, mas isog siya yung acid niya paingon sa atuang kidney. So, dali siya makadamage sa lining sa atuang kidney, mga kanans. And then, of course, ginagmay po sa pag-inom sa tubig. So, ina-recommend ko sa mga pasyente na ay mga problema sa kidney, kinahanglan mo inom at least mga 8 glasses of water per day. Pero kung gapanghupong ka ng mga kanans, ayaw na pag-inom og 8 glasses, control kita sa pag-inom sa water. Pero kung wala siya panghupong na hitabo mga kanans, ginarekomenda ko ang pag-inom sa water mga kanans, 10 to 12 glasses per day kay para mas dali malimpyuhan ang ato ang kidney. Pero kung dili pagyapon mawala yung mga panakit-nakit sa imuhang lawas, panakit sa imuhang kilid, sa imuhang pus-on or sa imuhang urinary bladder mga kanans, so diri na ako ang ginarekomenda mga kanans na mas kinahanglan na nato na yung mga herbal property para i-repair sa mga na-damage at the same time maipagawas ang mga excess na mga acid or mga hugaw sa sulod sa ato ang panglawas. So sama sa ato ang texter mga kanans no? Nag-i-try niya ang pag-inom sa Nance Herba Capsule o GU in Herba Capsule. Kay sumala sa iyang mga kanans, nakita sa iyang mga laboratory na naasay infection sa iyang kidney o pati man sa iyang urinary bladder mga kanans. And then, inom na po siya ang mga tambal, pero sa ito si mga kanans is wa ni uyon sa iyang panglawas mga kanans. So, mauto siya, gitry niya yung herbal mga kanans. And then, after niya sa pag-inom sa Nance Herba Capsule o U-Aid Herba Capsule, sulod sa 21 days mga kanans, nakita niya ang dako na kabaguhan sa iyang panglawas. Yung pagpanakit sa iyang tagiliran, sa iyang puson, hinay-hinay na wala mga kanans. And then, nakita niya in terms sa iyang pagpangihi, dili na siya magkaroon ng problema mga kanans. Kaya tungod ang Nance Herba Capsule o U-Aid Herba Capsule, ginarepair niya kung unsa man yung mga na-damage sa sulod sa atuang panglawas mga kanans. So, nindot kayo ang Nance Herba Capsule o U-Aid Herba Capsule para sa mga pasyente na naay mga problema sa sulod sa ilahang kidney or sa ilang urinary bladder mga kanans.
0: Sa atong Health Education Program ni Adnang Lunes, hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong Nance, again, usbon ako, Nance og U-Aid, ang pinaka-effective nga combination para nga ligon ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan, UAID makatabang sa atong problema sa kidney, ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule kaya para mas makahatag po siya o dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community
0: Lagidok.
1: Na murag dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Kaya bilang naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababainan. Kay lagi osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinahanglan, gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa tumang kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits sa atong panglawas. Sa ato ang non-corn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. NANS Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong NANS Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. NANS Eye Drops ang gamitan, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Piña.
3: ang akong pulit akong gihipo ning Dios na alibyuhan siya ning Dios gamay ni Dios hantud karon gamay na lang siya nagpabilin tulog ina sa capsule UAD ug kape niya ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos ana lang siya kagamay ana lang siya kataas paghibo po na ako ng ingamay na po siya niya ana na po siya thank you Lord sa nang siya nga gigamot ni mo akong mga sakit mapasalamat chuta ko
4: to si Luisa Mercado de la Piña taga nasipit
5: kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuts.
6: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas kung kayo mo ay akong gamintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Maayong adlaw mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, UAID, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nan's Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nans Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pagsan sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nans Million Bonanza Season 7.
9: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
11: You're the music star radio.
12: Oras sa Star Radio, las 2:53.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
13: Ania na ang makalinaw na programa. Ang buin at inat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Maayong pagbaminaw kaninyong tanan mga kurima. Welcome na sa Diris Programa Skurimaw Balong Daguray. Kumusta man ba? Kumusta mo, Og? Welcome na sa Diris ito ang pagpanaguban sa programa ang Balong Daguray. Okay, Og, unya. Baginaot ng tamigal lang ang naamos kada siga kondisyon. Og kapiskay sa inyuhang mga panlawas. Adlaw karong Lunes ba? August 3, 2026. O, di ba? Paspasa o, itris naman dahil. Atong tigmo, 1,700. Kauhaag walo ka. Asundalo sunod sa kingharian. Diligid mo dagan bisan pagrakran. Amo sina, ha? Oga, paabot na sa mga itong gandam. Karoon adlaw nga. Nasa yod ba ka mo? Nasa yod ba ka mo, mga kurim? Unang ligaw-ligaw, nuwibi. Anayin, unya, paabot na may gala ang duha para makumplito. Diba? Mas okay, mga kumplito. Magsugod na tayo. Diris ito ang pagpunaguman.

Agad, rito may gala sa mga tubag. Lang tubag, anak, busporo si Paing ng Pandakan. Ay, kumusta man yan? Paing, sumay Pandakan. Akong tubag. Lang, anak, imuhang. Atig mo. Akay. Ngipon. Ay, katunga pa yung number na to, ha? Bag-umang ko, di ba? O, ato, kuha itong bagong text line. 0997-521-0657. Agong Osbon, 0997-521-0657. Okay? O, tumagtig mo, Brad Balong. Ganun na Brad man ta. Eh? Imong lolo sa onag, akong lolo, nagtapas sa grade 1. Law akong tubag kay Pinya. Gikan daw kang ilo, ang hilo sa bayawan. Lain pang tubag, Pinya gyapon, computer. Katilaw ko na isda nga Pinya Pinya may basta dagandagan ko siya. Lain na murag kumuto na to. Law tubag sa imuang atig mo kay posporo na long iabriod ba na balong oy o sige mag-usap-usap o sa may giusap nag-istorya sila nag-usap-usap. Og balong ang akong tubag anang imuhang digmo mga tambubuan. Okay, jeep di pasirawan balong. Akela ng Dumanhog. Kumusta mga taga? Dumanhog. Og agong tubag. Long kay mga lampinig na long. Otol Waray Bugarot. Nang Tayasan Negros. Taga Tayasan na ikabay. Otol Waray Bugarot. Muma. Og agong tubag. Balong sa imuang digmo kay mga anak sa bao. Daghan ni nagkuan anak ang bao. Ang tubag balong sa imuang digmo kay Tith or Ngipin from Josephine ng Daan Bantayan. Biotar Josephine. Wap agi ba? Aga ang tubag balong kay Ngipon. Bisa usa anog rak-rak di managan kay nagkapirmi sila sa ba-ba. Arroyla Lipon of Bugo City, Cebu. Uy, kumusta niya? Irigas ko niya kang Kuya Jess o kang Atilos Haiko. Diyan sa Insi Compound. Na-admit na si ate? O si Atilos? O, paayaw di ate? Bugo, Cebu. Aga, balong. Akong tubag. Aga, alphabetical letters na. Osa ka classroom from A to Z. John ng Sibulan. Kumusta niya, John? Kumusta man niya, John, sa may Sibulan. Pioto! Uwa ay pagyapon, mga Kurrimaw. Ayaw! Okay.

0: nag-training na og army or police long. O, gikan daw kang nugnug, si Kihur. Kumusta, Dias Lasi di ay? O, kang Tatay Ben, Dias Lasi Church. Mayo, pagpaminda, hindi mo di permitay. Og, akong tubag, balong sa imo ang digmo, kay Gabas. Wa ay pagyapon. Og tubag dong, anang... Imohang tigmo ang tubag anak kay ngipon niya po dirito may gala sa unang pasiyaw gikan daw may gala kang siyang-siyang sa Bohol ang magdiayong balong tikla balong
1: day
0: unsa man imong gilantaw nga ganihara makasigtan aw anak balibalihon pag hindi mo
1: ay imoning birth certificate day
0: uy ano man sabi kita naon ni mo diha.
1: Giklaro na ko ba og usay ngalan ni mo diri babae bagyod ka ba kay kusuman ko kay kamanumbag.
0: Basig laki ang ngalan lang sa birth certificate. O niya, nagkatulag Thailand pagbalik, wala na? Gipikas na? Gilantaw na ako diri day og lalaki bagid imongan o babae bagid imongan kay kaduda ko ni mo kay kuso magi manuntok ko kay nomdong ko adtong may adto may gala sa makigbulag si kay asawa oy ngano makigbuwag mo kasi mo asawa o gadto ni ugangan laki
1: tay makigbuwag na kasi mo anak tay
0: o ngano makigbuwag man kang adugay naman mo.
1: Ay, sige man kung niyag labayon o kaliro ulo na kutay.
0: O, di ba sa una raman niyag ibuhaton?
1: O, sa una tayo makayakay na to. Karoon kay hunter na mo kayo. Practice nung sa una kaya ba? Ay, karoon hunter na ikitaya. Hindi naging magkaya.
0: Okay, padayon, tabi ka lang dyan sa ito ang panag-upa. Long, akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ayan, kalendaryo mo na, long. O, gikan daw kang may-may. Ah, sa may Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Eh? O, akong tubag. Long, anang imuhang tigmo. Ang tubag, ana long kay bato sa pukot. Gikan daw kang Lizel, Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Madyong pagpaminaw ni Judia. Agong tubag, ana long kay edad. Gikan daw kang Jane ng Sikihor. Mga taga Sikihor, kumusta mo diyan? Yes, Diyas sa Lasi, San Juan, o Diyas sa, o sa ito, isa gani? Maria. Patuuban, Marlene. Og, balong, akong tubag, anang imong tigmo, ayan, ang tubag, anak, balong kay, ngipon sa ba-ba. Idaubitong pangag. Idaubitong pangag. I-ano na ngayon? Og balaw akong tubag anang imuhang atig mo. Ang tubag anang longkay. Mga langgam. Og ikan daw kang Tintin. Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Yuto! Waay hagda na long. Di pagyod hak-hak sa lubi. Kay di man ka pwede mo dagan ang maginahin na imang kanalong. Muningon nga. Unsaray party sa lubi nga di magamit inig matumba na.
1: Hak-hak eh.
0: Sa unang hak-hak. akong tubag. Balong, anang imong tigmo posporo. O, gikan daw kang lingling. Ayan, kompyoro. Uwap, agay mo. Og, akong tubag. Long, anang imong tigmo kay bugas, bugas. Long, mauni imong number. Yes, sir. O, katungo pag-iapon magkuha sa tumbagong text line. 0997-521-0657. At ang usbon, 0997-521-0657. Uh-huh. Agoy, agoy. Long, akong atubag anang tigmo ni mo. Ang akong tubag ana longkay. Okay. Ang tubag long sa imo ang tigmo kay itlog sa manok nga naa sa pugaran. Di mana mudagan. Oh, pero kwaon. Ako'y makalaagan imong pugaran mahimo lang 25. Og akong atubag long anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay ngipon sa isprakit. Ngipon daw may gala sa isprakit. Uwap aga po. Og bungas kakaulong. Ay, daghang naglisa. Oh, ganahan kikong om-om anang

direta Miguel Las lain pang pasiyaw. O gikan daw kang Roger Miguel Las dumagiti. Bye balong. Oy bye. O sa maikasulti ni mo bay og kuan. Unsa man? Og tanang gwapo diri sa Earth. Ilabay sa ubang planeta. Unsa maikasulti ni mo na? Tanang gwapo sa Earth. Ilabay sa laing planeta? Oo. Aw, usa ra gid ako masulti ana bay. Unsa man? Mamis na ko ang Earth. Apil lugar ka lang. Gwapo lugar ka. Ay basta kay usa ra ako ikasulti ana. Mamis gid na ko ang Earth ay. Pilingon bukod. Ha? Pilingon buka ko. Lang akong ang tubag anang imo ang digmo. Ang tubag ana longkay. Ano ni? Okay, ang tubag nako ana long sa imong digmo. Mga tulisan. Una ingon nga. Tikla, tay, ayaw yung panguyab o basketball player, ha? O pwede, manguyab ka katong gaffer, kanang manaurag tari bitos manok. Nga naman po, tay. O, lai maning basketball player. Bantay gani, makashoot ganin siya, mudaag ganin speaker. Nga naman mananari, tay. Tanawa ng manaris manok. Pagtanaw niya sa manok, namor nalampak na, iyang tarib. Inu-nulog maayo. Ay, kamong naminar ang mga dalaga. Ayaw mo ng basketball player? Oo, oh, masyat niya, mas na makasyat na ganin na siya. Daga na speaker. Oo, oh, kanto mananari. Tanaw sa manok, nalampak.

Agong. Ang tubag anang imuhang digmo. Ang tubag anang kay mga asan eh? Mga player na lang. Ikaduang lingaw-lingaw may galaw, no? Ah, number one, ato ikaduang lingaw-lingaw. Huwag pabutang usap para makumplito. Ah, mga kurimawa. Long tubag na kuha na imong digmo kay

imong tubag. Balong, anang imong tigmo. Oh, ang akong tubag, anang kay kuto sa wap agibod. Kauhaan ka mga sundao sud sa kingarian. Dili gid mo dagan bisan pagrakraka. Pulbura mo na lang. Yo to. Wai pagyapon.

estudyante sa classroom. Oh, mudaga na. Eh, grabe na magkuhan ka ron, no? Oh, mga eskulan, eh, gidungga. Dapat to'y nasugdan ato sa ato. Oh, makulon sa una, sundan, susunod, may gala. Napoy batang madagpan, nagdahag pusil, daan og mga granada. No? Naunsa naman, daan kutsilyo. No? Ha? Ang pingitan eh. Oh, sa ato mga estudyante. Ako itong ako, ako itong ipahitag ko. Anong teaser? Ay, mo attack, ab. Kirig-kirig. Akong tumaglong. Anang imong digmo? Pulgas sa iro.

0: Maya. Pyuto. Uwa, pagigyapon. Okay, dito rito may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang April may galas buhol. Oh, bay balong.
1: Bay.
0: Hubag makinandaong mo, bay.
1: Ay, gilaparo ko sa kosawag 1,000, bay.
0: Ah, grabe sa laparuhon lang 1,000 nga nagkaubad.
1: Oh, pero katumang tag-bentihon bitaw-bitaw ng sinsilyo, bay. Paskang sakita lagi kayo, bay. Oh, hubag kayo.
0: Oh, parate, bay, laparuhon lang 1,000. Imuhan din 1,000, sugot ka. Sugot man. Laparuhon pag 1,000 katong tag-20-20. Kung sinsilyo bitaw.
1: Diyan lagi.
0: Kaya inumdom nung kung atong yung galisod sila ba? O ang magdayong balo o tikla galisod? O niya kayo nanawag mo ni si tikla kinilakaw lagi. Long.
1: Day. Nay tao diri ay.
0: Gaferan ko niya 1,000. Iya ko nung iitsa sa asalog ang 1,000. O niya samtang gapuliton daw nako. Iya kong natulatuhon. O mapunit na daw nako. Undang na daw siya.
1: Ah, sige, day. 1,000 na, day. Pero agpasalag, punit niya.
0: O, sige. Ah, dito na. Tawagan niya.
1: Day. Wapa ka na human niya magpunit?
0: Wapa.
1: Tawag. Dugay ako di mo na punit.
0: Lisod dugay kay punit tulong. Kay tagsa.

Okay, tubag, ana lang sa imong digmo kay Hulmigas. O, gikan daw kang ami, Bohol. Kumusta, mga taga-Bohol? O, akong tubag. Long sa imong digmo kay Itlog sa Pugo. Kutiha, pagipalitan na. Ah, pero ako magpalit ba, dali raman. Duha ra gi kakabahang ba. O, akong kwesto nga, ako yung papa. O, kabay. Murag kubal na ukab lagi. Kinumdum ko atong balong ipakasla niya yung uyab nga sikat kay may gala nga babaeng bayaran. Pagamuhang niya, dugo. Dok, oh, ako ipalantaw niya kong asawa, dok. Beh, ano ba? Bayaran mo ang tali, dok, pero pagtira na ko gabi, dok, ni dugo, man. Beh, ato na naon, beh. Ah, modelong. Ang saman, dok. Naukab ang kubalong. Naukab ang kubalong.

aga po. Aga. Tubaglong, imong tigmo kay. Ansa ni siya? Mga postis kuryente. Computer. Wap aga po. Aga di abiyos. Long akong tubag. Anang tigmo ni mo kay.

Okay, yun tamay gala. Dere sa tuang pag panaguban. Og dere tamay gala sa tuang nasayod ba kamo? Nasayod ba mo mga silingan? Ang dogs or kinibitang mga ero? Naadya sila'y color may gala nga dili sila kaklaro. Maglisod sila og klaro anang kulura may gala. Matod pas nga gihimong pagdoon, ang kolor kadi maklaro sa mga ero, mao ko na may gala ang kolor pula.

0: si Doc John Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan, naanay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor. Kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon, si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong pulit akong ihipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos yung gamay, ning tiyos, hantod garon, gamay nilang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsule yung edo kape niya. Ang ako pong gamay na akong aning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po dyan, ana na po dyan. Thank you Lord, sana ang sirba ng gigamot, tingin mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako.
2: Ito si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.

0: Healthy Arlene Iron for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatang-on, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug gabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang managagamit niini, sila sumitido tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
1: Okay, balik tayo kay Lander sa to ang pagpataguman. Og tubag na kulong anang imuhang. Ayan, tubag na ko anang imong tigmoolong kay. Oho. Ayan, tubag long sa imong tigmo. Pusporo gyan. Wap aga po. Ha? Og itlog long. Itlog ni mo. Og buaya long, tubag na ko ana imong tigmo. Gikan daw. Agang ruli may galas buhol. Kumusta mga taga Bohol? Mayong pag paminaw ninyong tanan. Akong tubaglong unod sa mani. Anong mani? Ganahan giya po ko ng mani ba? O makabright na ng mani mo nang sige kong kaog mani ba? Ano nang bright ko? Oh, mo nang bright ko kay sige mo kaog mani. Long akong tubag anang imuhang tigmo kay o sini tukmo na lang kompyuto wap aga po og sungka sungka daw og ikan daw kang Peter sa buhon mayo pag mina ni mo na Peter sa buhon. Og masugot ka, maningang masugot ka, siyam imong kinabuhi. Murag iring. No? O, siyam daw ang kinabuhi, pero ang siyam ni mo kinabuhi, puros na ay taning tanang. May pagwa. Kaywa pa'y taning. Akong tubag. Long anang imuhang tigmo. Mani mangyap. Ewap agibon. Og akong tubaglong. Anang tigmo ni mo kay tambubuan. Makay daw may galas buho. Kumusta mang buhol kay? Og tubaglong. Anang tigmo ni mo kay? Gira na lo. Computer. Wap aga po. Og akong tubag. Long sa imong tigmo. Ayan. Hambubukag na lo. Computer. Ay, kita po sa Ibilin Miguel Las Curimao, numero 3, number 3. Walang ang oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Selenen Bulanas, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
1: Mapalit sa mga buhay. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga buhay. Ah, I feel good. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kay daw na nami anak ko daw ti, hindi gid tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya wa ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabangal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
6: Happy birthday!
7: Uy, thank you. Unsa man eh?
6: Gift na ko nimo. Pagkabalo man gud na ko ang anaa ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
7: Unsa day ni bibi abi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
6: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medication. So, tambal sad na.
7: Tambal nga sabon?
6: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabante, manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
7: Hala, uy. Salamat kayo. Maayo region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
6: Dr. Fungi. Antifungal medicated soap.
7: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Wala ba'y special nga okasyon? Wala ba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
11: Tapad lang sa pansuhan.
10: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

0: eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawas sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa. Ang pinakabago Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Go na Dragon Fruit Go!
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
0: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
1: Hard Mama.
0: Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
1: Mag Hard Mama. Extreme na.
0: Dragon Fruit Plus.
2: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kayo naman nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple. So kad nga, nakainom na ko nga. Sige na kuha ning inom. Bahay na kayo kong lawas. Galang, dali na ko batyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuha na ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuha nga, mawag kakapoy, minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalita ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kuan sa lawas makabagsik ay
0: kamusta pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Benigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
7: White Nights Dumaguete Pension House
6: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Nights Dumaguete.
8: Mante Pension House.
9: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasi natiyan ate is boated ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud ka akong paminaw. Unya sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family.
10: Thank you po.
9: Thank
11: you. Oras sa Star Radio. Alas 3:45.
12: Oy, Sophia! Pagkaon na aron magtuon na ka pagkahuman. Unya ra gud madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone. Oy, Sophia! Ganiya ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo madi, oy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan ko nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron nakapahuway og sayo. Ganaan ba di ay kamadaot imong mata? Dili madi. Busa, ang akong pangimangno maoy sunda. Kay alang ra usab ni sa imong mahayag na kaugmaon. I love you, madi. Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
13: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
14: Well, this one, a crucial style.
15: Crucial style.
14: Them called the Israelites.
16: Israelites.
14: Desmond, they call alongside yours truly AP with the Indians.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
6: yes.
5: Karong adlaw, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
6: Wow.
5: Atong hisgutan, Doc, no? Ang ingredients gyapon sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga produkto. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
6: Okay.
5: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
6: okay,
5: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
6: Okay, so may adlaw diha ka Dragon Meal, no?
5: Yes,
6: may adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
5: Yes.
6: Usa sa ingredients sa ato ang bago nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no, for coffee men mga sokin tikuminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala nga iniinit sa ato ang kape, no, ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tikuminaw, enhance sexual health, no, stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level, enhance physical performance mga sokin tikuminaw. Usa na niini, no, sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tikuminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. Mao, oh, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, di ba? Musuporta pud ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tikoy and other potential and benefits good for fear, no? Mahigala krisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini. May mo tabang usab sa ato ang gibog aton, ah, di ba? Mao kana mo pa-reduce sa body fat, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tigpayo ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
5: Yes, Doc.
6: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ah,
5: kaya wala
6: gyud. Baka na mga sokin tikupinaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Health Co mga sokin tikupinaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo ang pagtagad, ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon, matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No? Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
5: Yes, mga ka Dragon Fruit, ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia, usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
6: Yes.
5: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian dai, Doc, Indonesian uga Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mo ning i-mention ni Doc Alan, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
6: Yes.
5: Uga base study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
6: Yes.
5: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Dok Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Dok no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Dok.
6: Yes.
5: No? Especially katong mga idaran na Dok o no Dok Alan no sa mga dili po tigulang Dok.
6: Yes.
5: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
6: Yes.
5: Available ni siya Dok Alan sa tanang branch sa St. Teresa Pharmacy Dok. Available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
7: Bebe, nakauyab naman yung takaroon, bebe. Magmenyo na ta, bebe.
8: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung magmenyo ta, unsa may ibuhin na to sa itong mga anak. Nga wala man tayong mga trabaho.
7: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
8: Dili, bebe. Muman siya tawag skwela. Aron, makahatag unya ta og maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
9: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
1: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star

0: on air.
1: Playing with the best music only right here on Star Radio 98.3 FM. Kibasta na ka Star. Sikat na sikat gida. Have a good Monday afternoon. Pag onboard na to, dire yung balik back. Lunes na lunes, pero pizza tris na din yung bulan sa Agosto. So, happy to get. Namuabot ang Pasko. Mo greet na lang ko daanin yung Merry Christmas in advance. Diba sig malimot na mo diha greet. Mas bintaha man daw ng makauna. Sige, it's August 3, 2026. And sa tong oras karon 4:11 in the afternoon. Welcome sa tong programa. This is Hapontastic. Ano ba nalang usab sa inyong DJ Wilain kundi si Yummy Emmy. Ako niyo makauban hangtod alas 6 sa kahaponon or sa kagabion. Ito na yung mga pahugot lines and pick up lines di alas sige. Please do drop lang sa ato ang Facebook Live. Kuan mapunta ga live, mapunta sa ato ang personal account. Pwede po ninyo ipadangat sa itong official text line. 0969-484-5454. Man ito, smart number. And then sa Globe, 0956-664-7734. So, na mga greetings, pick-up lines, and hugot lines. Dito rin ninyo ipadangat, guys. Kaya sa way pagduha-duha, ato dahi ng pag-abasahon later. But for now, welcome muna sa itong unang hugna sa itong atulamanon. This is, of course, Hapontastic. So, again, welcome sa tanan. Ginapili, ha? Ang atong nanay, kahibalo pang nanay ug tatay, kahibalong muhugot-hugot pa diyang dapita. Hala, sige, padangat mo. Sa ato pong ati ug kuya. Atong mama ug papa. Hala, sige. Lolo ug lola. Ano siya, no? Wa na di ginapili, mga ka-star. As long as kabalora ka diyang musend sa imong mga hugot lines o pick up lines, automatically na to ng pagbasahon. So again, sa itong oras karon alas 4:13 na sa kahaponon, play sa tag song I Get Something Here by Jonas Brothers, entitled ni siya Gwena Look Me in the Eyes. So day na stay tuned lang punta dri lang sa Star Radio FM. Kaya basara ka Star, sikat na sikat gida. Og may hapon sa tanan.

0: Pablo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka batik ko yung nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintinan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
1: TTX 500 mabali sa mga buti. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi pangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang TTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog subong aga kagabon ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix mamasaga buti
3: kita balagosa.
4: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa
4: sa TX500. So, saan may feel day sa imong bana day, ma'am?
3: Sa kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, bawag makatumar. Kita sa kistetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba. Abdik ba siya? Basta naka-istit at tumarani.
4: So, wala pa na siya nainom, ano? Sa diyang gibati, ma'am?
3: Yung luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahuan, ani.
4: So, saan may maka-istoya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
3: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan. May isi. D3 Bio o kanang TX 500.
1: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Marites Lawas, taga-Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule, Civic Care of UED kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako, si Pambati. Sa kalawasan, hindi ako matiyon o kapoy. Kay ako adyod tanan trabaho sa balay. Mauna, yun ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless, Ma'am Arlene.
3: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Si Marcelina Balaba, taga Puntungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya nga, suway sa Wonder Wheel. O try na ko siya kayo. Nakalihok na siya, ang kamot siya, manakasaalsa na niya. Kaya ako makalakong, good siya. Mga siya niya magbahog yung baboy, ito ang puso mong tangkal ito. Basta siya po itong tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya na haplasan o Wonder Wheel. Nawala, good eh. Hindi siya makalas sa iyang kamot, ganyan kabagan niya o kamot. Kaman, nakalihok naman siya. Tibog yun ang haplas ng Wonder Wheel.
3: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
5: Kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino. Jonel Brand.

0: Alright, sa itong oras karon sa Star Radio, it is now 33 minutes down, 4 o'clock in the afternoon. O, giniling mong oras mga ka-star sa makanunayo, no? Kanunay natong ipahinungod, syempre. Ginatod ka nato sa Ayu Sabon Beauty Soap. Walay bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended Ayu Sabon Beauty Soap. Pang pagwapa nga dili isog sa panit, baka paputi, makahumok o makahamis sa panit. Doon ay avocado oil nga nagdala og vitamin E, lecithin, collagen o mga nutrients nga mo'y mupaputi o mupahamis sa imong kutis naturally. So, dariragin na, mapalit sa ano, sa tayasan, syempre sa Curie o Pharmacy and X Pharmacy. Tapos sa Ayungon, di ay mapalit usab kinis sa Butika Gale o Lorraine Drug Store. So, pa'y mag-ipabot diha. Mag-ayo sabon beauty soap ka na mga ka-star. And, of course, ato po pasalamatan. Ato po na ipanagutin mong oras sa Eperos Bencil Motorcycle. Isa itong nangita dig sa kanan ng motorsiklo. Sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Haoji. Ay, bisitahan ninyo ang Eperos Bencil Motorcycle. Ha? Available na kinilang mga motorsiklo. At a very affordable price. And na good quality lang gihapon na siya mga ka-star. So, masapain yung ipaabot. Visit lang din sa may National Highway Barangay Mamba Idihi, Malalod. Ugway lang ka pa ng kadagulmala kundi si Boss Eper and of course to Madam Gina Garupil. At upod pa salamatan, ang kiribang oras ginato sa St. Jerel Funeral Home. Salamat ni Ma'am Evelyn and Sir Eugene Aguirre. Dapo na namutang diyan sa may dakal-kalag-kalag ayungan. And this time check also ginato sa Amigos Capsule. Mga kanato din ha? Ito ang mga kaigsuunan, mga ka-star, sikat na tadi ha. Ayaw ninyo kalimti sa pagpaminaw, ang block time sa Amigos Capsule. And of course, mag-start yun na siya. 6 to 6.30 in the evening. Siyempre, dali lang yun ninyo madungog sa Star Radio FM. Dili lang kay Juan. Unsay sa goal sa mga produkto ang madungog ninyo, kundi naghatag usab ka na og daghan kaayo nga papremyo. And speaking of papremyo mga ka-star, join the Amigos Mega Promo now. So mani ang kapina at kapsul na may premyo pa. Ipon lang ng empty box ng Amigos Coffee and empty blister ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. Naman na siya, no, mga ka-star? So, simple lang yun kayo. Promo 1. Mano siya ang promo 1. Para sa Amigos Coffee, naman na siya, mga ka-star, kung makakuha empty box sa Amigos Coffee, pinakadaghan, no? Pinakadaghan dyan. Doon ay makadawat kini og cash. Siyempre, 10,000 mo ginay pinaka-dako nga premyo nga ihatag ninyo ni Boss Angel. And then, ang ikaduha, 5,000. Then, musunod din ang 3,000. And then, ang pinaka-lowest price, 2,000. But at least, naadyudahan ng mga 1,000-1,000. And then, sa promo 2, ano siyang which is Amigos Capsule. Katong kinaingon akong empty blister. Amigos Capsule, mga ka-star. So, ang kuan po nato ana is papremyo. Adunay 50 kilos nga bugas. Wala siya og kinsa to pinakadaghan usab nga natigom di nga empty blister Amigos Capsule. So kuan na siya 50 kilos nga bugas mo ni pinakadaghan and then mosunod ang 25 kilos and then ang pinaka lowest mo ni siyang 10 kilos. So mo ni ginaingon nga healthy ka na, kikita ka pa. Boost energy, support digestion and immunity. Healthy skin with collagen. So stay healthy, stay active, win amazing prizes. Join now, be healthy, be a winner. So for details, mga ka-star, message or kuan lang, call and text lang ha. Sa numero ni Sir Josh Borong, Kuya Josh, that is 0975-503-3857. Again, 0975 0903-3857. Basin, ikaw na ang palaron nga madao, makadaog ka ron, no? Sa ginaingon pang ikaw ba ang palaron nga makadawat og cash karong tuiga? Or ikaw ang palaron nga makadawat og bugas karong tuiga? Bikan sa amigos. Sa panyo gipabot diya mga kasaya. Ay gid ninyo kalimti sa pagpaminaw. Ang block time ni Boss Angel matag alas 6 abot gyud na siya alas 6 imedia sa kagabion. Daghan kay nagpa-premyo nga gihatag or ginaandam si Boss Angel para ninyo. Hello rito sa mga avid viewers. Hello to Sir Otter Mera Floor. Hello, Ma'am Gopa. DTX Coffee Mix, lami kayo. Yes. Sige, salamat Sir Otter. And to Ronald Mandate, akong cousin. Salamat din sa may handa laman nun. Hi, DGMs. Shout out din sa to family Mandate og sa tanan nga listeners sa Star Radio 98.3 FM. E, pwede request kong song? Miss na kita if pwede. Diro ba ko ka-play og love song anidong? Kay kuan man. Akong gina-play karon mga alternative. Pinoy rock and beast rock. So, kasi na kay mga tinaguan di ha. Kuan ka nang ma-fit lang sa ato ang programa karon. At repod nang i-play. Kaya itong gina-play is alternative Pinoy rock and beast rock. So sa itong oras, 40 minutos man makalabing alas 4 na. And mo play sa tagsang, I guess something here by Six Cycle Mind. Entitled ni siya mga ka-star og. Yes, upside down.
1: Yummy Emmy on air.
0: Stay tuned, dali lamang sa Star Radio.

0: affordable. Beauty Soap Mia Na. Mia Na, ang pinaka skin friendly, organically blended IU Sabon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU.
3: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mung gamita. O Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva.
6: Shiva.
4: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay. Great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Maria Regina Sacristan. Kung gigamit ka ng Nans Liniment, pati Nans Coffee. Sa Nans Liniment, kasi ako mananahi, kapoy ka, ayo per me. Murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko, na murag naay ko an ba, kanang mawala ang mga panakit. Sagit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso, pati sa putin, oo. Kabang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan, kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nans Coffee. So, maang na-observe na ako sa Nans Coffee, kay maayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom ko kape, kay, huwag mo inom ko kape, murag pati unayon na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nans
12: Plus. Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
13: Agunlar, maakito in retoso. Kagakarangan, usamang siyete. Sa tanan akong nagamit, ay mangi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, kanang maayo na ang akong pag-ihi, di nasakit akong puso-on, di nasakit akong kilig. Na ayun ang Diyo ko aning produkto.
12: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilang
6: kinabina sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
15: Many more.
14: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giwala? Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
16: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Isa'y pangani mo, Nay?
18: Lucy Sardimio.
17: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
18: Matoong.
17: Pila edad ni mo?
18: Sa 28.
17: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
18: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
17: Ang imong bana. Oo. Saan na imong bana, Ma'am Lucy?
18: Nang hubag man ng iyong mga BTS.
17: Nang hubag?
18: Oo. Di naman siya ko, bisag yung kasabiklan siya, kuan man dahil yun, kanong mura magmangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kaya upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa upira. Kaya di na kunos siya kasugwa ko, pauli na lang, mi. Pauli na, pag patubang na mo dito, galakao pa siya. Pag uli na mo, parti naman yung hubaga sa iyang mga, iyang
17: kuan. No, sa mga yung tail?
18: Nang hubag, siya maayo.
17: Nahubag tanan.
18: Oo, kami yung inuho, abot tiri, huwas sa abot tiri. Kuan?
17: Punuan sa paha?
18: Oo. Dapat tayo, Mr. Radyo, nga, naaday. Kalang amigos ko, pe. Siya na yun siya. Sulayan na to. Dito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
17: Ya, karon. Okay na yung bata.
18: Okay na. Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
17: pa. Kailan na idadad to?
18: Kuan. 79.
17: So, sa mga naminaw karon ma'am, unsay ka istorya ni mo.
18: Okay. Magamit sila ini. Kaya ang bala kayo. Maudyo ni nakaayos. Akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe. Mo'y nakaayos sa iya.
17: Amigos ko, pe. Ray Gino. Sadaka salamat mga idol.
19: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
20: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
21: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ini sakit.
22: Okay,
21: giatake ko katulo. Mao na na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom kakapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
23: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
24: The latest news and the hottest music wherever you are.
0: This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta nagka-star, sikat.
15: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:56.
22: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take two capsules every day.
24: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
22: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix.
25: 1 plus 1.
26: 2.
25: 2 plus 2.
26: 4.
25: 4 plus 4.
26: 8.
25: 8 plus 8.
26: 16.
25: 5 plus 4.
26: 9.

Smart Kid Remind Choco, isa ka sa Shea lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Alang sa to Remind Capsule o Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: si Lionel Lagordo. Nga akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungon sa akong gitumar nga GTX 500 o Bitribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Bitribayo o GTX 500.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. Bitribayo. Mabibili sa mga butika.
2: Ako galing si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo, amount sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code GTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: GTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.

0: Sabi ay si Maria Luisa Manzanares. Nakanungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unsleniment oil. Kay ang akong gibati, mangalngol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Alway sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
1: Testimonya sa Kibig Tibo sa Wonder Animal Vita.
2: Ako si Michelle Pilatore sa Daguhoy Sindangan.
3: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita.
2: Kaon ako alam mo ang ato, gisagol ako saya ang kaon. Okay man tayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang hilangan. Ningon ako ang karis nga mangitlog naman pud ang pato nga magwala pa man ni sa kabulan ang ito pa ila naman pang tuhakon kay nangitlog na pud ang hinahan.
3: So produktibo na gyud tayo, ma'am, sukad nagamit og Wonder Animal Vita.
2: Oo, ako jud kay kausapan dinang among mga hayupan, ma'am.
1: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vet supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing in Corporated.
4: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
5: Donnell Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, mag-contact sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Do drop all your greetings sa to nga TikTok Live, guys. I thank you. I am Lloyd. Thank you so much, sir, sa pag-sendi mog heart me. God bless. And to Sir Albert Romeo. Romeo, take me. Thank you for following me. And I am Lloyd. Good afternoon, DJ. Yes, good afternoon too. How's your Monday afternoon, diha, Sir Lloyd? Kani si Sir Lloyd, one of my kuan gini siya. Friend. Katong naapa ang raised chicken dito sa May Tayasa. Sa makanunayin nga dala o kuan. Mainom ba to, Sir Lloyd? Mainom. Hi, Queen. Good afternoon, DJ. Yes, good afternoon. Maraming salamat, everybody. Actually, it's a quick live lang ni siya, ha? Until 6 in the evening lang. Laban gihapon ta. O, bisag stress. O, ay, nganong na-stress man na. Should it magpa-stress-stress, no? Ay, mura ba ginato ang kuan? Mura ba ginatong weapon? Ang kusog. Dapat dili magluya. Energetic dapat. Hi, sabi ko Rani. Sabi ko Rani. Sabi ko naman sa'yo, Rani. Sabi niya, good afternoon, madam. Hello, good afternoon, sir. And Sai Sai, if I'm not mistaken, as CC, Sai Sai, if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong. Good afternoon, pa-shoutout. Pa-shoutout sa mga ka-work ko, sina Pat. Si Patrick, hello Patrick. And Gary, Mr. Krabs, owner ng Raman. Oh, may sumpay. Ah, okay, Pasay City. Nag-dine-in kayo, may libre kayong King Crab at Lobster. Hala, ang sarap. Sarap naman nito. Kaso ang layo ko. Wala kasi ako sa Pasay City. Hi, Mr. DJ. Good afternoon to you. Salamat sa mga ni-join sa ako ng live this afternoon. Ay, Peach Diluvio. Matod pa na love M. Hi, Nick Nock. Matod pa ni Nick Nock. Watching from Bohol, Dol. Oy, salamat kay Nick Nock sa pag-watch ni mo. And Queen, sa'yo lagi ka now, DJ. Dilik ko sa'yo. Actually, na-adjo ko'y program 3-4 to 6. Lain po tong 9:30 to 11 na. Wala siya. Okay. Doon ka program akong gina-handolan. Hi, Digol. Walay sakay tricycle. Hello, Nimo diha. Mayong hapon. And dapat ba tayo ipang greet during the pita? Here we go. Si Anjo. Umato ni Anjo. Why ulan diha, madam? Actually, ulan-ulan man sa deri kaganina. Mugini dum-dum niya nga oras bitaw kanang padulong ng lunch. Siya ulan-ulan deri, Jo. Hi po. Merry Christmas po. Merry Christmas. Merry Christmas too. Pipila na lang pod ka-adlaw, no? Pasko na yun. Nangandoy ko nga makaasawa nga parihan ni mo, DJM. Hala, ay! Saan naman siya, Sir Diluvio? Cute na may kulay buhok. Parang busog na... Ay, salamat naman. Ang ganda naman neto. Nakukyutan din ako sa... ano... And matod ni, ang sama ni, Rain Antidayuday, hi, hello, good afternoon. And pwede ko mag-request, ate. Ang sama na nga request kay, ang atong, ang piniplay ko po ngayon is Alternative Pinoy Rock and Beast Rock. Yun yung genre na piniplay ko ngayon. Pero pag love song, hindi talaga ako makapag-play. I'm so sorry. Fiona pala to. Hi, Imong Sanchez. Good afternoon. Ace of Hearts. Salamat sa pag-follow. Alaska. Ay, may hapon ni mo di Alaska. Katang isip, di takaplayan na. And, okay po.

Mata ni Ace of Heart. Salamat Fiona, pero sad to say hindi po natin ma-play yan ha. Kasi nga po ano, it's love song. Thank you everybody sa pag-spend ng time with me. Ako ang programa karon hapuntastic. Damoy mga kuandihan no. Damoy mga hugot lines and pickup lines, please do drop lang sa ating TikTok live. Mabigyan natin yan ng ano, pansin. Yung mga hugot at saka pick-up lines niya dyan. Okay, so our time checker is now 28 minutes down 5. Hi, Kuya July. Thank you so much, Kuya July, but August na po ngayon. RCI 30 single, hello to you. Hello to Sir Christopher. Hi, Idol Ems. Pa-shoutout ko sa akong partner. Eh, salamat kaayo, Ma'am Tata Karayday. Shoutout yung partner nga si Sir Christopher Glinogo. Thank you so much, Ma'am Tata. And good afternoon kanimo diya. Karun na siya sa may public market. Ayungon. Hey, Sir Rafi. Thank you so much for following me. And to Monski. Hi, Ray. Thank you so much, Ray. Ayan, sa mga nag-follow sa akin this afternoon. Thank you guys. Hi Jai Jai. How are you Jai? Kumusta ang kahapunan ni mo Jai? Upuan sana pa-request ako. Walang problema ang upuan. Kasi it's ano naman, Pinoy rock naman ang upuan. Which is, yun yung genre na piniplay natin this afternoon. Good afternoon, ate. Yes, good afternoon, Imujay. How are you? Ray! Lingkuranan, madam. Oo. Ato nang i-play. Sige na, ate. Yes po, i-play po natin yan. Ha? Kasi it's Pinoy rock. So, ma-i-play po yan. And Kevin, pa-shoutout idol kay Stephen Salazar. Uy, may hapon, Stephen Salazar. I'm good, ate. How about you? I'm good din naman. I miss you more. Upuan at paglisa. Ang dami naman. Isa lang yung piniplay natin, ha? Sige. Salamat, Jai, sa pag-tap. Nagkukita ni mo, Jai. But a long time ago. Hi, Bor Aritos 03. Good afternoon. Yan lang kasimple, no? Damoy mga ande, request nga Pinoy rock or alternative and biz rock. Okay, Regina kayo. Ito rin ang i-play. But if love song, hindi po tayo makapag-play niya. Hi, Juliet. Good afternoon. And to Ruby Marinduque. Si Kevin, shoutout din dol sa bagong kasal. Si James. James Su? At si Kainsu? Kainsu? Ray, shoutout po ako. All Trans 45. Driver ng Taguig City. Hello, mayong hapon. Shoutout. Janeline of Joyce Idol. Tambaging magtuon na arundi mazir. Kiniyang yung suliran. Pagtuon na lang. Sige mo play tag song guys. I got something here by Glock 9 featuring Giselle Grutas of Z. Entitled ni siyang Upuan. Stay tuned lamang yapunta. Dari lang sa Star Radio 98.3 FM. Kaya basta naka-star, sikat na sikat. And pa-shoutout ako kay Joanna Joa ko lagi may... Oh, ay, grabe siya. Shoutout tol sa amigo na ako nga na ay... Oh, nag-bullets. Di ay... Jason Salazar. Judy, hello. Thank you so much for following me. God bless you, everybody. Okay, play na tag song Upuan, diri lamang sa Star Radio. Yeah.

0: Avon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended I use Avon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, pauna jud. Pauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang I use Avon. I use Avon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayusabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayusabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya.
8: Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
9: Ako si Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad. Dugay na akong gamintin sa Nans Liniment Oil og dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungod kay maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you diay kang Ma'am Arlen.
10: William Anfone.
11: Okay.
10: Puyo ko sa Manila at Bakong Negros Oriental Philippines.
11: Yes. Mm-hmm.
10: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
11: mm-hmm,
10: na herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
11: Yes.
10: Mayo, mm-hmm, mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
11: Mm-hmm.
10: Labi na ko asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong istorya.
11: Mm-hmm.
10: Sulayan ninyo.
12: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
13: Mga penata!
14: Ako si Cristita Elma Babor.
11: Mm-hmm.
14: Oh, kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
11: Mm-hmm.
14: Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok.
11: Mm-hmm. Oh.
14: Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
13: Mga penata!
12: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Adong paminaon ang nagagamit sa Wonder Panaba Plus.
16: Saan ko mangingi? Kina ako yung kidney stone. Lagi ko, ang piyotin ko kukod sa akong mga tambal ba.
11: Uh-huh.
16: Karon, ang inom ko, ang akong ihi, murang mga balas. Dalas sa pag-ihi na ko, ang murang mga bato siguro to.
11: Mm-hmm. Nadalas, yeah. Pagtumar nimo sa Wonder Banaba Plus.
16: O karon, inakos ka mangihi, hayaan ako mong pangihi.
15: Wonder Panababalas mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
15: Many more.
12: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
17: Keto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
18: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manlindot ng music. It's Hapon-tastic.

0: Yummy Emmy on air.
1: And we're back into our favorite FM radio station. This is 98.3 FM. Okay, basta nakastar, sikat na sikat gita. Before anything else, hello to Unread. Thank you for sending me so many gifts. No? Flowers, TikTok, and whatsoever. Thank you so much, Unread. God bless you. And also to Andrea Russell. Matod ba niya, baboy te. Pa-play daw niya ang baboy. Play of request. Hi po si sa mani Jumera. Hello, mayong hapon and God bless. And to Genuine, salamat. And also to Pau Pau, sabot-sabot na kanta dam para mga na ay kabit. Hello, ay sabot-sabot. Sige, pero pasensya kayo ha, di na taka-play o request guys. Ewan naman tayo igong oras. Joros, Heidi J, maying hapon sa Nemo. And to Maxine, Google ka ba? Ay, bakit naman? Eh, kasi nasa iyo na ang lahat hinahanap ko. Ganon ba? Well, anyway. Thank you so much, Maxine. And to Andrea Russell, gikumot-kumot daw. Pre, shout out ni Rania kung Sir Ayan, ma'am. Rania kung Sir Ayan, ma'am. Uy, salamat sa pre. Oh, sige, akong ingnon si Sir Ayan, ha. Salamat sa imo nga pag-watch diri karon. Matod pa na Star Radio? Question mark, ayo. Sa tayas? Dayon with matching kaning laugh out loud. Sige. Salamat, pre. And my Portesa, thank you and God bless you. Salamat, everybody. And the Genuine pa request song. Andaman niya Tagalog version. Hindi naman takaplay. Sensya kay Genuine. Limitado ang itong mga gipang play karon nga. And of course, matod pa ni kuan ha? Ni Maxine Sweets. Dagan kayo salamat, Maxine Sweets. Dagan maguni siyang mga gipang share diri nga. Na siya gipang share diri na ako nga kuan ba? Kaling hugot lines and pick up lines. But sad to say, hindi na po natin maano. Nabigyan ng pansin, Maxine Sweets. Yung iba na lang, no? Yung isa na lang yung binabasa ko kanina. Kasi po, ano na, we don't have enough time. Okay, but tomorrow, pwede pa naman. And Joros Jupet, mayong hapon. 57 minutos man makalabay alas 5. This time check, ginatod ka na to sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Attention sa mga nangita, the herbal, gabarato, gipiktibo. Ano yan, naging sa itong mga butika o parmasya ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili ka kamahayan apan kasaligan. Sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Gayo, gidula tayo mong lawas mo, bigay panalip di ginakanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisis sa Alka-C, sodium ascorbate o ingon man usab sa pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plus. Kinita na available gini sa mga suking butika o parmasya na doon lang yun sa inyong mga lugar. And salamat kayo sa CEO usab sa Dragon Fruit. Walain kundi si Ma'am Catherine C. Dagan kayong salamat. And kay since 57 minutes 58 minutes na get down 5 o'clock in the afternoon, ako magpasalamat ninyo no sa makanunayan nga pag-suporta every time nga mag-live ko diri sa TikTok and hoping mag-uban gyapon ta tonight, that is 9:30 to 11. Mag-live ko mga alas 11 mga mailigon. Joros Idol, dyan tika DJ. Salamat kay Joros. Naiubang mo idol, napoy uban nga, against. Dili mo idol. Genuine, okay, 9:30 to 11. Okay na, sige, genuine ka na pag, kuan dyan, paghulat na nga tayo. Okay, mag-live ko later. Ingat ka pa uli ate, salamat. Sukad pa sa una. Ay, tinood ba Joros? Walagi ko ni mo gifollow Joros. Sige, okay po. Salamat. Salamat, Genuine Z. God bless you. Rizal, 59 minutes down 5. It's time for me to say bye-bye. Once again, kailangan sabihin niyo, ubos ka kanunay nga nagalagad, way lang ko di si Yummy Emmy. Panamilit na lang ko sa Panginoon. Salamat, God bless. Pagamping ta kanunay. I love you all. Bye-bye. Mwah. So much,
2: everybody.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

Yes, dalam mga lot, Zarita Hogarita sa kape nga lamian, ang kape nga dunay vitamin C, di na sila. Latos on air na tadiha mga ka-star radio no. Yes, mga taga-tayasan nga nagpaminaw. Yes, tara mga idol, karungurasa, kauban ng inyong DJ Baray mga lods.

0: Yes, Arita, sa pag paminaw sa ka-epektibo sa Amigos Coffee.
1: Hello.
2: Yes, sir. Kamusta, sir?
1: Magkira, may na. Magkira rin sa balay.
2: Okay, sa balay si sir. Sir, kisa yung pangalan na to, sir, na endorse Mangudas Kuwa nga, patawagan ko no pa. Kay usap ka sa ti gamitan sa tong Amigos Coffee. Kisa yung pangalan na to, sir?
1: Ako nga lang Isayas Elentorio, niya pastor ko sa simbahan.
2: Ah, na, pastor. Okay, okay. Pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
1: Na ako sa, nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
2: Okay, asa itong lugar, pastor?
1: Na ako diri sa kuhan, buong barangay Tamao, niya sakop sa lungsod sa Tayasan.
2: Yeah, barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental.
1: Yes, yes.
2: Okay. Pastor Isayas, no?
1: So, Pastor Isayas Elentorio.
2: Ah, Pastor Isayas, mangutana lang tani mo, unsa may nganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasi natian nimo sa Amigos Coffee o before nga pagka nag-Amigos Coffee, unsa man diri gibati sa tumbo lawas, Pastor?
1: Una sa tanan ang amigo magud mi si Sir Ayan kay namakoy black time diya sa iyang istasyonan.
2: Okay, yes, sir, tapar, yes, oh.
1: So, salamat si Sir Ayan, nag-endorse og number na ko diya sa imo, kay gusto po ko nga maka-testimony sa inyong produkto, sir.
2: Sige, sir. Sige, pastor. Naunsa man ay ka, anong mo testimony, naunsa man ay ka sa una, o pagka nag-inom og Amigos Coffee, o kung sa experience di mo karoon na nakainom na Amigos Coffee.
1: So una na gyugoy gibati nga kinibitang aslom manugab ning ako ang guan manugab ko aslom unya.
2: Okay,
1: magsuka-suka ko dayong kanang way gana mo kaon kay ingon ana magud akong gibati taud-taud na gyud ni
2: kun pas kag acid acidic hyper ka hyper ana
1: hyper ho hyper na ay panahon nga manugab ko kanang maginhawa ko nga murag magbako
2: lalom na to acid reflux na siguro to
1: mo kanang mo inhale ko ana unya ini ko ana ko murag ko magbako kung unsa naman eh So kadaghan akong kape gigamit kini Amigos mo gyud nakapa na tangtang sa akong gibati pero na po ko prostate
2: oy naso pila ba iya by the way pastor anay prostate pila ba edad na to.
1: Well, pero kung edad ka doon, ako sa 69, nag-irob na ko.
2: Padong na 70?
1: Na 70, o.
2: Oh. Yeah, gawas atong na kay acid reflux. Atong na itong acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit na magkuto-kuto niya, aslong ginawa. Maglaom-laom na itong acidity. Gawa na natay prostate, pastor.
1: Natay prostate niya. Sige kung pangihi kada magkanang magabi. Hindi normal ako pangihi. Naayos ay kasiyam, kapulo.
2: Wow, pertinis sa buhas katog, sudi ka katog, atong tarong.
1: Ngili yun, makakuan yun, makadisturbo gus katulogo.
2: O niya, sa pag, dugay na sa doon ni Mugi, antos-antosan.
1: Oo, dugay na.
2: Mapila na katog-katoing.
1: Na, umiyo siguro nga, ulo, nga kung pag, ikon ako itong sakita, pero karon anam-anam na gamit ko kami, gus, nag-anam-anam naman o ka, lugar ako ang pangihi kay naanap unom, kalima na.
2: So di na para sa una, kasiyam, kadagan, so na normal na, hapit naman normal.
1: Oo,
2: nili na ito. Mga tanaw ko ni mo, Pastor Isaias, mga pila nagkakabuhan na gamit ang Amigos Coffee.
1: Kini manggod, tungod kay, kining pagkakita na ko sa karton diya ni Sir Ayan sa istasyonan kay kada Domingo na amang ko diya na alas 6. Kunya, kita na ko namin Amigos diri na ko sir na ba kay baligyan ni sir sa discipline so pero nga kuha dyan nga kuha tuha dito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa barangay Bago.
2: Okay. Kaya,
1: nangita ko ining kapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Imalalo o sa Ayongon
2: naman sa Tayasan Pharmacy
1: o na o di ako nagsigig palitan.
2: Pila na gagato yung pinalitan, Pastor?
1: Ayun, no, bago pag-inoon eh, napag-inoon ko sa mga tulo kabulan akong gamitan eh.
2: Ayun, at least, no, tulo kabuan nga gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyonan yun ang imong ibati, no?
1: Na solusyonan. Karoon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga, di ay mga simana nga walay baligya.
2: Ay, nahot na, no?
1: Nabuol kay ko ato kay kami ba yung duha si Mrs. na gamit? Nakaroon. Karoon kay naguol man ko kaasa kung magkapalit ni. Pag-abot na kong himalalod, ay nagbaligya dito. Ako ni Tigman kong palit o duha na lang kong karton. Gihirot na kong palit.
2: Naman dito atong San Sebastian Pharmacy.
1: Oh, dito ko nagpalit, sir.
2: Oh, niya. Yeah.
1: Duha na lang po diya ang duha sa karton. Iko, kutdo na lang ako nagpalit, ma'am. Mga itong, karoon, mauna po yung mong gisigagamit kay wala ba may gagamit itong pagka walay baligya diri sa ayungon o sa tayasan. Nag-uulog yung ito. Karoon, ito isang simana na diri ang ako ang mga igsoon diri kay Kakabangkalan.
2: Ah, taga-Negros, day ka?
1: Kabanggalan, Occidental akong ako ang mga igsoon dito.
2: Ah, Occidental ka o niya. Kamusta ba yung mga igsoon?
1: Eh, karoon, nakatilaw sila. Ingon sila, asa man takapalitan eh, wak manin dito sa Kabanggalan.
2: Nagya po, naas pharmacy dito.
1: Naa dito?
2: Oo, na. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
1: Wak pa sila kadumunan na, sir?
2: Sige, naasa. Apple Pharmacy, ha? Halos ba na ang pharmacy dito na apod?
1: Ako na sila sugin lang dito, makalaboy ko dito.
2: Oo, oh, na, tatos ka mangkalan. Pero sa imong experience, Pastor Isaiah, proven at istin yun.
1: Yes, kami proven din may nga magtiayon karon. Mga kami may gagamit yun, ani.
2: Okay, so okay rani mo, Pastor, tagaan, tikag, napulo ka box na kape.
3: Okay, ka.
1: Sir, lipay ko arang, sir, kay mura ko na kong speak ana ba yang maka hatag dai ka karon ako ana
2: pa maron pasko maron ha pero dili sa dihadia na ko mahataga kay lagi man ta
1: okay oh
2: ako sa ning ipasbay sa ko mga tao basin sunod semana or sunod kuan pa na imo agi di ang tao na ko pahapitan tika ha
1: okay ra ka sir
2: or ibilin na ko ni Sir Ryan.
1: Okay, pwede.
2: Ay, pero saan din, araw mga kadiha, i-update lang natin sa ayan na, kaya ako rin pabilin. Okay, ma'am. Kami nahutnan sa mixed tax karon, inig-abot. Mabiyahe mo na akong mga tao, kaya nakabiyahe na mag-usla itong naging simana.
1: Okay, sir, nga, liligin na mawala ng kapi, sir, kaya mawagin na maintenance ng motor.
2: Oh, okay. So, okay na nga, napulo ka box na kapi, nga, pagkapinan sa nato, 5 kilong buga sumay.
1: Wow, salamat kayo na, sir.
2: Ginagmay nga kuhan, pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
1: Ito mo. Mo din sa kong silingan, sir. Dagan mo kayo gikonana, kanabang gisuginlan yun ang kape niya. Dagan na po na nagamit ko rin sa mga silingan.
2: Okay, niya. Eh, medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha?
1: Okay, sir.
2: Salamat. Pangalan, Pastor.
1: Sir Isaias Elintorio.
2: Biasa, kung ano sa inyo, ha?
1: Barangay Tamao.
2: Barangay Tamao.
1: Tayasan,
2: Negros Oriental.
1: Pero naamin din sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
2: Ah, Sitio Bunga, Tamao.
1: Oh, Tamao. Along the highway, ha?
2: Ah, sige. Ako lang yung ibili ni Sir Ayan, ha? Na yung makadrop by, ha?
1: Salamat ka, sir.
2: Masama lang karong, hindi kini mahumarong ito, higa.
1: Salamat ko rin tawag ka. Salamat kayo.
2: Ya, salamat kayo, sir, ha, Pastor.
1: Okay, salamat kayo. Huwag panalaman.
0: Yan, sagaling salamat, Pastor Isaiah, no, gikan sa Tayasan. Arita sa kape nga makahatag o kalibyuhan, mga higala ang kape nga dunay vitamin C. Mapalit diha sa ragunang mga pharmacia butika sa inyong lugar. Mga nang wanagay laing kape, no, nga makauyun yun ang kadaghanan, mga lods. Ang kape nga nag-iisa lang, walang katulad. Yes, Amigos Coffee, mapalit diha sa mga butika pharmacia. Tara, padayon ta mga idol. Kanina atong nabatian ang kaipiktibo sa Amigos Coffee gikan sa Tayasan. This time, arita o garita ni Nanay Vivian, no, sa kananay sa mga taga-Leyte na nagpamina o sa kananay nga naglubog gidaya per na. Pero natagaan yun o katubagan kaalibyuhan ang iyang balatian. Tara, hindi na nato dugayon pa atong pamation.
2: Ina ko.
3: Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina ko. Ina
2: Giubo ko pagkadungog na ko si Botigo ko ay.
3: Wapang ko kayo, nagkaragyan sa kukabok. Nag-iisag pa dyan kukabok ko ay, di ko kita kasada.
2: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
3: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat ka ng amigos ko. Kay 1 year na kong gamit. Kana, nagyad akong bigamit. Wala dyan ko'y tambal gitong marka na rin yung amigos.
2: Kusa na katuwing ka na gamit o amigos coffee?
3: Oo, sa nakatuig, sa katuig kape, unya maurad yun na akong gamit, wadyo ko, wadyo ko'y tambal, unya kaloy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kuglawat.
2: Unya, kamusta man itong mga, ay tagod, katong mga sakit ni mo, sa kito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
3: Wana, wana, katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na, akong water, gamay na kayo.
2: Ilagay ito yung sugar ni mo na naibibiyan?
3: 400.
2: Ya, yeah, karo, normal na?
3: Normal na, kanang 103 na.
2: 103?
3: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo kung anong magkatong Sabado.
2: Sabado, ato lang, yaging, katong yaging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
3: Oo, ato pizza dos.
2: Oo? Ya, unsa man, unsa may experience mo, bitagayimig. Nagamig magkong experience ni mo sa Amigos Coffee, bitay, 1 year naman yung ka nag-inom.
3: Oo, hantanang,
2: di na taon na. Ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ganit ka, Nanay Vivian?
3: Ilongos Liti.
2: Ilongos Liti, katong na glubog na ka sa banig, ato nanay no, niya.
3: Oo, katong di na ko kabakot, nagkorog-korog ng pil, di na ko katindog.
2: Okay.
3: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakuha.
2: Okay.
3: Nga yeah. Ka nang, didayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-ruol ako ato, kay abe na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko, nga. Nagpasalamat yun ko sa Tanabang Marion FM, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, dahil pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod o ginom ato last year,
2: August 24, 2024.
3: Oo, so August ko nagsugod, nagsige ko ginom, niya pagka October, muna to, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, niya ka ng ang witir, gamay na, niya. Tauna ko eh, magsigil ko kanabitang luwag dugo. Naulian na ko to. Naulian na ko to.
2: Hello.
3: Sige. Kanabang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI.
2: Ano ka UTI? Abrapil?
3: Oo, kanabang sigil panghingi, sigil panghingi. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka, bitong gagway na inigkaot, magdugo, dayon, nga. Kana labing binukanuka ko gagway ba? Katul.
2: Asang-asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo?
3: Naulian na sa amigos.
2: Pila edad ni mo?
3: 56.
2: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
3: Oo, 55 pa to, nga. Diyara dyo ko na ulian sa amigos eh. Kaloy sa Diyos, tungod sa amigos, at to karon okay naman ako tananlawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-mulmul akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang pwede na laman... Kung kakuraosan, o nga, kadi mong kubiyaan sa kong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga. Magsige kong silak sa kasakit ba, ngulungol akong tiil. Nga. Pagkatungol sa amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. O, pwede na kubiyaan sa kong bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rausa dili sa bahay, basta na lang po'y amigos.
2: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po.
3: Oo, mawagyan pa'y na akong nakatabang ako ag amigos kay. Sukad yun ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala yun ko magsukad, magsukad na nagluwa. Wala na. Wala na yun ka nang isa katong pagbagyong tino dire di. Di hubak kong ayo. amigos ro may painom kang bana. Kaluwi sa Diyos, inigluha na kong prima, wala may dugo.
2: Wala na, no, naulian na, naulian niya, nagpa-check up na
3: sa santo. Wala na, naulian na din. At kung pag maging tino, ito ka na gano'ng sakit. Amigos ro may nakauli, waman Diyo ko inong ginom, tambal na lain. Amigos ro, Diyos, di Diyo ko magpakawa o amigos. Bisan og dili mi makapalit og kinarton mupalit man dun ako paris og tanang kada adlaw tulo pagkasunod adlaw tulo pagkasunod adlaw tulo niya og nami kwarta palit og duhang karton tulong karton ana ba
2: so pwede ra magpalit og kasusasi no
3: kuya Angel gikan pag sugod ako ginom og amigos wag yun ko undang undang hantag garon
2: is it straight ragyod
3: so oh, na lang gada akong gisaligan. Ay, ubutin nung kong amigos. Mawala man tanan na akong batiyon.
2: Katokin mong Twitter, gamay na lang saan?
3: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Hmm. Niyato ang galit ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuhan, istasyonan ni... Kuhan, Sirnag, Sirnahed.
2: Mahal ko.
3: Nagkuha ko sa akong premium bugas.
2: Gikan sa 400 na normal na karon.
3: Na normal na kanang akong diabetes. Mura pag nawa na ba?
2: Okay. Ya, yeah, bago pa jud tawon, bago pa jud nagpa sugar ato naging semana.
3: Oh. Oh, nagpa sugar ko ato. Di man ko ni bago kay pirmi lang ko magpa sugar na. Igi man ko ang normal na akong sugar kay madlok pang kuog kanang.
2: Ah, so kung nakay pa rin man.
3: Every three months, wag pa sugar ko.
2: Okay, yeah, wala na, normal na yun.
3: Oh, normal na akong sugar niya.
2: Anya, ano mong...
3: Di na kayo makita.
2: Katang ingon mo sa una nga, di na ka magamit si mong bana karon, normal na sad.
3: Nga, grabe, mura na yun naamig bagong ninyo.
2: Nga naman, gani-gani, nga naman, nakota na si Idol DTC, nga naman kung mura mong bagong ninyo, nga naman.
3: Ay, maka kuan man gud ko maka kanang maka kuan po ba nga sa una katong na ako sakit halos akong bana sibig panguhit nga mura gapon kay dili mo itik kay dili gid ko magamit kay ara laging niwanga kay niwang kay ko sa una nga mura man gud og kanang way kuan ba kuon na kang bana aton hadlok na dali ko basig ngita kay nang bana.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pagkapina na tugtunga sa sakong buga sumay. Pagkapinan sa natug 2,000 pesos nga card.
2: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masulti nimo sa Amigos Coffee. Okay, good?
2: Okay kayo, oy! Kanang ang Amigos, maugay kanang mura, pagkampanan bitaw sa kanang wanag, paglaong bitaw, pero gamit sa Amigos, makuan, mabalik, yung tanan, kanang mabaskog ka, din, mura bag, ang Amigos may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan. Ay ako na wala naman ako pagaong taon na kanilawat mo ko sa Amigos man. Ako magpasalamat sa Amigos Kope.
1: Okay, yan na gagay. Salamat na gagay. Kahilak ko sa gunimo eh.
2: Saan kayo na ko ang gugay? Lalipay mong gugay kayo?
1: Lalipay gagay kayo?
2: Lalipay kayo ko ba?
1: Sige, ingna niya si Junil ha, katong pagkanaon ha, na pulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha, kanang huwat-huwata lang. O niya...
2: Nagdita, sige, buta, may panita din eh. Mahutdan man. Abot-abot na may dagang butita, mahutdan man. May gali atong December, nakapalit niya upat ka karton kay upat na lang may nabilin. Among yurot, isa ay lang, mahutda, tuloray inyo. Mahutday, tuloray na palit
1: na mo. Sige, kayo pangalan mo, Bibian.
2: Bibian Labides
1: diya sa ako ano, Hilongos Leyte.
2: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
2: Salamat kayo, kuya!
1: Salamat, mabush!
3: Yes, again, salamat na Vivian. Amigos Coffee ng mga higala. Sa atong mga higala diya sa bye-bye, no? Mga tagal-Leyte ang tagpaminaan. Yes, Amigos Coffee. Sa ato mga ka-Star Radio diha sa Tayasan. Available mga lods ang atong Amigos Coffee, mga taga-Tayasan na diha sa Angel Pharmacy. Napo diha sa Ike's Pharmacy diha lang sa Tayasan. Napo diha ang Tayasan Pharmacy. Sa atong mga higala diha sa Gihulngan, Yan Pharmacy. Napo diha ang Santa Ana Pharmacy. Amigos Coffee, yes, Amigos Coffee, Amigos Capsule, mga taga-bye-bye. Asaw-gasa pa rin maabot ang atong mga station. At tuwa lang ha sa mga butika, pharmacia, kaya nawala man akong lista doon, Idol JR. Nawala man akong lista, yes, bye-bye doon. Pangitaon pa ito na ako. Yes, pwede mo mutawag ha or mutext kung doon na yung mga pangutana. Contact lang niya sa 0927-204-8-9. Yes, mga idol, wala natin igong oras. Kamuna lang, bahala na ako diha. Kaya arip ako sa unahan. Amigos Coffee, Amigos Capsule, proven, tested na yan. Dagang salamat, tugmayong gabi sa tanan.

maayong gabi iyan. Latos on air na tadiha mga ka-Easy Radio kanlaon. Yes, mga lods. Unsa pa'y gipaabot. Kay ako ganina rag nagpaabot. Haris. Yes, no, sa ating mga higala. Sa ating mga higala, Diyas kanlaon. Arinata sa kape nga lamian, mga lods. Ang kape nga dunay vitamin C. Sa atong mga kalikers diha sa gihulngan, murag duda ko wapagid ni naibot si DJ Jack and Melo Sir Bunjo. Asa ka niya Sir Bunjo na? Yes, mga higala, tara. Atong sugdan Sir Bunjo. Basta di ko makakita ni Kuan Dol na Sir Bunjon ni Idol DJ Jack and Melo. Murag di man kompleto akong kagabi. Asawa pa man siya ni Signal.

0: Corridor yung Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So na, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Swerte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulu sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, kagmakapapan sa lawas ng tao.
1: DJX 500, mapalis sa mga butika.
2: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
1: Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapasa ka butika.
2: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo.

0: Jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buhi. Mighty C.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si May Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, dunay alibyo ni ini og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up nako akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up nako okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan og sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
4: Kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Ingon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Ananay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme.

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
5: Christy, sakbakong. Sili ko kalakaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
6: Ilan nakabulan niyong inom sa ato produkto, ma'am?
5: Kuan na, 6 months na dayon. Puya-puya, wala na siya nito kay nga dili ko kalakaw dayon. Inyong hanga, as mo'y sige na kong dihaplas, food sa ko ang tuhod.
4: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
7: Ako ni si Carmelita Cruz Mangyaw. Nagpalis sa imong product na nuts of UID o minanis oil o nasan coffee o cervical o remain o nuts ay drop. Ako ang gaitis mong good ko ma'am. Ganit ko ang nakay. Sabi ko mong programa nga. Para ka isiya, makayo dyan sa food. O, kung ba na po, na, ko, ano yung sisagit na tipo, ganit po si Ani kay, mag-ayong mangyari, hindi tinagod si Anong yung product ni Ma'am Aileen. O, di hindi mo magpabulag, Ana, siguro din sa pali. Sada man, salamat kayo, Ma'am Aileen, sa iyong product nga, na ayaw dyan mo sa food.
4: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Nights Dumaguete Pension House.
10: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
11: Hilin Babor. Mm. 55. Tagayungon ko.
12: Ah, tagayungon.
11: Sa Dumaguete na pinanarbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kakoy.
12: Okay.
11: O de yun, lamay po ang katulog.
12: Karon?
11: Katungo pagkatilaw.
12: Pagkatilaw?
11: Sila ka ng kapsul o
10: mga pena ta!
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

Choco, isa ka sa Shea lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: Ditribayo! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Ditribayo! DJX 500!
3: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DJX 500!
2: Mapalit sa mga butika.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Hoofy Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mapakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno, Aquino, Junior Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
11: Ako si Nora Suniga, 64, Bom Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako yung namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
12: Yes.
11: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
12: Yes.
11: Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
12: Salamat kayo.
11: Tinuod yun na.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
13: White Knights Dumaguete Pension House
12: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
13: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
12: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
13: White Knights Dumaguete Pension House.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
14: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhay, mahayag sa buwang ganyan.
15: Unsa man to imong sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit.
14: Nagkakay protect ako dok. Di ko katulog. Di ko kasiya. Di ko katabawa. Di ko pangit.
15: Sadaan ako sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
14: Oo. Oh, salamat ko na yung mga produkto. So,
15: okay.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
16: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
17: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Ako dahil si Manilin Madera, taga Tehero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas na ho sa huwang anak. Kami among tulog magabi niya. Mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati niya kay Ate Eileen o kang Doc John nga siko paminawa nilang sa radyo.
4: Okay, mayang buntas na rin. Itong paminawan karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito ipailatong nga pangalan, no?
5: Ako di ay si Rodolfo Balsimo nagapuyo sa Sikyo Kabangahan sakop sa Bago Tayasan. Ako nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa primero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
4: Okay, salamat kayo lang.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Testimonya sa Wonder is Walin.
8: Kasi Wilson Tamora, chief tong at sa lawyer ni Balfour City. Doon naman ko kayo sa radyo. Ingan mo ko. Kaya sunray ang Wonder's plane kayo. Hayahay yung lukan ko. And hindi po ko titik-titik yung lukan. Wala ko ng kakoy. Kaya amo na yung sulayan. May yung siya. Sulay lang ito ang Wonder's Walin kayo. Mismo yun ko may kasi natin yung sa Wonder's Walin.
7: Kung Wonder is Qualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: May special nga okasyon? Napakaitaw nga gusto nimo nga malipay sa M's Flower Shop. M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Amps Flower Shop. Amps Flower Shop.

0: kinlot. High blood gid ko.
1: Ano sa una ang blood pressure?
0: 180 over 103 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania, si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

mga Gaditi X, mga Gaditri Bayo. Hello, hello. Ay, o sa gamahim sugon. Mabungahon nga adlaw Osaka. Malipayon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki nga mga tigbalamati. Welcome ning atong tulumanon. Hello sa to mga viewers by your Facebook Live. Ang mga naka-tune in ato garon, naka-standby mga higala sa ilaha mga radio. Nga ganun ay gasunod ning atong programang kasayuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauban ganun ay Doc Hans Lima Lolo, mga higala sa inyo, mga simiaan. And of course, kauban ninyo kanun ay usab ha. Ang ato ang mga ibigtibo nga mga products, ang mga klinika products, mga higala nga available sa mga butika. Oy, naka DTX 500 na. O, ligyod pagkalimta, no? Ligyod masipyat. Kada adlaw naka DTX 500 na yeah, nakakapi na. Sige na ha, mga pena ta mga higala, paggalamis kapi oy. Muni kape mga higala nga mo kompleto sa imong adlaw. Muni kape mga higala nga mo pawala sa imuhang kalaay o gakapoy sa imong lawas. DTX Coffee Mix and DTX Premium Coffee. Ang herbal capsule mga higala usab.

0: makawalas pagbaminhon og bamoy po yung salawas. Mag D3 Bio kada adlaw. Ang atong mga products available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Dinig tunumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Ado na yon sa pinakadool nga butika, pangitaan na yon diraan D3 Bio. Pangitaan na yon diraan DTX 500. And of course, ang atong alkaline-based nga vitamin C, no? Patsadag yung kaay ang lawas kung na enough nga vitamin C. Basta lawas nga na enough nga vitamin C. Lawas ka na magahigala nga layo sa balatian. Lawas ka na nga daling maayo kung magkabalatian. So sa mga nagkaedad nato dira nga mga nanay o datay, pugong sa edad ba? So, bisan may edad na, hamis o hugot gihapon ang pamanit. No, iwas mga kunot-kunot, mga wrinkles-wrinkles dira ba? Mga fine lines no sa naong. Iwas-iwas ana ba? Oh, mag-mighty si kada adlaw. Oh, once a day or twice a day. Anyway, let's talk about mga higala kining bad cholesterol. Kining ato ang dugo mga higala, dira makita ang ato ang cholesterol. That's why magpa-lipid profile ta, magpa-blood test ta, dira makita na siya. Makita dira ang LDL o HDL. Ang kaning LDL mga higala, muna siyang gitawag nga low density lipid or bad cholesterol. Ilado ko sa gitawag nga bad cholesterol that can lead the host of having cardiovascular diseases. Muna yung makaguba mga higala sa tuang kasing-kasing. Muna yung makaguba sa tong cardio. Kining mga bad cholesterol. Ang mga several studies nagsuggest na kinahanglan yun ta og antioxidants. Nagikan sa itong mga ginakaon. Kinahanglan ato gining intake. Mag-outsource yun ta. Kinahanglan yun ta antioxidants para pangontra na ito aning oxidation, aning gitawag nga cholesterol. Mubantok man eh. Muli sila yung mga mantika, mga fats, nga mugahi, matulog. Nga kunaan na sa itong sistema, sa itong lawas, barado ang itong mga ugat. Hinay ang sirkulasyon sa dugo. So kinahanglan taog antioxidants. Mag-outsource yun ta. So pinaagis pagkaon na to, or either pinaagis sa pag-inom sa supplements. Kay parihas aning atong DTX 500 na ani siya'y mga antioxidants nga suggested by the studies isang tasa ng kape para guminhawa DTX na makatabang mga higala sa mga pagpa-ubos og pagbugong mga higala sa oxidation process sa cholesterol na apoy anti-inflammatory properties, di ba? Pagkalindot, no? Actually, ang DSA nga naa sa DTX 5

gala magka pulmonary embolism. No. Kung mahitabo na sa baga, magka pulmonary embolism. Onya, kung sa ato mga ugat-ugat na mga higala, magka problema ta sa ato ang varicose veins. Yan. No. So na ay mga ugat, mga higala nga mo burot, mo hubag, mo huyang. O saan yung mga higala? Ang pinaka the best is ginahanglan yung tag-antioxidants. Manamukaon yun ta. O kung dili man ta makakaon, naagin tay inon. O nga herbal supplements. Kandaan law, DTX 500 na ni si anti-adipose tissues. O naapon ni si anti-cholesterolemia. So maayo siya pangontra sa kolesterol. Naasay mga properties nga makapatabang sa pag-reduce sa LDL or bad cholesterol by promoting the production of HDL or good cholesterol. So ang iyang ginabuhat, ginapakunhod niya ang bad cholesterol pero iyahang ginapasaka ang good cholesterol. Ano yung nakalindot? No. So, kargado tao good fats para nga malimpiyuhan ang itong mga ugat. Nay, tay, magkaedad ta, we all know nga ang atong lugo, ang atong ugat mo'y usa sa mga problema yun na ito. So, usa sa pinaka the best nga i-maintain nato nga herbal ana is kining pag-inom nato sa DTX 500 kada adlaw. Pwede po mag-maintisita kada adlaw. Then pwede usab D3 bio kada adlaw. Oh. Ang visceral fat, no? Kabantay mo ng atong buyon, managko. Ang atong visceral fat, mga higala, mao ni ang tambok na nag-putos, mga higala, o nag-libot sa ato ang internal organs, sa atong abdominal cavity. Kailangan atong buyon, mitaw. Mudako atong buyon, di ba? Mudako atong bilbil, mudako atong tiyan. Kailangan baga nira, nga gadako, mga higala, muna gitawag nga visceral fats. Pwede niya nga magkosyag pressure dito sa itong mga internal organs. Atong atay, pwede nga iyahang maputos ang atong spleen, ang atong pancreas, ang atong intestine. Maputos niya sa tambok. O niya, pwede usap mga higala sa itong kasing-kasing. Or gitawag niya pericardial fat. Pwede ang itong kasing-kasing usap. Maapektuhan aning mga fats. Visceral fats, mga exist nga mga fats na

0: sa to ang buyon na sa tong abdominal cavity. Ilagi. Number one, ganun muda ko itong buyon. Be, pangutanan ko, sedentary lifestyle, di ba kung sige taglingkod, mas daling muda ko itong buyon. Kulanta sa exercise, kulanta sa pasingot. Ikaduha, sobrang ang pagkaon sa mga carbohydrates. Kung magulpi na to ang pagkaon sa carbohydrates, pwedeng dalian mo na ko itong buyon, no? Pwedeng daling mo na ko, maghihigala to ang buyon, natuntian, daling mo na ko. Isa pa, pag-inom mga higala sa mga alcoholic ng mga drinks. Isa pa yun, ang mga pagkaon mga higala sa tamis, dali, or mga pagkaon nga taas o calories, dali kay tanga manambok. So, pwede nga mag-cause kini o visceral fats. Yan. Sumala sa mga eksperto, ha? 10% sa tambok nga nasa tong visceral fats, nasa tong buyon. Dili mahibaluan mga higala nga ang uban dili makita. O, bisan uban niwang gani pero naaday visceral fats. Pwede gihapon mga higala nga magka visceral fats. Na may gitawag gud nga tofi. Mga tao nga tofi. Unsa man ang tofi? Thin outside, fat inside. That's tofi. So, niwang lang taon, pero ang tambok, mga higala, nasa sulod nga bahin sa lawas. Ang visceral fat nagakos kini mga higala sa inflammation or paghubag sa bisan unsa nga parte sa ito ang organo nga delikado kayo nga kondisyon. So, number one, ato yung paningkamutan, mag-gamay-gamay, no, ang mga visceral fats. Mag-DTX 500 o mag-Mighty C kada adlaw. Makatabang gini mga higala nga mapugna na to ang paghubag sa mga internal organs sa to ang lawas. Lindot ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C kada adlaw. Sa pagparegulate, number one, sa tong appetite. Ang gana sa tong kaon mga higala or gitawag nga satiety hormones nga ghrelin mga higala og leptin aron nga dili mo sobra ang ato ang kaon. So naanay pagbugong. So kana nga mga hormone leptin o ghrelin mo nay gapugong nato nga dili nato matam-an og kaon ang ato mga ginakaon. Oy hunong na kay busog na ka. Hunong na kay daghan kag gikaon. So, atong pugnan ang mga unwanted fats, mag-DTX 500 taog mag-Mighty C every day. Sa mga nangunta na, Dok, asa man taka-avail, ana? Well, naa sa pinagadool. Aduan ninyo sa pinagadool nga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Mag-DTX 500 kada adlaw.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Foundation Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akong nga sugar. 375.
4: Saan mag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
1: DTX 500. Mali sa mga butika. DTX 500.
6: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
7: Ako si Lorna Corrales.
6: Kung saan ang produkto ay mong gigamit din, ma'am?
7: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kining DTX copy o kining Mighty C o DTX 500. Nangawin akong ginagamit yun sa una pa karon. Iganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyan may akong inumon. Ganaaman ko'y kanang liuma. Nilawot na ko akong kukur. Pagamit na ko ani, marag-arang, marag-familiar. Kaya mugaan man ang akong paglakaw.
1: DTX 500! mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: Ako si Nita Gandalaw na ay Kristo. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangkap pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
8: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, the sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
9: Hello, may gadlaw. Kisa itong alan.
10: Ako si Borix Valencia. Tagadipulog, Anahaw.
9: Gatumar ka o D3 Bio?
10: Oh, gatumar ko.
9: Anong gatumar man ka o D3 Bio tayo? Sa maray mo hanggi batyag sa una?
10: Nagsigi ko o sunggo. Garabi nagikay nga sunggo. Yan, nakatumar ko aning D3 Bio. Naulian di ko. Mauna nga, pasalamat di ko, ana.
9: Nalospad na ka o saman? Maglipong ka?
10: Oh, naglospad na di ko, ana. Sige, sunggo. Yan, galipong ko. Nakatumar ko, ana. Naulian ako. Problema mayo eh. Huna-huna naman ganing dadon ko doktor nya kay kining kapigado lagi mutong nga ni tumar lang ko ana kay nakadungog man ko sa sibya sa radyo mutong naulian ko.
9: Unsa ingalan gani ni mo tay?
10: Ko si Borix Valencia, Anahaw, Dipulog City.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butiga.
11: Ako si Fisi Dayon, taga Purok Paglaom. Ako ni Dad sa isinta isipi. Ako na batyagan sa Petra ang akong kilid. O nga, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, doon na kaya simana. Duwa ragyan sa isang kaadlaw. O nga, pag-uma, inong na po ko. Wala na po na batyang. Wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Wala, magsige na lang po. Inong. Pero sa pagkaroon, kaloy sa Ginoo nga nag inong po ang DTX. Parisan po na akong may pisik. Kaloy sa Ginoo, wala na. Nang libot yung isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may pisik na akong giinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
1: DTX 500! Pali sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat git sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo git.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: O si Rosan, baw, akong bana, sang nag-edad 40 anyos, bala, nag-ahara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-Extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
1: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Casey, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Magtumar, good aning Mighty C ma. Magtumar, bitaw ko, buntag o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
1: Mighty

0: Mag-mighty C kada adlaw ang alkaline base nga vitamin C, ha? O kana nga vitamin C da kontabang nas may mga high blood. May mga diabetes da kontabang na kontra komplikasyon sa mga kaugatan. Ang vitamin C mga higala gapasaka sa tuang collagen production sa tung lawas. Pag naatay enough nga vitamin C mga higala, eh lawas ka na nga batan-on kanunay. Di ba galimtan ha ang itong mga products? Available sa mga butika sa inyong mga lugar. O yung atong extend herbal capsule by the way di ay. Kanto mga ato ang labing-labing ni Mrs. Mga mister. Okay pa ba ta? okay pag yun na? Okay pa? Eh kung medyo luya na, mag-extend herbal capsule para mapabalik na to itong kusog mga higala sa kanhing batanon pata. Yay ka. Extended ang ligaya, extended ang saya. Basta naka-extend herbal capsule. Usa kani ka herbal nga capsule mga higala nga makapataas sa stamina sa lalaki sa panahon sa labing-labing ni Mrs. I-extend mo na yan. Ang atong extend mga higala available ni mga higala. Available sa mga butika. Kung naamo diri sa Buanga del Norte, particularmente sa Dipolog, yan. Tuan ninyo na pinakaduol nga mga pharmacy sa inyong mga lugar. Then of course, ang ato ang DTX Beauty Soap. No? Kaninga sabon, ginama yun ni siya. Gibuhat yun ni siya. Para yun ni siya sa mga taong may mga suliran. Mahitungod sa ilahang panit, may mga skin problem, may mga allergies, skin diseases, katol-katol sa panit, yan. Dali kita magka-skin problem, gibuhat yun ni mga higala. Kini nga sabon, gibuhat yun ni siya sa may mga suliran sa panit. Mag-DTX Beauty Soap na. Para beautiful ang atong panit. Beauty skin, mga higala. Oh, ang nakanindot kaya nasa ay whitening effect. Yan. Makapaputi siya. Then, of course, nasa ay antimicrobial properties. Sa mga kagaw, nga gatapot sa tumpanit, iyahang pamatyon. Mga parasite nga nasa panit, mga higala, pamatyon anang DTX. Beauty Soap naas mga butika. Speaking of mga kagaw no bacteria, mga viruses atong lawas, walay makapugong mga higala sa kaepektibo sa paginom sa D3-bio. Kumuhisgo ta og kagaw parasite bacteria nga naas lawas. Another benefits nga makuha nato sa pag-inom kada adlaw sa D3-bio. Usbon ang kuha, D3-bio. Herbal food supplement na siya. Naas mga butika. Pwede ta magkainuman na kadaanlaw. Kaduha or katulo, mas labing maayo. Muna i-maintain na to, tay, nay. Ang D3-bio, kung kadaanlaw nga gainom taani, gina-power up na to ang gitawag nga ketones or ketogenic process sa lawas. Kabantay mo anang ketogenic diet. Ketogenic diet is known as a diet mga higala nga gitun-an sa mga eksperto nga makapataas sa kinabuhi. Gani kini nga klase nga diet, ketogenic diet or keto diet. Is a diet which high fat and very low carbohydrates. Ang imong diet ani, laban kaon ka mga pagkaon nga taas og fats. Good fats. Yun yung imong carbo ani ubos. Low carb diet, ginapaubos nimo ang imuhang carbohydrates. So, dili kay kaga kaon ng carbohydrates ani. Laban ginakaon nimo is good fats. So, kini siya nga klase nga diet gasugo ni sa imong lawas to force sa pag-burn sa fat o sa pag-fuel instead sa carbohydrates. So, ginahilis niya ang mga fats o niya gina-fuel ni mo imong lawas sa good fats instead sa gitawag nga carbohydrates. So, dili na kay kamukaon o carbohydrates ani nga diet. So, kinisya, mag-lead kinisya sa gitawag nga metabolic state nga gitawag nga ketosis. Ketogenic diet has been known to protect the body from fatty liver. Yan. O sa bagyo, diabetes, Alzheimer's disease, and even cancer. So, kung i-adapt ni nga klase nga diet, nakunta bang? Paglikay sa mga balatian. Nya, kung naatay D3 bio, mas monindot ang effect sa ketogenic diet kay ang D3 bio taas o medium chain fatty acid. Muna'y pagkaon dapat. Diba? So, nanatay MCTs. So, pag inom pa lang nato sa D3 bio, naanay fats, naanay good fats, nga atong ginasulod sa lawas. Oh, so, nindot siya. Muna yung mga rason, mga higala, nga nindot ang D3 bio, labi na yun sa mga tao nga ga-adapt o ketogenic diet. Actually, daghan man ang ga-adapt aniron. Known naman isa nga klase nga diet. Daghan ron ang ga-adapt o ketogenic diet, intermittent fasting. Kung naamoy ingana nga klase nga form sa diet karon, labi na ginto mga health conscious nato. Kung naamoy ingana nga form sa diet, mas patsada mga higala nga imni na ninyo og D3 bio kada adlaw. Mas monindot ang effect sa inyong intermittent fasting o ketogenic diet. Nga naman, ang kuan manggod ang D3 bio gapa-increase siya sa fat oxidation. O niya gasupport siya sa ketosis. Niya gawas niya na iyahang ginakontrol ang atong appetite o gana sa kaon. Muna'y nakanindot sa D3 bio mga higala. And of course, pag naatay D3 bio, ginapa-improve ni atong mental clarity. Maayo ang atong paghuna-huna. Maayo ato ang thinking. Hait atong memorya. Diba? Sa mga nagkaedad, diba? Kanunay na itong ginapahinomdom, mag D3 bio yun. Kay very precious kaayo, very priceless kaayo mga higala. Kanang atong memory. Kumawa na mga higala, makaingon na lang tanga na unsa naman taon ni mamang papa nga nagkabata naman eh, nagkabata, diba? Maingon dahil ng uban. Nanibalik na sa pagkabata sa mamang papa. Kay ang tawag niya sa iya mga anak, papa naman, mama. Nabaliktan na. No? Nabalik na iyang una-una sa pagkabata. So, likayi ka na mga higalang mahitabo. Labi na sa mga nagkaedad na mag-D3 bio kadaadlaw. Yan. Naa sa mga butika. Sa mga mahiligo ng kape, I know nga, ganahan yun ng kape. Labi na yun kung na, may edad na ta. Mangita yun ng atong coffee nga ginainom. Instead nga hunungon ninyo na inyong kape, kay lagi may balatian na. Instead nga hunungon ninyo na, alis di, pulihin na og DTX Coffee Mix. Pulihin na og DTX Premium Coffee. Herbal coffee na ha. Patsada kay na nga klase nga kape naas mga butika. Anyway, murag mo say babay ko kay atong oras limited kayo. Huwag po, nag-ubunong ba nag-iapunta? The same nga oras, the same nga si Bian. Sa programang kasayuran sa mga panglawas. Sa ibabay ko, salamat sa itong mga consumers, mga kaklinika. Ang ato mga product, usbo na ko, DTX 500, D3 Bio Mighty, si DTX Coffee na ito. Naas mga butika, ha? Sa ibabay ko, mga higala. Sa mga mahiligon og kape, tara, kuyog ta kay mga penata.
1: Looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: magandang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 8:02.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa paayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome mga suking tigbay manaw. Salima na pod kami nito sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. O banina pod mininyo mga suking tigbay manaw. O welcome kamo sa ato ang pag-uban-uban dinhi sa inyo hang kinaham nga sibyaanan. Lain na pod nga topic no ato ang hisgutan karon Doc Alan para sa ato ang mga suking tigbay manaw Doc. Yes Doc.
6: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigbay manaw. Welcome sa kamo mga listeners na to nga kanunay nagasunod sa atong programa ka Dragon Mail. Maing adlaw usap diha sa atong mga listeners Bisaya, Soga, Mindanao, sa ilang mga sokin sibyanan. Ay mo kalimot ha, kasama nako si Dragon Mail no sa ato sa mga programa ang pagpakabana sa maing panglawas. And of course mga sokin tikpoy na ni nasab ang inyong ubo sigalag alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga sokin tikpoy sa mga gipahigayon ng mga produktong kapsula uban panini para usab maprotektahan ang ato usab nga lawas nga doon nakita yung provinsyon, di ba? Dili ang kabalakan ka Dragon Milk, dili ang kabalakan na mga sokin at antikpino kaniya nasab ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga sokin tikpino da sok na sa mga ingredients o nutrients ni ini. Gawas pa mga sokin tika puro herbal, mga natural man ang maong mga sangkap o kaniya usab mga to usab nga produkto mga higala like a Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, Dragon Fruit Gold, o di ba? Ang ato sa mga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Pwede mo nga mutik sigala sa ato sa mga text line sa 0950-44-19006. Balikon ko 0950-44-19006. Muna higala ay mo kalimot ha sa pagpangutan na kung unsa may angay ninyong buhaton. Pwede mo matik sigala sa ato sa mga text line. Ang ato sa mga Hardmax ha, ay mo kalimot usab sa ato Hardmax rin coffee for men mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga kape nga walang palpitasyon like Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin o ang ato usab nga Hardmax Stream Coffee for Men. Ang ato usab mga sokin tigpaminaw kay nakanindot nini daghan mga benepisyo pag ikaw mo inom nini nga klases kape mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng. Hard ang simula max ang sarap pag ikaw naka Hardmax mo na igalang na nini. O niya, nindot kayo ang imuhang performance, no? Muhatag din niya o nindot kayo ang performance paglabing-labing ni Mr. Nga to kang misis, ha? Di ba? Ay mo kalimot, mga sokin tiba, aside ana, kanyang itawag o prickly heat, ha? Ay mo kalimot sa ato usab nga mga problema sa ato usab nga pamanit, no? Sa ato usab nga pangsulod, no? Di ba? Doon ay mga sintomas, mga sokin tiba na, ini nga mga hisgutanan. Pilnay mo sa imuhang skin, init, di ba? And prickly o feeling nimo ga-dry ang imuhang skin, no? So adunay mga solusyon ana, mga natural remedies sigala nga ato sa nga ma-apply sa ato nga panglawas. Wash with mild soap, no, di ba? Kanang sabon nga nindot kayo nga ma-apply nimo like unsang klase sabon imong giangayan, ha, di ba? Twice a day and take mga sokin tigpaminaw sa ato sa mga produkto para limpyo, ha, di ba? Gamit mo sa atong produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sigurado na mga sokin tigpaminaw basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Garantisado, epektibo, ug barato nga mapalit ninyo sa nagarang butika o farmasya Visayas og Mindanao.
5: Yes, mga ka-dragon fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapedok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong dragon fruit coffee mix sold in one with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong dragon fruit coffee mix, mga ka-dragon, kaning buwan mera nga adunay omega-3 ug omega-6 sa iyahang red fruit nga maka dalig promote sa brain functions ang gaoga nagapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao, mga suking tigpaminaw. Aside sa ato ang libreng insulin plant, mga ka dragon fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga suking tigpaminaw, nga kumpleto na nga imong ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang dragon fruit coffee mix 12 in 1 with insulin plant, inom na og higop na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta na ka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Oras sa Star Radio, alas 8:08.
9: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon,
10: mga lama sa kagahapon.
9: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama

Maayong gabi mga bay, adlaw karo nga Lunes, uunang adlaw ni mga bulan sa simana, uuna po nga adlaw ni mga bulan. Laksak sinagol na mga bay. Kumusta mga bay, kay bulan na rin sa Agosto? Kumusta ng pagpagusto? Atos po na karoon nga adlaw, maugi unang adlaw sa bulan, o anang una pong adlaw sa simana. Saksak dinagol unang bulan sa simana. Sige mga bay, ito lang yagi katawa-katawa mga bay ha. Kay aron nga magbalipay no sabtan ng kagabhion. Kuno sa bay mga pagsulay sa tuwang kinabuhi, anak yun na bay mga bay, mga kainday. Muna ginaing pa ito nga samtang buhi pata ibabaw ni kalibutan, di yun talungan sa mga pagsulay. Anak yun na mga bay, importante nga sa mga pagsulay kita mulahutay para ang kinabuhi nga tunhay at maungkon. Maungkon! Imbis nga maungkon, mayroon. So, di ba, baa po na nga. Imbis nga maungkon, mayroon. Sige ha, sa tanan-tanan nga naminaw karon, maing gabi ka na itong tanan. Karoon ang adlawa mga bay. Pizza 3 ni mga bulan sa gusto tuwig do smell 26. Pero sabi kahugna sa tuwag na tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Sige mga bay, alas na makaigsunan karon nga naminaw. Laisugilanon karon na ito nga pagbasahon mga bay sa tuwag na tulumanon. Kundiin sa ako nga pagbasa, pagkahumani ana, pwede namang mutambag. Tambaganin yun eh. Kining nga maong nga problema suliran na tulad taon ha. Kisa may nagpadala ni ini maong nga kaagit. Uy si Mary Grace at agabadyan sibo. At ang unsa man ning sugilanon ni Merry Chris nga ato nga salu-saluan karon ni ining kagabhion. Kamo pud diha kun do na moy mga problema, do na moy mga suliran, nanghitag kasulbaran o nanghitag dambag sa tong mga sukin ti paminawan, hala ipadala na kay ato nang pagbasahon inuwadunggan diha sa kahanginan. Sige mga bay ha, muna nga kinato nga tulumanon, alang gyud ni sa tanan, basta maminaw lang, why gipili bata tambok og niwang. Batag tigulang, tambok og niwang ang tanan alagaran gyud. Basta kay maminaw lang sa tuwang ato manon. Kay ginung higala sa kahanginan, higala nga bayro ni bay mahigala oni. Sayon duolon dili lisod pangita. Kaya mga bayon niya, sa mga mutambag di ay mga bay sa tuwang panag-uban sa tuwang tulumanon, pwede mo makatext o makatawag sa tuwang numero sa Smart 0969484545 at usbon 0969484545. Masyado dili mamemorize mga amigo. Ato nang gikinat sila na. Lay pang numero sa Globe 0956-664-7734 at ito nga usbon 09-56-664 City-City-34. Okay, masyado giyapon di ma-memorize. Ania, kumusta itong mga higala diya? Kumusta mo itong pagtagay-tagay samta naglingkod mo diya sa lantay? Ania, samta naglingkod sa tanday lagi. Hindi sa galantay, nagtanday namin. Samta naglingkod mo diya sa lantay, kumusta nga pagtanday-tanday? Ama na nga, ato mga kahigalaan, mga banag asawa, managuyab, kunya, puro busy sa trabaho, natural yun na ang maghindi gugma ay mag-abot ang gugma sa usag-usap. Kaya kung dili ng mutanday mong banay mong asawa, piligro na salain magpatanday o mutanday. Teka niya, silbing sinugatan, kaya natuntunan, ano yung nga manindot nga musika. May kayong kanta, anindot kayong kanta, gikanta sa edges, nga naguluhan og sinta. Mga lamang.

0: Tribayo.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
2: Tribayo.
1: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: Tribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Tribayo.
5: Magali si Rodrigo Gintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko GTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, kagmakapapan sa lawas ng tao.
3: GTX 500, mabali sa mga butika. GTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sa una, hindi ko gitmasawa ng pagpangapi, bangod abiktado, gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagapon, ako ko magpangapi. Sang GTX Coffee Mix.
3: GTX Coffee Mix.
7: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si may taod na buyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal. Sulod lang sa isa ka bulan. So, pag-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
3: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more. Dragon Fruit Plus 650 mg.
9: Beroy Baroro, Sinta. Purok ba ni Canon? Purok extension? O wala pa yung pandemic at gusto ko na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi.
3: Gamboso, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug ato nga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Borok 5. Mabahin ko ati Sir Gadilsor. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayo nagahong kasakit sa ungtiyan.
5: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
8: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng...

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang astasan para tulang, ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Giori Pharmacy og Ix Pharmacy. Sa yungon mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drugstore.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, arita sa mga pagtimbaya sa itong mga suking tipaminawan nga naminaw sa itong tulumanon o nagtanaw sa itong pag-live mga bay o mga kahandos. Okay, arita ni Idol Darly Kalyet Jukinto. Mayong gabi eh. Manong, may gabi na po ninyo muday. May gabi na sa mga hinimutakan karon. Niningatak na nining kagabion. Samtang, matubato ni Idol Elsa Blanco Dominda. May gabi eh, Idol. Kumusta na mo? Diha, maulan ba sa inyo? Pa-shout out ko kay Yenyen Camerong. Kumusta na ang iyang pasyente? Unta maoki ang tanan kay dako gihapon kulang para sa iyang magulang. Salamat from Mindanao. Okay? Naipod nga minsahe. Gika ni Idol Elgen Balasabas Romano Vibes. Good evening by Idol. Shout out from Barangay Hilabangan, Tayasan. Samtang na po na naglantaw si Idol Tourist Jen Ang. Good evening po. Na doon na pa ilain po si Dupang Tutong. Hello. Dayon, doon na pa ilain. Nga naglantaw na minaw si Idol Marlo N. Masino. Byron, Byron Ibay, kumusta ang tiyasan diha bay? O gilang tiyasan bay? Dayon, doon na pa lain. Mato pa, kumusta ang lungsod nato diha bay? Dayon, dugang pa ni Marlo Invasino. Okay, rabay, kumusta diha? Okay po, kumusta rapod bay? Dayon, dugang pa ni Torres Jin Ang. Pa-shout out dyan sa matuog kay Merlin Tubiu Habagat. Okay, maganda gabi po dyan sa iyo, Ma'am Merlin Tubiu Habagat. Mayroong nag-greet sa iyo sa si Ma'am Torres Jin Ang. Samtang, matubato ni Idol Dindo Abrincilio Vlog. Ato nga Idol kanunay naglaglaag na kanunay manglisog radio. Okay, diyan na. Matubato ni Idol Abrincilio Vlog. Good evening, Idol Byron Ibay. Musta naka? I want to greet my favorite SB member Sol Balasabas Biton, Kleng Labis Marquita, and my wife Catherine Azorinio Bayre from Dindo Belia Flores Abrincilio Vlog. Okay, may gabi na ni mo boss Dindo Abrincilio nga naminaw karon ning attack na ni kagabion. Eh, doon na pala yung pagtimbaya. Dugang pa to ni Idol Dindo Abrincilio Vlog. Shout out po ko nga sa kuang suking barbers Chef Boy Kalumba Tubio. Okay, ni Bye Buyax. Bye Boy Buyax. May gabi na bay. Ayun, dugang pa to ni Marlo and Masino. Bye, kumusta? Kanadiha bay. Layon dugang pa ni Idol Dindo Abrincilio Vlog. Bayron ni Bay. Unsa ganito nga ngalan sa ilimnon para sa mga manok o uban pa. Nangutan na siya ang ngalan. Okay, Vita Plus. Okay, wala ka na Vita Plus, Idol. Para nga sigurado gyud ang imuhang nga manok nga kusog, mangitlog, mga bay, mga kandos, gamit o Vita Plus. Samtang, Elgen Balasabas Romano Vibes. Advance happy 29th birthday to May Ogma Idol Tais. Okay, advance happy birthday rin mo Idol nga mag-birthday ka Ogmang Adlawa. Elgen Balasabas Romano Vibes. Okay, mayong kunin mo hanga. Advance lang po ko mayong kunin mo.
3: Happy birthday!
1: Ito ko sabon.
3: Happy birthday!
1: Dayon dugan pala. Okay, gika ni Marmar Deget. Hello, bye. Mayong gabi eh. Sa tanan, pa-shout out ko ni Nong GR og ni B1, Bartolo og Michelle Cantila din sa It's Biko, Langga. Okay, dahil sa pagkay ato ngayon ay Seymour. Langga Noel John Kapunay. Then request kog song Only Me and You. Salamat, bye. God bless. Okay, gika na ni Ma'am Marmar Digit. Samtang ni Ma'am Elsa Blanco Deminda na abadiri Mindanao Lord. Okay, akato nga Baita Plus. Naagya po na sa Mindanao diya, Lord. Okay, Marlo Invasino. Then heart siya. Then, ano na pailain rin? Kaysa pailain? Ni Marlo Invasino. Bye, hindi ako... Sanay ba, hindi ako naka... Naka-ano? Nakaano ba Marlon Basino? Hindi natapos yung pinag-type mo. Sige, niya. Hindi na ito maglangay, ha? Ato nang hatag pagtagad, kaya mga abadiya, mga pagtimbaya. Ato mong timbayan, uniha, kay nagbasa ko sa mga greatest ng mga higala raw diha nga sa kilid-kilid ng Minaw. Sama diya ni Ma'am Alma Escarpe. Gabi sa gabi yung mga pe. Sama po diya ni Ma'am Lintugdang. O sama po diya ni Boy Digo Herodias. Okay, niya

0: Skin Beauty Soap Ni Ana ang pinaka skin friendly organically blended IU Savon Beauty Soap wala numima imun kung dili mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit makahumok ug makahamis ang IU Savon IU Savon tinuod ni
1: puti ani mo oy nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
6: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamit ang Shiva Essential Oil.
7: Nawagyod ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: Ako si Lucia Galanido. Pag-ahero hangna buhol. Ang akong kasinatian sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa bangay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas walay kapoy. Sa non-clinement oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tunok ko kay nakatabang sa among libat.
9: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Kaning high blood, traitor nga balatian.

0: natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, uban sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
1: Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pud ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
1: Mga penata!
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Samo sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang sa

0: mga lama sa kagahapon by Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 50 minutos na milabay sa alas 8, mga bay, kinumang tagna. Yatud ka na to sa mas gipakusgan o mas gipa-epektibang herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay anena sa itong mga suking butika? Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung di dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gyud kamo nga makatumar o ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alka-Sisodium Ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis, agaban pa nga mga balatian, kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya at inanay, tatay, lulug-lula, pag tumarganunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit, hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian, humot og herbal bagyod nga coffee? Ani ana, gipela-ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog, tilawi di sinyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dose ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, atong hatagan ng pagtagad kining mga pagtimbaya sa itong mga suking tigpaminaw sa itong tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay, hindi yan naglantas itong pag-live ganiha sa itong account. Hindi yan sa kuan di. Ay, nasip yata ganiha. Pag-live dato imbis sa mga lama sa kagahapon sa Star Radio Tayasan. Okay, gikan ni Michelle. Ni Michelle Alfonso. Good evening, bye. Pa-shout out ko sa sister ko diha sa Poblasyon Tayasan, si Marmar Digit. Okay, Marmar Digit, madagabi dan nimo. Gika na ni Ma'am Michelle. Perlisiel. Oh, Ma'am Michelle. Ula kikag nga, Bel. Magabi dan nimo, ha, Ma'am Michelle. O, ni Ma'am Marmar Digit. Kau ba ni Bainuel Chan Kapunay? Nga anak karon na minaw sa itong katuluman, no? Sa mga lama sa kagahapon. Sige niya, atong hatang pagtagad kining pagtibaya mga bay sa itong mga suking tipaminawan sa itong panag-uban karon. Okay, naadya si Ma'am Marilyn. Okay, si Ma'am Marilyn Sabanal Saning. Okay, matapato ni Ma'am Marilyn Sabanal Saning. Good evening, bay, runi bay. Shout out ko sa ako nga mga buutan nga kapamilyahan nga pamilya de la Cruz sa Banal din Pausto. God bless everyone. Okay, agay ka na ni Ma'am Marilyn Sabanal Saning ang gitimbaya nga mga pamilya nga mga buutan kayo nga mga de la Cruz, Sabanal og Pausto pamilya. Okay, dahil doon na pilain nga pagtimbaya dere atong hatagan o pagtagad agay ka ni Abay Marlo in Masino. By Idol, kinsa mong kauban. Okay, dera kauban rin. Ako nagpakita akong kauban, bay. Asa man to? Asa man makita na akong pakita kang kauban? Mura na akong kauban dia, oh. Hindi ha. Muna akong kwardya. Sige ha. Muna. Ako nagpakita akong kauban, bay. Okay. Dayon. Kinsa pa ilain dia? Nasa may lepe pangkutahan na, bay? Wala na, bay? Okay. Mura ito pangkutahan na. Ni Idol Marlo in Masino. Sige ba ako sa pagkitaon ha? Katong gi-request ni Ma'am Marmar Digit kay wa po kalugar kay dapat ko gikuan sa pikas kuri-kuri ha? Ako sa pagkitaon Ma'am Marmar e mong gagipangayong kanta. Di asamta nga nangita pa ito si mong kanta at sa nga hataga pagtagad kini nga karaan nga kanta nga sa dugay ng panahon nga nagbilin o kagahapon ang kanta nga naguluhan o pepe roses.
0: Mga lama sa

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. Doc Alan,
3: yes.
2: Karong adlaw, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
3: Wow.
2: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No, ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabago ug pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
3: yes,
2: produkto, mm-hmm, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
3: yes,
2: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally,
3: okay,
2: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
3: okay,
2: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc?
3: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
2: Yes,
3: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
2: Yes.
3: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala ininit sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto. Ma-improve ang testosterone level mga sok and tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tipaminaw usana nini, no, sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tipaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, ah, di ba, musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no, mo na higala mga sokin tikoin and other potential and benefits good for fever, no, higala krisa usan ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usab matabangan ini, mo tabang usab sa ato ang gibog aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas o kusog, mo na higala mga sokin tigpayo ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba, matud pa sa uban ka Dragon Meal,
2: yes, Doc,
3: no, sa ibang mga pinulungan. Tungtong katkat sana ay ali,
2: ayaw
3: lagi mga sokin tikpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Healthcom mga sokin tikpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tikpaminaw. Hatagi ninyo ang pagtagad, ang inyong kagalingon, labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala, alang sa inyo ha mga kalipayon, matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
2: Yes.
3: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia. Usa katanom nga lumad sa Southeast Asia.
3: Yes.
2: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian, Daidok,
3: mm-hmm,
2: Indonesian, uga,
3: yes,
2: Vietnamese. So, kaning tongkat ali, mga ka-Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone. Mao ning i-mention ni Doc Alan.
3: Mm-hmm.
2: Og nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration og motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
3: Yes.
2: Uga base study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayo sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone,
3: yes,
2: ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
3: Yes.
2: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
3: Yes.
2: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Yes.
2: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Mga Lama sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 7 minutos ng milabay sa alas 9. Mga ka-amigos paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina, kapsula na. Ano na pa'y dakong premyo nga ino nga madaugan. Tiguma lang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee ug ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O ganoon na higayon nga makadaog o cash prize o bugas. Para sa Amigos Coffee, maokini ang ino nga madagan. 10 mil kapisos, 5 mil kapisos, 3 mil kapisos o 2 mil kapisos. Para sa Amigos Capsule, ang inyong nga badaugan, maukiningas 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa ka nga winner. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa maayong nga panghilis o resistensya, himsog o mas batanon nga pamanit pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active when amazing prices. Busan sa painong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon ka sa uran, kontaka lang kinimaw nga numero ang 0975-503-3857. Tungos bon, 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa, matag alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blisiason. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo o diri sa probinsya sa Negros Oriental o labaw sa tanan, diri sa Tayasan, mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy.
0: Mga Lama sa Kagahapon.
1: Sige mga bay, dito maglangay pa doon ito yung mga pagtimbay ito nga pasahan usa, kaya doon ito yung mid-shot na ito. Kadyot lang ha? Kadyot lang mga bay, kaya itong hatang pagtaga itong makaiksuran ka ron, nga naminaw sa itong katulamanon ang Mga Lama sa Kagahapon mga bay. Okay, may din gabi diya na ni Brad Nilon Pirulino nga naminaw sa itong katulamanon ang Mga Lama sa Kagahapon. Okay, dito maglangay. Ano ka na nga lain nga pinangayo nga kanta. Gikan ni Mamar Mardigit nga naguluhan og You and Me. Ha? Only me and you. Na you and me na mahinaw. Or mga ma'am, imbes nga only you and me na you and me na mahinaw. Okay. English na siya mga bay. Nga matun pa, only you and me. Ano pa sabot anak sa Bisaya pa to? Ikaw lamang ug ako. Unya sa Tagalog pa to mga bay maghandos. Ikaw at ako lamang. Sige, ito maglangay. Kinalangin na ito. Ano ka nang pinangayong kanta ni Ma'am Marmar Degit. Nagikanta ni Duna Cruz. Only you and me.
0: Mga Lama.

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more.
3: Isa yung panganin mo, Nay?
4: Lucy Sardimio.
3: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
4: Matuong.
3: Bila edad din mo?
4: Sa 28.
3: So, isa yung panganin mo, Lucy, no?
4: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit in ang akong bana.
3: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
4: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
3: Nang hubag?
4: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanang murabag mangisog siya. Ya, di to mi anak hospital dong. Karon ning pirma jud cha Weber kay operahan man siya, ya, di man siya gusto pa opera. Kay di ako nusta kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
3: no, sa mga yantil.
4: Nang hubag jud maayo.
3: Nahubag tanan. Oo,
4: kami yung inyo, abot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
3: Punuan sa paha.
4: Oo. Dapat ay misa radyo nga, naaday. Kanang amigos ko, pe. Siya na yun. Asun na yan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
3: Ya, karon, okay na yung bata.
4: Na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
3: pa. Kailan na idadad to?
4: Kuan, 79.
3: So, sa mga naminaw ka ron, ma, kung sa'yo ka-istorya ni mo.
4: Okay. Magamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayot sa iya.
3: Amigos ko, pe, Ray Gino. Sadaka salamat, mga idol.
5: Ako po si Lorde 5, nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you po.
6: Agi.
7: Naunsa ka din, ha?
6: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog. Stiff neck dasad siguro ko.
7: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
6: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan. Dalang panuhot siguro ni.
7: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
6: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
7: Dili, uy. Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
6: Mauba? Unsa man na?
7: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
6: Dagana din ingredients ani, no?
7: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
6: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa Dainisa, Rayuma, Nerve Pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
7: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
6: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
7: Dragon Herbal Oil with Subaki.
6: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Dragon Fruit Plus.
9: Enrique Turra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawa, dili mo kapuyon, kanalag.
8: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.

Adong oras mga bay, 29 minutos ng bilabay sa alas 9. Mga bay, kini mga takna. Gihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Natural, ng tayo viral, o katay bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio, dato sa medyum chan triglycerides, nga mutahatag pagtagad, kining pagtimbaya o gratings ni Ma'am Alma Escarpe gikan diya sa Barangay Matuog. Matupad to sa gratings ni Ma'am Alma Escarpe. Good evening, Bayro ni Bay. Salamat sa pag-greet. Naminaw ko ni mo. Greet na pod ko. Una ni mo. Ni DJ Maria Bungangira, Lula Iska nga natulog na. Kung natulog na ni Ma'am Iba o sa kumbana si Julio. Jumar Lebet, Jana Cyril Carl Amar Sultan, Jana Carlo o sa tanan na lang na naminaw. Request kong song, Bay. I will always love you.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong miaging nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nakahinay-hinay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon. Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginanlanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig na imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Si Lori Linde ako na ako nagpuyo sa Purokjis Poblasyon, Valencia City. Ako na ay gibati sa kong puso permintira magsakit. Tukal ganito Marco aning cervicare na ulian jud ko o nga hapsay akong paminaw nabinagid nga akong kutis, murag nag kuan akong kutis, nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R. Tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.
8: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
10: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say.
12: Treat Poblacion Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan.
13: Call or text 0966-348-9336.
14: Emps Flower Shop.
15: Emps Flower Shop.

narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: kagahapon. By Ronnie Bay.
1: At ang oras mga bay, 47 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kinu mga takna, ihatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumer nektambal.
2: Bago tayo magkaya.
1: Antioxidant, typical antibiotic, tungod kayo doon na kinay lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga party sa mong lauric.
2: Sa dilim.
1: Problema, kabahin kini sa natad sa gugma. Ano lagi mga higala kining gugma, makahatag na itong problema. Dilis na ang panahon nga malipay ta sa gugma, mga bay. Okay mga bay, pasinsya ha nga kinatong nga tambag. Basig bisan ang uban nga maingon, nga kita mo tambag, utro pang talambagan. Kaya naman na bay, makinabuhi na ito bay, nga kita nga mo tambag, dili nga angayan unta nga mo tambag, kay labihan pa unta nga utro pang talambagan. Sa uman na ito nga, kita may gisangunan ni mga nga tulumanon. Una nga, bisag talambagan ta, mutambag lang yabot ta mga bay. Okay lang na. Okay lang mga bay, kinito nga kinabuhi nga bisag talambagan unya mutambag. Kontra sa kanabang manaway ta, unya utro pang salawayon. Anak man ang kinabuhi mga bay. Ang dilis ta ng panahon, ang kita sa itong pagkatao, perfecto ta nga tao mga bay. Tungod kay gipanagna na maguna sa balaang kasulatan, nga walay taong matarong, wala bisan usa. Ang tanan goodbye, makasala gani ang bata nga gipanganak siya pagkatao doon na nasala tungod kay nakapanunod naman sa sala nga to nga panulundon mga bay gikan pa sa kanhi ay nga panahon gikan pa sa panahon ni Adan og iba mga bay amo na nga kay kita bisag talambagan maningkamot nga unta makatambag yaot na lang sa to nga ginagbantay tambag kini maluag-luagan ang kasing-kasing paduhan ni Mary Grace. Okay, dahil Mary Grace, ang katambag ka na mo, akabahin ni mong uyab nga Amerikano, nga kloruha siya, sulti siya, nga kada ba nga magprangkahan na yung musa nga, ino na mo siya nga, dili magun sa tanang panahon nga, ginahalan nga mutawag ka,
3: makatulog.
1: Murag wa kay kagawasan mo ba, kanang nga murag kanunay po nga paghahiktan niya. Murag dili na po mayo ha kay... Sa tanang tao, good mga bay, kita doon na magutay mga kanang gawas niya ng mga ambisyon, sa mga pangandoy, doon na po'y kagawasan. Bisig na kayo ba nag-asawa, doon na po kay kagawasan ng budesisyon. At ipon kay, bisig katangin ka sa tanan niya, ang ending po ba, kanang higtan po ni mong liyo. Manduan na po ka. Murag dili po na maayo. Muna nga, timbang-tibanga lang yung maayo, salty asya, ngay mong uyab nga, dili sa tanang panahon, nga kana nga ikaw na lang akong atubangon kay doon na pa koy obligasyon sa akong mga anak saktong putong tambag asay mo hanga higala kay basin simba kulang ba kana nga madutlan ka sa mga pagbati sa mga mga tao unya makalimtan yung pagkatiman ng mga anak niya usapot basin ni mo balik ni mo balatian kay mas stress man ka madepress man kag mahulog mo na nga sulti asya ang iyong mga uyabog dili mo to o di o di kana nga bulaga o di mo to ay mo hanga mga pasalig apan o ganahan ka nga nahigog ba na po kaniya niya di mo ganahan nga magbulag mo sa kusa o di klaro hasya prangka hasya apan naani mo ang katapusang desisyon kaya pananglitan o imo na siya nga kana bang di nagyod mo magbulag kina maglangkigit lang mo o niya mabot niya panahon may na nga Amerikano nga sige, magkunay tayo, magkikuyo ka pa ganyan mo mga anak at turan na siya mo ang amahan. Ay, muna na po na problema po dunya. Muna nga, sultiyas yung tarong. Importante, nga ang gugma mo pailog, ang gugma mo sabot, dili kay ang gugma nga imorang kaugalingan imong hanahuna. Muna nga, imuna. Imuna ang desisyon ang masunod kay kinya mo ah. Pamasin-basin lang po nga, tambag ba? Basin o kaya na ba nga magiyahan ka sa mga ayaw nga paghuno na? Bisan o kami good nga nagtambag, utro pong talambagan. Okay, amalot ako nga tambag, manginaot ko nga, bisan pa man sa kong nga ginagamit tambag, ang iyong mga problema, dahil sa iyong mga dughan,

0: begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: By Ray on Air. By Ray on Air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning.
2: Bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og, inday.
2: Bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na. Oras na para mang mata, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapa sa inyong banda. Kumusta ang tandaan? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, okay na yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon ang inyong igala sa kanginad. Nga kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubo.
3: Unsato?
1: Unsato ko no? Adlaw karon nga Martes, Pizza 4, bulan sa Agosto, tuig 2026. Sa mga ka-birthday ng adlaw, happy birthday. Happy birthday! Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated, happy birthday. Happy birthday! O sa mag-birthday og mga adlaw, advance, happy birthday. Happy birthday! More birthdays to come and always good health. Originday, pinaka-na-best sa atong birthday. Abtikus ganang atong lawas ka magliok-liok sa matag adlaw o libre na kita nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na good kayo nga gasa. Gikan sa atong labaong makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinaboy, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon gandang.
3: Lami ginang na
1: mag-birthday kay sigurado. Makapanog-up abot sa lubot. Anong manog-up ang ginbay abot sa lubot? It means nga pirtig yung busuga. Napag-idala nga ang saman baho. Okay, turas ko rin din 5 minutos sumun makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadali arigod sa oras, dali rang adlaw, dali rang bulan, dali rang to nagilaing bulan mo sunod masikat. September na yun. Basta na iber na gani, it means Pasko na. Panahon na po sa paghinatagay, panahon sa pagpinasayloay, panahon sa paghinigugmaay. Muna'y simbolo sa Pasko. Isang dili Pasko gani, ato nagyapon ang buhaton. Onegyon, you need to share your blessings. You need to help people who need help. Mga itong tabangan na mga tao po nga. Katong nagkinanglan og tabang ba? Muna gingon nga. Helping people every day. Nagkadol na ang Pasko. Dagka na po mga party ani. Masam laman ta kaning baboy o magpadayo ning bratos baboy. Pero murag disimbre ani. Murag mamihit na ning baboy. Wa na'y baboy. Na imamuhig baboy kay barato. Pag mihit sa baboy, mukalitripunig saka ang presyo. Makaingon yun ta ang presyo ani, tagaliog. Sabi nagmawagtang na ning quarantine sa baboy. Mabalik na ang biyahe sa baboy. Mabalik na po ang presyo sa baboy. Ang problema, kay wa na kay baboy. Kay ang uban, wa naman na muhi. Kay, siyempre, mahal ang pasaw niya. Barato kay ang presyo sa baboy. Logi ka. Ora kag nilangoy nga white tubig. Dinigsaka ni sa presyo, back to normal. Daga na pong umuig baboy. Pabortong na ibigal kay Sa kapanganak, gulpi mad. Manganak, nagtag 20 gabok, 30. Ah, oska, oska biyahe, ra. Onegyon, oska biyahe, ra. Paldo dayon. Manginaot ng tamasikat nga, babalik na normal ng baboy. Mabalik na normal ba nga wala na i-quarantine sa baboy kay kaling mamuyag baboy looy biya po lamin na itong na mga daggang baboy yun ay biya yun lalim may tanag page nga gipangayo oras tindahan or barato ra tagaliog pag ina presyo di ba dahil kakotasan para kagangat o bungton gangat o bungton nga kadiwalawal ang nila tungkol sa kakotas. Ah, diwalwal yung dila. Baik, umura rin nag-iro nga ka diwalwal. Oh, irag-iro. Kaya ka nang iro kutasa, di ba? Kanang dila mo. Diwalwal yun. Diwalwal. Grabing ma-version yung bisa. Diwalwal. Katulok ang laway. Muna yung ma-version sa mabisaya. Anong ka ng mga English, yung Amerikano, lakansig na ito ng Bisaya, kinaggan mo itong version dito. Anong Amerikano, ito ng Binisay, ang mga pinilosopo nga Binisaya, di malas na kasabot. So, lakansig na sila. Palahubog ka ayo. Sa itong mga lolo niya, mayong buntaglo.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Tambagin ninyo mga Apollo nga, ina nga, pag-respeto po mo na ako, ay mong panaway. Ay mabot ang panahon, kamo po'y mahimong apuhan. Sawayon mo siyong apo, masakitan, good mo. Makaingon, good mo, hindi mo nilalim to ang ibuat sa kong lolo sa una. Okay, ito na, 53 minuto suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa ganaan nga mo tawag or mo text ka ng buntaga, open na kayo itong call and text line number sa itong Smart 0969-484-5454 o sa itong Globe 0956-664-7734. Mauna itong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede po nitiksan kay Andam Gida nga matag o ba ayong pagtagan. Kung may mo, timplan mo ni gatas para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makayo sa ipod makadaot og manabi manggali ka na regyong makaayo para hapsay og malinaon ang atong kindapoy.
4: Ay basti lunch.
1: Okay, ito na 54 minutos sumun makalabay ang alas 4 sa kabuntag. Kumusta, kumusta itong kasikbit nga kalungsuran ila binagyo din sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, si Malalod, La Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, sa Ayungon, Bindoy, Manoy, nagsauban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal. Tarong Buntaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na tama sikat kay Buntag na, ibta-ibta na ang mga ilibtunod. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibta na kay Buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ipataop og magabi, ibton ginag mabuntag. Kay basig maoverios, maghang. Ang resulta, hang-hang. Ay, mong lolo lagi ko. Balag sigag mata kong lolo. Importante nga, baskog kay glawas. Baskog kay bukton. Baskog kay paa. Baskog pagkay si Junior. Imong lolo, gamay ang mata niya. Galuya, murag ngita nagwate. Okay. Imong lolo, kung nabahok po yung kayo kag-otot. Naba ni otot de homot. Di pang otot ko naman si Moti, homot ba? Dili, ginasa, may mag-perfume kay homot. Basta otot gani, muna yun, bad smell ginasya. Pero perfume, regular good smell. Okay, that's because is lagi ito kong sugbo. Good morning, good morning. That's to manog ron, daligra, badyan, inatilan, malabuyok, sambuan, og sabuan, pangkalungsuran nga mabot sa tong signal, lina, dapita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta, kumusta sa matong matindirag tindiro sa tumatag sa tag sa kama public market at matindirag tindiro isdaan, bularan kat anan to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta, kumusta sab atong mga bus drivers sa atong mga pinikab drivers sa malhabal drivers. Any kind of drivers, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa atong mga mananagat sa kadagatan, atong mga mag-umas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na tama sikat kay buntag na ang pagbangon. Importante gina para kita makapangapi sa sayos kabuntagon. Makakaligo sa sayos kabuntagon. Makapabahaw sa sayos kabuntagon. Mabangon para tanan, mabuhat nato og maayo. Makabuhat, magin mo og maayo. Basta mabangon mo og sayo. Una giyon, basta mabangon mo og sayo, magulan og kwarta, kamagiyon ang makapunit. Una giyon, madato gin mo og sayo. Pero magulan og bangkaw, aw, kamo mo unang maigo. Una giyon nga. Askang malasa. Lagi yun nga, magulag bangka, bayre, maunag yung maigo, kay matay, kita may unang magmataan eh. Pero magulag kwarta, haw, bulsang bayre, puno. Awas, awas. Lakan, sigun mo, kay tulog pa man. Okay, ito na, sigit yun sa minuto sa manmaklabelas 4 sa kabuntaga. Siya, siya, rato, ato, masikata, masig may noon po mo. Masig mo sa'yo, pun magmata toon niya. Kaya nga mamatay ni sa'yo kung mata kayo si Bayri, pasayon kung mata niya, wak man magulag kwarta. Nagulan mo nagbangkan, ego mo na nagkuntang kogo. Anegi yun nga, wag itay mayem sana. Imuha na lang, imuha na lang dawato. Saan na, anaman na. Nagungot naman ang pana si muntang kogo. Okay, ito na si Quintet sa minuto sa manpakalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Kadali araman sa oras, alas 5 na po. Nagingon nga kaning orasan, huwag din ato bantayin. Pagkadali araw, pero di magbantay ka nito, pagkadugaya man. Gabi nagmagtrabaho ta nga. Atong trabaho, kapoy, sus, makayong ka. Kadugaya pa man sa oras. Dugay pa man kayong alas 11. Pero magpasinaw ra ka sa lingkuranan, ga, silpon-silpon ra. Chill-chill ra kayo. Kayo ka, uy, alas 12 naman po, tigpaniod to naman. Kao na punta. Okay, tara, 55 minutos sa malamang kalabay ang alas. Alas. Alas 4 sa kabuntagon. O, das barangay magtotoyasan, may buntag din ng diboy noo diya. Nga nangapin na ron. Anong diboy noo? Good morning, dog.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Kumusta, kumusta itong kabuntagon diya nung diboy hinoo?
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Ang atong higala nga pirming gwapo.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Kay ang iyang asawa, gwapa. May buntag ng Mernay noo diya, nang by Francis Maymay Imad Myra. Og sa mga apo ni Lodi Boy, si Sabi og si Sapi. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og katong usang anak, puni mo naman kay usang anak di Adong Mato. Parago mo nato to mag-greet. Isa tong usang anak ni Muda Lodi Boy. Pakitake sa name. Para ma-shout out mo na itong appeal. Kay murag unfair kayo. Okay na sa sityo, Laguna. Mayang buntag ni Intimo na Binson da nga sa'yo kang nagmata. Ito nas kusina, katak ang na siyang kaldero. Iyan ang gibutang ng tubig. Kaya iyan ang 5 nulog kapi si Baydan Binson. Mas nang yuti ni Binson da, by Lickster Binson, by Joey. Si Syra, Akila o Garby, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon at takay buntag na. Og dias barangay Lutay Tiyasan. May buntag po niya ni Baiko Koy Guardario. Ang atong higala ni nga perming katangkilog uwalo kabok bidbirod. Baiko, kumusta atong kabuntagon, bay? Kanang atong bidbirod, bay? Ang pingi ragid na. Para naaraging matutoy-tutoy, bay? Inig sungkos da plate. Si Viper Sinit ba yung mga ayo, ingara nga. Your bidbiron is not available. Butangi, nagtatak na yung mudugan ba yung nga. Your bidbiron is not available. Si Viper Sinit, makakita na. Di na na, makita mong mga ayo. Mingo na siya, ah, not available man, di na lang. May buntag na ni Viper Sinit, Viper Sinit karganira diya. Gala ni Bay Kukoy nga di ginis na magbulag. Para po nisilag katong kuan ba? Katong kaluha. Nga ugasa tong usa, to abo tong usa. Ano nisilag ka best friend? Og di Bay Pesinit pa. Mayri, kanas Bay Kukoy. Kaya iyan ang gibutag at available na yung bidbirod. Karong gabi, eh, birahan, ginako ng tulo ka buok. Matulog naman ginaan siya. Kwaon, ginakot na. Ayaw ba nito? Kaya papalo ka na. Nakabantay na sa bike ko. Yung mga gisultis kahanginan. Okay, tawaras na rasing kudos na ganyan sa kabunta. Oh, lagi na, lagi. Nagiyan nga, bidbiron, it's our life. O ka ng bidbiron sa bata pa ka, mabay na imong kalipay. Ang itag totoy. O di biyata mo dako ugla ng bidbirod. Pero matay si virus na bata. Patamurang guwa mataka. Totoy bidbirod. Katotoy na nagkita. Totoy sa atong kinikanan. Pero bidbirod marag wala. Saan man nga. Crisis man. Lulu. Dagayas kagag ngagagway. Lolo ko naman, yakis ko nagdagway. Mayroon magpanaway siyong lolo, ha? Ang atong lolo, ato rin ang irespeto. You need to respect our grandfather because our grandfather is very old. Unag yun, masikat. Mahalag, wala tayo degree. Importante nga na doon na rin kita irespeto sa atong isig katao. Ilabinigid sa atong pamilya. Kinala ng respeto at huwag ginang ipatigbabaw. Okay, tara sa 5-4 regit sa kabuntag. Nireply sa hindi boy, tap-tap bay, pero wala dito ang bakulod, nag-review bay. Si tap-tap din na, no? May buntag din sa anak po hindi boy, si tap-tap. Tuwarong bakulod, nag-review. Nag-review para siyang kaugmaon. Para ugmadamlag ang iyang bulsa. Puno. may buntag ni Tap-Tap di ang naas bakulod. Sani sa mga children ni Nung Diboy Hino. Iyahanin ko. Uni, gitawag ug youngest. Youngest children. May bisayaan ang youngest ba kaya wadyo ko siya bat. Ako ang god, kinamanghuran ba? Kinamanghuran or sa manong kinamanghuran ng Diboy o malanghuran pa? Namay upan mo talang. Bay, muna yung kinamanghuran? Ah, dili bay, malanghuran pa rin siya. Basin dahil o basig malanghuran pa ng Diboy. Apay manghod nga, mukalit og tungha. Okay, taras alas 5-5 na gud sa kabuntagon. Standby sa tamasikat. Mamina na puntag mga awit. Why play a song entitled Pautanga Kubay? O request ni Bay Persinit Gargadira. Iyako na ipainungod ni Bay Kukoy kay nagplano siya nga mangutang o manghula mong kwarta. Manghula mong kwarta, ayaw mong kalimot magbayad. Ngayon nga, bye, Ray.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miaging abulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Nights, Dumaguete. Mansion House.
9: Ako, clean siya ni Colo. Gamit ko sa nang haplas, sa nang kape, o nakagamit ko sa UAID na nang non-stop for mauna yung gigamit. Kaloy sa ginong, o murag, kanuna yung magkumakasakit-sakit, anong kalawasan kayo. 72 years na baya ko niya. Mau gimintin ako ang nans. Daghan tayong salamat sa nans na mau inakapakusuwa sa mga ibang bakit.
10: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya. Di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom mag Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress or anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nanong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
11: Hard Mama.
12: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
11: Mag Hard Mama. Extreme.

0: paminawdang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
1: Kinsa ni ma'am?
2: Francine Olores. Nakakuan man ko nga, maayo ko ng Vitron.
1: O niya, kamulo niyang gamit ining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
2: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskwela kay makabright di na, no? Kaya laanam siya nga, palit ko usog mga kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
0: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: It will help community cooperative incorporated o PHCCI. Adunay ay sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantod alas 7 sa gabi. Daghang sa

bangun. Pagmata na, mga sikat.

0: Welcome back sa tong programang pakurat sa kabuntagon kauban gyapon na inyong igala sa kanginad pirate. Og na mo'y otang pirate. Og mo palit pirate. Anak na gidka simple ang atong kinabuhi og natay kwarta mo palit og guay kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera aron ang isi abot sa ali. Alingagag. Basta lingagag nisgutan kadis manangos tayo mo katawa gidayod. Pagkala parang ba god. So ato lang gini siyang sabto. You need to understand manang ostay. Because manang ostay is having a wide mouth. Sa mga wide mouth niya, I need to smile a little. Ambo chicken kuela, ambo chicken. Kanyang bo chicken mo na paborito sa akong idol sa oda. Ang tod karon. May lain, may buntag ni Totski dia or Tito Tirano. Naaron dia sa barangay magtuaw tayasan. Totski, good morning Totski.
1: Bangon, bangon, bang.
0: Kumusta naman ka Totski?
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mga kaban siyang pinakagwapa o pinakabutan ng asawa. May lain, si Bim Bim Tirano. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Si Bim Bims. Og siya pong pinakabuotan ng anak. Si Laika Jen. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon at takay, buntag na. Nagingon nga mo, bangon para sa kaugmaon. Matulog para muligon. Siyempre, matulog mantag magabi eh. Para muligon ang atong kakapoy sa atong lawas. Gatrabaho mantag tibok adlaw. Inigkatulog pagkagabi eh. Pagmatas buntag, maulian, mabalik atong kaimsog. Munang matulog gid sa saktong oras. Mumatapod sa saktong oras. Mutrabaho po sa saktong oras. Para ang swildo insakto po. Walang labis, walang kulang. Og mag overtime, naagi kapit. Pero matay ka ng Pilipinas. Magtrabaho ta diri, murag wa may overtime. Trabaho ta diri, walo ka oras. Wala may overtime. Maunay, John, murang murag dilahira sa ubang nasod ba nga. Dako pag swildo, naapay overtime. Inig ulit ni mo diri sa Pilipinas, siguradong naadyo kay milyon. Maka-invest yung kagun sa imong ganahan nga inigosyo. O nang ma-abroad ako itaad ni. Asa mga ma-abroad ba? Abroad ta, I need to go another country to get a millionish, millionish of dream. Makakuha ko ng tag-millionish sa atong damgo. Kana ginoong million, dali ramang ginaking kwaon. Olayos ka oras, tulog kag mga 5 minutos, damgon ka nga nakadaog kag milyon. Wala, matik dayon. Kuha ding milyon. Pagmata ni mo, asa na mag-milyon rin na wagtang, man? Daling nakuha, dali pong nawagtang. Olay, gingon masikat, basta kwarta nga dalira. Dalira po ko nung maanaw. Mas maayos ko ng kwarta nga pinatuloan ni mong singot.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: And again, you know what is always low every morning. Okay, natay talk speakers lady at rin natagang may pagtagan. Ligo pa na patay oras gamay. Hello, good morning. Yes, good morning. Okay. Hey!
2: Yes, hello, good morning.
1: Pagkadugaya pang matingog ni mo, Miss Waterfall.
2: Una, ako sukmang ko kayo.
1: Kamusta naman ka, Miss Waterfall?
2: Ay, okay, paghihapon.
1: You're always okay?
2: Ay, napwedili okay. Pero, okay lang.
1: Ah, okay lang yun. Okay lang yun imong kabuntagon kay? Ang samay,
2: ang samay. Ay, yun. Dayong itubag ni si, ni teacher eh.
1: Ang samay, rason mo, Mr. Paul, why always okay every morning?
2: Okay lang, nagdaw na kamata pa. Brigad kayo.
1: Ano sa may inspirasyon nimo si mong kinabayron, Miss Waterfall?
2: Makataon sa pamahaw, dayong makatrabaho, okay kayo.
1: Dayong makalaag po.
2: Ay, laag sa trabaho, kaya maglasaw-lasok mo.
1: Makalaag sa daplin sa baybayon, kauban ang...
2: Ay, dirig baybay, arang dito.
1: Kauban ang bugtong lalaki nga naghatag o kalipay sa imuhang kasing-kasing. Miss Waterfall!
2: Hello!
1: Kanayo na sa imong greetings karong buntag.
2: Good morning. Good morning, guys. At tanang tagataya sanon nga naminaw ni Odeji. Ugay na ko nati Florin, Kuya Joseph, sa may guminto kayo. Hello, good morning. Nati Marites. O, ni Dito Maria, ni Wapaem. Good morning, ni manager. All ni... Bayroon ni Bay. Good morning.
3: Excuse me, boss.
2: Tanang naminaw di ay sa studio. Hello and good morning. Bye-bye. God bless.
1: Okay, thank you so much, Miss Waterfall. Basta na ka-star.
2: Ayun, nailain ang sikat ng studio ng tayasan. Good morning. Good morning.
1: Okay, dagang salamat, Miss Waterfall, sa imong pagtawag rong buntaga from asa ni Miss Waterfall ron ay mutang. Tama ni Kurusag Maya, pero magdara ni sa atbang nagay. Anani sa Sebadjan, Sibo. Gusto na natong makigalan ni Sebadjan, Sibo. Mayong buntag, kaninyong tanan.
4: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag na. Ambo chiking kwela, ambo chikik, ek. Ambo chiking kik, ek. Ano'y kanta masikat nga lisod kayong kanunay ang lyrics? Lisod king basahon, maka ininsik mong kag-ahat. May nang ininsik, anad mo na sila. Kita kay di man ta-anad. Di gan magkadimao. May Stotske kay ano'y Stotske, expert mo mo musulte o ininsik. Ano'y kanta nga butikik? Aw, easy ra kay Stotske. Okay, Totski, it's very good language of insect. Again, Totski! Ano siya may insect o glugaw? Ah, insect o glugaw kay Lugawon. Pwede po kuno glug-lugon, lug-lugon. Ah, mo dito skira ininsik o kon, log-logon. Ah, kanya ito skihilig mo na siya glog-log mo nang... Wala siya log-logon yun. Okay, tras 38 minutos na ginoon makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Okay, sa itong kapalaran ka ng buntaga, pabinaw pati kaya ito sang iatag ura-urada. Our destiny this morning, you need to listen. Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 ang Todabril Sinibi Aris magdala og mayong bunga ang imong ideya swerteng numero color 153 og lemon yellow Abril 20 ang Todabril Mayo 20 Nauros importante ang pagsinabtanay swerteng numero color 358 og green Mayo 21 ang Todabril 21

0: Tibinay. Padayon ang mayong plano, swerteng numero color 217 o green. Onyo 22, Santo Dulio 22, Cancer, makaligon og samot ang inyong relasyon, swerteng numero color 239 o white. Olyo 23, Santo Agosto 22, Leo, ang imong pagpanganda maoy yawi sa kalampusan, swerteng numero color 467 o brown. Agosto 23, ang to September 23, Virgo, makabot nimo ang usa ka tumong, swerteng numero color 329 o silver. Magkadong atong katunga sa tong kapalaran karong buntaga ang katunga at ang atangin ninyo niyang taod-taod. Okay, stand by, tama sikat. Maminaw na kitag pangkabuhayan, Shukes.
1: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa? Uy, TX500.
1: So, unsa ba utilde sa imong bana day, ma'am? Sa
2: kuan, iyang sakit. Iyang murag ni Muminor, ba? Makatumar, bitaw si Kistetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-istit at tumar, ani.
1: So, wala pa na siya nainom, ano? Unsa diyang gibati, ma'am?
2: Nang luyahon siya.
1: Luyahon?
2: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, ani.
1: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
2: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay efektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan. May PC. D3 Bio o kanang TX500.
3: TX500.
4: Mabali sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Mabibilis sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko git masawaan ang pagpangati bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangati sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Okay, si Rodrigo Dumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Sorte, git tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko nasa radio about sa DTX 500 na tiyan mo na akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulik, kagmakap
3: pagsa
7: lawas ng tao. DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
4: Mabalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: Yes, guys. May buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay, usa ka interview ho diri. Usa ka nanay. Nung user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo, nay?
9: Merna Bromo.
8: Pila edad nay, kusga nay?
9: 60.
8: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay?
9: Dugay na gyud pag kuan ani.
8: Pagsugod
9: yun? Sugod, oo.
8: Kung ano ni gamit magkag Amigos Coffee nay, unsa may imong gigamitan?
9: Sa akong high blood, sa akong bana high blood po niya, karon ni normal man, ni abot na lag 130 over 80.
8: Ah, okay. Sa una day nay?
9: 180, 200.
8: Muna'y blood pressure ni mo?
9: Oo, bisaga inong pagkumpara sa high blood.
8: Karon wala na kayo laigin?
9: Wala gyud.
8: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
9: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
8: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
9: Matuog.
8: Barangay yung.
9: Barangay yung.
8: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
9: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
8: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong na pamatuntaan. Sa dalang salamat mga idol.
10: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Capsule, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So bimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, hanaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912. If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. Dumaguete Pension House.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Leroy Baroro, Sinta. Purok ba ni kanon, kurong extension. O wala pa yung pandemic at usog na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
0: Kapulsa, Pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga penata!
2: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biagudok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: By Ray on Air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo gala sa Kagidad. Hindi lang siyang paborito yung stasyon 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat kita. Okay, tora 53 minutos sa man makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Sa mga may ligon, dag swertres, tanawa tutukin na yung ticket kay masinugusan mo sa mga mananaog. Sa atong resulta, kagapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 7-8-2. 7-8-2. Sa alas 5 sa hapon, 2-1-6. 2-1-6. O sa alas 2 kagabi, 2-0-5. Pag-gado atong swertres result, kagapong adlaw sa mga rakadaog, congratulations. Kadtong mong swertis, gatod gratis sa Dragon Fruit Plus, 650 mg. Atensyon sa manangita, herbal nga barato, epektibo na. Ania na sa itong masuking butika, ang nabantog maski pabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamayan ang pankasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid kang makatumar. Ayaw hulatang ang imong lawas, mabigay, panalip di kanunay, pag Dragon Fruit Plus. Susbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Apalit sa masuking butika, dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idarana alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhod, malutan o gang pagbaton o arthritis, rayo paguban patungod ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi de Alkaline Vitamin C. Mumpatinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit. Amis pagyud ka, mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo't herbal pa dyan nga coffee? Ani anag, gi pa ilailang pinakabagong herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, dili katulog, telemedicine nyo, kininga mo ayaw sa mga sakit o baletan. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay, dusi ka mga herbal ingredients, kininga kapi. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay, dusi ka mga herbal ingredients, kininga kapi. Dragon Fruit Herbal Coffee. Lami, ano palit siyang masuking butika do all sa inyong lugar.

0: Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan sa ni Junior Hardmax Extreme Coffee. Available sa itong masuking butika doon sa inyong lugar. Mamayang buntag din ni Mamel Galios, usa sa mga sinaligan sa Dragon Prot o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tama si Kat kay buntag na. Okay, padayon na ito sa itong kapalaran karong buntag. Paminaw pamati kaya ito nangyata, gura orada.

0: Sa gipanganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23 libra tabangan ka sa imong higala swerte numero color 156 og peg. October 24 hangtod November 22 Scorpio ayaw panumbalinga ang naitabo kaniadto swerte numero color 347 og gold. November 23 hangtod December 21 Sagittarius na matikdan sa uban ang imong determinasyon swerte numero color 368 og baron. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn ayaw og apil sa away sa barkada swerte numero color 657 og yellow green. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius dunay makapausab sa imong adlaw swerte numero color 475 og lavender. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces. Atagi og panahon ang imong kaugalingon swerte numero color 125 og orange. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo na kabalo na gidmo sa mga nakabalo na daan na kabalo na gidmo og sa buwan. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mong kapalaran gatod grato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Unakoy aduna kini vitamin C og tambal usab kini sa mga nagkalain nga masakit sama sa high blood hilanat bagubag og uban pang mga sakit nga giambing sa kalawasan wala una tanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available at Amigos Coffee. Diya sa Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy, Das Bajan Butika, Santo Niño, Alegria, Jajan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Inatilan, Victor Pharmacy, MPJ Drugstore, Web Pharmacy, Silmo Pharmacy, Das Lagit, Red Pharmacy, Edge and Edge Pharmacy, Malabuyok, Central Pharmacy. Maronda, Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, Dumanog Pharmacy, Sipura, Happy Jagal, Kantara, Butika Marga, Mantalungon, Butika Marga. Dias Dumanog, Biton Pharmacy, Zipora Pharmacy, Saidis Pharmacy, Apidra, Krisher Pharmacy, Ugdesa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Maugida, ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og din sa Negros Oriental, available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang butika doon sa inyong lugar. Og din sa Longsod sa Tayasad. Available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule diya sa Ike Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Ginjel Pharmacy. Okay, ito ras, alas 6, impunto na gid sa kabuntago. Narito sa atong balitang sports. Paugnat sa kusog, paugnat sa utok. Paugnat po sa pus-on. O NLEX di bibitaw sa liderato. Ang patuloy na pagdumina ng Group A ang hangad ng NLEX sa pagsagupa ng nagdidepensang TNT Tropang 5G habang ikatlong sunod na panalo ng target ng guest team Macau kontra sa Titan Ultras sa PBA Season 50 Governor's Cup. Lalabanan ng Road Warriors ang Tropang 5G ngayong alas 7:30 ng gabi matapos harapin ng Giant Pandas ang Giant Tricers ng alas sa alas 5:15 ng hapon sa Ninoy Aquino Stadium dito sa Malati or Makati, Manila. Bumabandira ang INLEX sa Group A bit-bit ang 5-0 record kasunod ng San Miguel Bermen nga adunay 4-2, Tente 3-2, Converge 3-3, Geste Macau 2-4, Tirapirma 2-4 at Titan Ultra 1-5. Magandang atong balitang sports karong buntaga. Kadtong balitang sports gatot-gato sa Shiba ay sinchal uwe. Sakit ang kalawasan, tumaranday nagtambal, sulayang natural nga pamagi, pagpamasay. Gamit ang Shiba ay sinchal uwe. Ang Shiba ay sinchal uwe, linimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maumasagol, adalay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay dunay chloric acid nga makita sa bisi. Iaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, subanan og masay, Shiba Essential Oil ang aplas nga umot og epektibo. Shiba Essential Oil. Mapalit siyong masuking butika og tindahan. Dini sa lungsod sa Tayasa, nabilabol atong Shiba Essential Oil diya sa Ike's Pharmacy o Cure Pharmacy diya sa Malabuyok, Cebu. Abilabol ang atong Shiba Essential Oil diya sa beat sari-sari store in front of New Malabuyok People's Palace. Og dias barangay Bago Tayasan na available sa Batong Shiva Essential Oil dias sa panimalay ni Sir Boyak sa Labiyog Karida. Okay, Toras, salas size 2 na gid sa Kabuntagon. Napupos na gid atong tulungan pakurat sa Kabuntagon. Tanan-tanan na lang yung makigalaan na turon nga. Naminaw sa story niyo, may buntag ka ninyong tanad.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na. Bangon! Para mangapi, sa mga nangapi na ron, mayong pagpangapi. Sa mga nang tsokolate with photo, mayong pag-inom-inom. Pag-inom-inom mag kape. Or pag-inom-inom mag tsokolate. Kasi may kalayaan na ng tsokolate at kape ba? Ang kape, pure kape, gina siya. Ang tsokolate, katuman ng tsokolate. Katong kakao, bangagimong tabliya. Nang natawag na siya, tsokolate. Or chocolate. Kanang tsokolate, good benefits, malas nung lawas. Pero muna yun, limitado, ragyon, ayaw pasubra eh. Eh, di po na maayog resulta, basta masubraan ka ginamog tsokolate. Inom na kong mga dua kaladok. Yung imnan day tubig. The best na siya. Okay, doon na tayo pa ibalo. Karong buntaga masikat. Kinsay na kakita day agyawi. Yawi sa auto, iuli. Okay, ang makakita, ang makauli, adunay pahalipay. Okay, paibalo sa Kayabe, sa sakyanan Toyota Wigo, ang gituohang nahulog ni Adtong Domingo, Agosto 2 sa may alas 8 sa buntag. Ang tag-iya nagsugod og biyahe gikan sa Taroy, Tayasan, padulong kini sa Ayungon. Kung kinsa man ang nakakita sa maong yabe, paliyog lang og atod sa Tayasan Fire Station or dire Banuan sa Star Radio. Yawlag sa basa. Sa makakita, adunay palipay ang makauli. Sa maong yabis sa sakyanan, dagang salamat, nagpasibya, merci bagyo. Kinsay nakakita giyabi diyan sa sakyanan, paliyog lang ato dito sa fire station or diri Banuan sa Star Radio. Kinsay makauli or makatod sa yabi, adunay pahalipay gikan sa tag-iya. Ang nagpasibya or tag-iya sa mong yabi, si merci bagyo. Okay, ito na sa alas 5.07 na giyot. Alas 5 na giyot sa Kabuntagon.
2: Unakoy, itambag buntag ni mo para lang ni siya kaayuhan mo.
0: Natay, text greetings diri. From Madam Alma Escarpe. Mayong buntag niyo na Madam Alma Escarpe. Mayong buntag, Bayri. Mabukaw ko sa akong bana, Julio, Nila, Tia, Mating, Mads, Josephine. Day Aylin, Welen, Ma'am Eva, DJ Maria Bungangira, Lola Iska, Jomar, Libet, Jana, Cyril, Cal, Almer or Amer, Sultan, Jan, Carlo, Lorna, Melody, Medellin, Junjun, Angelo, Day Nisi, og sa tanan na lang mga amiga, og naminaw, gika ni Alma Escarpe, sa gikan ni Alma Escarpe sa matuog, salamat sa pagbasa. Tulala tadi kay punol-putol magandang message. Ini kan baka nang murag kinala pa siya ni mong i-full screen. May buntag ni madam-madam Alma Escarpe diya sa barangay Matuog, Tayasan. Sa mga Escarpe pamilya sa barangay Matuog, Tayasan, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na. Sige, tikongkong diya kay wagin mo'y grasya ana. Ay pa muti kangkang mo kay naapay grasya. Unsa man klase sa grasya bay? Grasya kay nagtikangkang mo maitan mo sa tiki or tayo to. Grasya na siya.

0: Okay, tara sa Lasay City ni gud sa Kabuntagon. Napopos nang gidatong tuloman doon. Wala bay dalimtan tingog makanding. Tingog bigal. Wala ningog nang atong mamalalang manap kag ipanggutom na kuno sila. Region gut mo nang hayop, gut mo pud ang tao, basta na kidaboy, gut mo gud na. Basta gut mo nang hita gidagaon. Siyempre, gutom na gud. Kaon gud. Kaon para mawasan ang kagutom. Dias, tayasan original bisayang manok. Mayang buntag or mayang pagkaminal ang Joy Sorinyo dia. Joy Sorinyo, Jessica. Jessica Sorinyo, fighting katipay. Og ni Boss Jano Nogina Kamanso. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og dias, barangay poblasyon tayasan. Mayang buntag ni Boss Chirjos Nabdos. Sigmada Mirian. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og dias, sa Piso or HR Piso Office. May buntag ni Madam or Piso Manager Madam Chris Ramirez. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa tong amahan din sa lungsod sa Tayasan, may buntag usab ni Mayor Bimbo Ruperto. Abansyang Vice Mayor Nonong Susano Ruperto Jr. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og di bay Edje dia, Edje ba to Edje? Edje Caldera. Nga kanunay po yung naminaw sa Star Radio kada buntag. Bay Edje Caldera, good morning, bay.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Sana sa mga tindiro diya sa MC Mark. Sana mga tindiro tindira diya sa MC Mark. Labi na ni Bay Dundon Libradilla. Nga smiling face. Layo pa gani, kakatawa na siya. Og sa mga kaubanan ni Bay Dundon Libradilla sa MC Mark. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon at ta kay buntag. Og di kabultahe diya, kabultahe bay Kinita Buiba. Kusgan kay mga paksa. Kanang itawag og pickleball. Oh, nakadula tag pickleball gapon matay. Di paningot biya punta gamay. Gamay ra. Amayon punta ni Baikinit kabultay na. Di ba kabultay Baikinit aboy ba? Nakauban siyang mother. Si Madam Mindy aboy ba? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og na itong barangay sekretary dinis barangay kabulutan. May lain si Bay Nicodil Gauran. Bay Nicodil Garan, good morning, bay.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kauban ni Secretary or Treasurer ni Julie, Julie Torres. Og sa tong vlogger dinis Barangay Kabulutan, may lain si Bay Jan Paul Torres, nga ga-earning na ni siyag milyones. Kita ani, watay, wak may earning atuang page ani. Zero balance mag-iapon. At siya, pag-earning ni bay nga, wak mang kay post-post guard. Mag-postpon, wala po yung mga bios. Wagya po yung earning. Kaya ka ng earning, gaagad mo na sa bios. Sa likes and comments. O nang, by Jan Paul, naging bulahan na ni Kadabulat. By Jan Paul Torres. Siging withdraw. Og sa atong inandinis barangay Kabulutan, Alliance Kapitan Ayan Tirano, good morning, Cap. Kauban siyang kapikas sa kiwis by Garner No, Ricky Dotske, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og siyang matindira sa tosinuan, si Madam Kathleen Lidama. Jima Cabrero Diaz, Wilsa Ganaganag, og Mik-Mik Bukingkito, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni DJ Barek, mayong buntag DJ Barek.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kumusta kamuntago na ito DJ Barek? Og ni Madam Chusy Grappa. Og di konsyal si Muyo Sores, Madam Edna Tirano, og ni retired police major Marjini Tirano Sores, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og di bay Manuel Bulahan diya. Ito'y gala ni nga Permin Bulahan. Iba na Bulahan nga siging kadaog swertres. Ay man, sa'yo may mga agod-agod bay, kanong sige mga kadaog swertres bay. Og di bay Manuel Paibre, sige kadaog swertres, pero kanaya kung tuwid bay rin, matay sige mga sakit. Ang itamagan si Bay Manuel, Bay Man, naman to kay agon-agon, ganong nagsakit, manay mong tuhod. Gamita tayo mong agon-agon para kurang kusgan perme ba? Ay, giyon masikat, agon-agon pa more. Kama na agon-agon, Bay? Anong agon-agon muna, gitawag sa kwan pa na siya. Sa English pa na siya, kanang murag power-power ba? O, gahom-gahom. Sa Ogdes Barangay Magtoteasan, may buntag buleng by RJ Balasabas. Abay J, good morning, bay. Kumusta tong kabuntagon niya, bay J? Ang kaoban siyang asawa, si Mel Bell Balasabas, siyang ginikanan, si Madam Tikya Balasabas, nung turo Balasabas, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og nung Juni Bainosa, mayong buntag.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Lang bay Nunoy diya, bay Nunoy, Booking Quito, may lang bay Kustan, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og diya sa sityo kang Abukay, mayong buntag ni Boss Dindo diya, Boss Dindo Abrensilio. Atong igala po nga kanunay naminaw sa Star Radio. Anis Boss Dindog, makakita mo na personal. Basta magtakilid gani mo. Magtakilid gani mo rag si Rubin Padilla. Magtalikod mo rag si Bong Rebilla. Magkatubang mo rag si Daniel Padilla. Muna na si Boss Dindog Abrensilio. Kaoban ni Madam Catherine Sorinio, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kanis si Madam Catherine, makatubang may mura po ni si Catherine Bernardo. Og ni Boss Digoy da, Boss Digoy Rodias. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa tanan-tanan na lang yung naminaw sa Star Radio. Rodias, parang kayo mag-lady na ito kalimutan si Bay Kondia, Bay Landoy Kapunay. Kaoban siyang asawa, si Kagawad. Kagawad. Something ala, nalimot mo nung ta. Mili ba to? Mili. Kagawad, Mili, Kapunay. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Huwag silang treasurer niya o secretary, si Madam Runlin. Madam Runlin, Kapunay, Mahinay. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Usap po siya ka-vlogger niya sa Barangay Maglihi. Gerding na po niya siya milyon. Okay, o nagkita yung oras, masikat. It's time to see Babay na giyod. Wada ba yung dalimtan? Tingok ma... Wagabae. Wagabae. Wagabae. Wala yung giyon ka ng gaba, di giyon magsaba. Para walay gaba, ayaw giyon mo pagsaba. Para dili, mahalata. Okay, sa kalan sa atong station, manager, mister, ayan, haniya lahato. Og sa atong kaubanan sa buwat, handos 98. Bay, Rony, bay, Librado. Namo handos, og maadlaw, mandos pod, og magabi.
1: Lamia, oy, ihandos pa, sige no.
0: Og sa atong kaubanan nga reporter, handos 38, Sir Boyax, labiog ka rin na. Ako nalamingon atong alagaran ng labawang makagaw sa mas pag-alagad, kaniya dindi ka na to. Og manapunpon magdungog, dungog lang yapon tagbalik sa inyong tag sa tagsa ka mga radio. Same time, same station only, right here, your favorite registration, Star Radio. Basta naka-star! Sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
2: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Oras sa Star Radio. Las Sais. This is Sais.
5: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take two capsules every day.
6: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
5: Og siyempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer, ang atong Remind Choco Mix.
7: 1 plus 1
8: 2
7: 2 plus 2
8: 5
7: 4 plus 4
8: 8
7: 8 plus 8
8: 16
7: 5 plus 4
8: 9
7: 5 plus 5
8: 10

sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Ora sa Star Radio, las 6:18. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
2: Love you sa maayong panglawas.
3: Love you sa maayong panglawas.
2: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas.
3: Paminaw sa mga health tips ug mga

hello, hello, hello, hello, hello, hello. Kumusta na usap? Kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta ninyong tanan? Mayong adlaw ka ninyong tanan? Mga suki na mo nga mga tigpaminaw. Mga suki na mo nga mga users sa produkto nga Astasan. Kumusta? Kumusta nga itong pagpunik kay Sikay? Kumusta nga itong mga kalawasan diha? Okay lang ba? Okay lang ba? Okay lang ba? Nahanglan nga ma-okay kita mga higala. Kaya kung dili ta ma-okay mga higala, magutman yun ang ato ang pamilya. Muna nga itong yung pabaskugon mga higala, nga ito ang lawas. Ato ginis siya nga tagdog maayo mga higala, kaya moro gini itong puhunan mga higala. Bahala naman po kuwatay kwarta, basta okay ra itong lawas mga higala.

mga higala, no? Mas mahal yun ang tambal o magsakit. Saan man na itong pagmahal, mga higala, o nagsakit na ta? Mga ginaingong, ay, ay, ay!

Ako naging milyon. Kay talagsa ko lang ikaw papahuwayon. Sa mga trabahoon ug ako kanunay tulog ug kaon. Ay ay ay.

nila kung nagsakit na mo. Bakulaman. Walang atog yung abagan, mga igala. O pinakabago, o pinakakusgan karon nga herbal sa Pilipinas, ang food supplement.

Kaya 54 times more powerful than beta-carotene. 12 times more powerful than vitamin E, mga higala. Kunya dili ang kabalak.

ito mga kaigsuunan ng mga Muslim, doon lagi halal certified. Kung kanang mong produkto, mga igala, wagani FDA, mga igala, dili halal certified, alang sa mga igsuon na tong Muslim, aw ayaw gamit, ana, mga igala, kay basig madaot ka. Mauna diya, mga igala, no?

kaastasan, mga higala. Unya, sa sige na to, balik-balik, mga higala, aron yun ta nga, mahuwasan yun ta, mga higala, kung unsa gining astasan. Murag doon na pa'y gaduha-duha, diya, mga higala nga, saan naman po ni?

ato ni palikunon mga igalan itong kasing-kasing. Nabisan usahay. Magdugo ni kay napasakitan.

ti, aw mo na. Maghiko ko no siya mga higala, o nyari stil niya, ghiko tampisi. Kay sakit ko no, garis liog. Ngayong, ay, ay, ay. O niya, katong ganahan nga mga mo.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Hasta sakit sa kasukasuhan, dili dahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Savon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka-skin friendly, organically blended, IU Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
3: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
1: IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: O, balik ta mga igala sa topag ng uban. Ito ang labyog-labyog sa mayong panglawas. Ito ang isgutan mga igala ang usa sa mga sangkap mga igala ni ining produktong Astasan kining mangosteen. O kining mangosteen mga

prostitution, mga baho, nagkalain-lain mga baho o mga higala. Mga fast food, mga higala, kita, puro kita kadali. Manang magamit lang kita mga fast foods, mga higala. Mga preservatives, mga higala. Not knowing na ginahinay.

unsa may mga benepisyo mga higala nga makuha nato sa mangustin na naa sa astasan. Una, antioxidant properties. Puno sa antioxidant sama sa santos. Makaprotektar kini sa tuang lawas mga

0: tanan ni Mala. Naigin-naigin ko na itong nagigalang ng sultiana eh, baka. Bay, ngalong masulupon mga kaya, bay?
1: Ah, bay, paitag yung kaya, bay. Kuhan nyo ron, ilinyo yun, kaya malamang kayo, bay.
0: Oh, maulag eh, malag yung kayo.
1: Ang nakapait pa yun, bay, kaya malapang yuta.
0: Uso pa mong kailangan ng mala?
1: Malapang yung pitaka, bay.
0: Oh, malapang yung pitaka, mga

para talaga makitaano na siya kung maayo na tong lawas mga higala. Dira po ka magtinapulan ba? Pwede ka magtinapulan, makita rin ka mo nang kung gingon ninyo, kini nga to ang maing panglawas mga higala, mo guna itong puhunan, rin yun.

ang mangustin makatabang ni mga higala. Ya, kining mangustin naman ni sa usaman ni sa mga sangkap sa astasan. Muna nga mugamit ani ni. Onya ikauno mga higala nga benepisyo ni ining mangustin nga naa sa food supplement nga astasan. Makatabang sa onay gayong heart health mga higala. Sige kog balik-balik ni ining kining ato ang kasing-kasing mga higala, mauro gini ang pingan ginato ni siya kay mo ni gitawag na tong pumping station. Mao ni ang makina mga higala sa tong lawas nga bisag matulog.

Sa kasi yung kinakagtumar o astasan mga higala, food supplement, huwag man ay overdose. No, atog yung gahinan mga higala, kaya karong panahon ang mga tao busy kayo. Alang-alang pag musaka pagka dito sa kahoy or mamulong pagkagmangustin na kahoy mga higala, sakunin mo.

na lang ganitos butika mga higala o gastasan. Yung magsigig tumar mga higala. Ayaw na paabutan mga higala nga. Usa pa ka mo tumar og tamag astasan mga higala, kanang magsakit na ka. Sayop ginang konsepto.

na manong niya mga igala. O lang din. Oy do, liko ni Glawas do, kailangan kaastasan ni do. Ano kayo pa na ikaw kabalot tayo?

halal certified. Alam sa mga igsuong Muslim, kini mga Muslim mga igala, dini basta-basta silang gamit og mga produkto. Paglantaw kaya nila mga igala nga dili halal certified, halal certified. Di na sila mong gamit ana mga igala. Pero paglantaw nila nga halal certified ni siya, gamit na sila mga igala. So what ay ang kabalaka ni ana mga igala no? Kanang mga food supplement. Unang mahala mo kaya na yung food supplement, sir. Ay, nakamahal, ana. Mas mahal pa ng long nila. O, lagi na, mga igala, mas nagali, lagi giyot. Food supplement, nga paras tong lawas, mga igala, mahal, bro, longnik.

ag vitamins lang itong lawas, mga higala. O, ganang uban niya, mga higala. Nasapiyot na kayo ng lubot. Uy, panumar mo, kastasan, uy. Sapiyot naman yung tao ng lubot, mga higala, tinarbaho. Tao na lang, uy, kulag vitamins ang lawas. Kaya yung gahini, puntaan na yung lawas, mga higalag vitamins, o food supplement. Okay, sige lang magtagtrabaho na lang, asapyot naman itong sampot, mga higalag. Narbaho niya, wag ito yung vitamins, yung yatag yung lawas. Huwag yung lawas, musulti.

Nagihapon mga igala, kinigihapon ang iyong amigo. Magisgot-isgot ang mga igala sa labyog-labyog sa mayong panglawas. Kinigihapon si Buyax Labyog. Mahingon ka ninyong trans. Salamat sa iyong pagpaminaw.

0: patagalin yung mga impormasyon ng kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod ganinyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
0: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga Murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
11: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nams Coffee. O, dili lang Nams Coffee. Apil pa ang Cervicare, Nams Capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o Nams Capsule. May nagyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa pilot ko ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
12: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
13: Ako si Larry Madria, kagaipod ang Cagaya de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vita. Optiman, kaya na ako mga bakin dabay lang nila ko. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagdako. Pero pagsalay kin ako aming Wonder Animal Vita, dabay lang kinapagtuko. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa namin nag alaga o makahayupan. Nadami po ani kaya ng Wonder Animal Vita ipikibog yun.
12: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking Agriver Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom mag Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
15: Dragon Fruit Plus.
16: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya ka na. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
15: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
17: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
18: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
19: Helen Babur, 55. Tagayungon ko, nangyay ko sa dumagitin na pinanarbako. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
20: Okay.
19: O de yun, lamay po ang katulog.
20: Karoon?
19: Katungo pagkatilaw
20: mo
19: sila. Kanang kapsul o
18: mga pena ta! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
21: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
22: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
23: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
22: Hard Mama.
23: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
22: Mag-hard Mama. Extreme na.
24: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
25: Jonel Brand.
26: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay.
27: Sa Em's Flower Shop.
28: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
29: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
30: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
31: Sayon ra kayo pangitaon.
32: Tapad lang sa pansuan.
33: Call or text 0966-348-9336.
34: Emps Flower Shop.
35: Emps Flower Shop.

0: Mel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw ti, hindi kita tama ka isang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
2: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
4: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungon sa akong litumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ka kayo yung gastuhon matagad law dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
1: DTX 500 mabilis sa mga butika. D3 Bio mabibilis sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500 mabilis sa mga butika.
6: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio, alas 7, size.
10: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take two capsules every day.
11: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
10: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
12: 1 plus 1.
13: 2.
12: 2 plus 2.
13: 4.
12: 4 plus 4.
13: 8.
12: 8 plus 8.
13: 16.
12: 5 plus 4.
13: 9.
12: 5 plus 5.

0: man ka naabot to.
1: Uy, bay, kahapon lagi ko niabot.
0: Iyay ka, so na karun, natay pang latay sa alamre ni Ron.
1: Wala na dong kay dugay na kuri undang ng bisyo, ha?
0: Uy, manong undang man ka? Alatang sinakaw.
1: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na ito ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili piligrupoyan kay daghang mga katauhan nga nagumo na sa kinadili ka drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak, unya pagkahuman, manimba mitibog pamilya.
0: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
1: Undanga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod na nunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
4: Star Radio.
2: Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:11.
6: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon
7: handos balita
6: handos balita
7: handos sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban matag karon og unya
6: og karon ania kining tighando sa atong mga balita
7: Ronnie Librado
6: handos balita
7: handos balita
6: handos balita
7: handos balita.
6: Handos balita.
7: Handos balita.
6: Balita.
5: Maghandos, bisan kabuskaman, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
6: Ronnie Librado.
7: Ronnie Librado.
6: Handos balita.
7: Handos balita.
5: Kining maong talumanon nga handos balita, dungan nga madunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.1 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.webly.com.
6: Handos balita.
5: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.1 FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio. Mga sibyaanan nga maoy tinubdan sa mga labasog tinuod nga mga balita matag karon og unya.
6: Handos balita.
7: Balita.
5: Anya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Kalahi says PCRP nagpasugda sa tulo ka adlaw nga seminar sa DRRCCA o Community Resilience sa Tayasan.
6: Dos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Mga department heads sa LGU Tayasan nagtigom alang sa koordinasyon sa mga programa og serbisyo.
6: Dos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: At tangi ang pamahayag ni Mayor Ben Barberto kabahin sa Department Heads Meeting nga gipahigayon sa LGU Tayasan.
9: Dos balita.
8: Headlines.
5: Pumilik Tayasan nagpadayon sa pagpangandam alang sa BSKE 2026. Mao kini ang gibahibalo na election officer. May Concepcion is ausentista.
9: Dos balita.
8: Headlines.
5: Say kaya tre consultation ipahigayon sa Tayasan sa umaabot Agosto 28.
9: Dos balita.
8: Headlines.
5: Jaffer Caravan Tayasan 2026 ipahigayon sa umaabot Agosto 14 nga maghatag og higayon sa lokal og overseas nga mga trabaho.
9: Dos balita.
8: Headlines.
5: Lebreng espesyalista ang medical consultation ipahigayon sa Tayasan Primary Care Facility karong Agosto 6.
9: Dos balita.
8: Headlines.
5: Pelses National ID Registration ipahigayon sa nakalilaing lugar sa Tayasan karong bulanas sa Agosto.
9: Dos balita.
8: Headlines.
5: Uplift program gipatuman sa Canlaon City alang sa mga kwalipikadong beneficiaryo.
9: Dos balita.
8: Headlines.
5: Duha ka scholarship programs giablihan alang sa mga kabatanunan o kini ang gipahibalo ni Congressman M.M. Lemkay Chong Iway.
9: Dos balita.
8: Headlines.
5: Sa Manhoyod, 28 anyos gisikop sa operasyon batok sa illegal nga sugal.
9: Dos balita.
8: Headlines.
5: Celebrasyon sa ika-457 nga founding anniversary sa probinsya sa Sugbo, hingpit ng gibuksan.
9: Dos balita.
8: Headlines.
5: Presyo sa petrolyo, mokonhod sugod karong adlawa.
9: Dos balita.
8: Headlines.
5: Duha patay human, nagpakang ang duha ka helicopter atol sa firefighting operation sa Grace.
9: Dos balita.
8: Headlines.
5: 20 ka medalya nalangkat sa Lapu-Lapu Ernest D. Abanico team sa WCAF World Championships.
9: Dos balita.
8: Headlines.
5: Alden Richards o Barbie Portesa gipasidunggan sa BIR isip usa sa mga top taxpayers sa nasod.
9: Dos balita.
8: Headlines.
9: Dos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
9: Handos balita, handos balita.
5: Nga gihandos kanato sa Astasan.
9: Handos balita, handos balita.
10: Mahigala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
11: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning Astasan, daghan pa kog balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
9: Balita, handos balita, balita.
5: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan nga duna sa tibuong kalibutan.
9: Handos balita, handos balita, balita.
5: Adlaw karong Martes, pit sa 4 o ikaupat nga adlaw ni mang bulan sa Agosto, tuwig 2026.
9: Handos balita, handos balita.
5: Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa mong station manager nga mausibus ayan, Haniel Hato, o ban sa mong teknis siyan nga usa-usab kaditse nga si Byron Sorenyo.
9: Handos balita, handos balita.
5: O manusab sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labiug Garinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Mary Claire Babor, Handos 78, Jessica Micalio, og Handos 24, Abdul Karim Salis. Ini ang inyong tigbalita, Handos 98, Byroni Bay Librado.
12: Ronnie Librado.
8: Ronnie Librado.
9: Handos balita, handos balita.
5: O handos na kaninyo sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon og unya.
9: Handos balita, handos balita.
5: oras sa Pilipinas, alas 7:19.
9: Balita.
5: Mga kandos, sa dili pa sa kumpletong detalye sa ito ang mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. At una karon nga aninaon ang sitwasyon sa ito ang panahon, gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawato ng report ni weather forecaster Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ito ang kahimtang sa ito ang lakat sa ito ang panahon, dinhi sa ito ang lalawigan sa Negros Oriental, o may buntag diha kanimo.
9: Handos Balita Weather Update.
12: May buntag sir, may buntag po sa itong tigpaminaw. Kining atong latest weather forecast para Karadawa, August 4, 2026. Ang southeast monsoon o hanging habagat ang nakapekto sa southern Luzon o western section sa Visayas. Ang atong ginamonitor nga si Bagyong Luis sa sulod sa Philippine Area Responsibility, nihinay o mahimo na lang low pressure area kagahapon sa gabi. Ulay kini nakita sa vicinity sa Bagao, Cagayan. Sa latest analysis, maba ang syansa nga mahimo kining balik into tropical depression o bagyo sa sunod ng 24 oras. Aduna usa bag-ong low pressure area atong ginamonitor karon sa sulod sa Philippine Area Responsibility. Ulay kini nakita ibabaw sa katubigan sa Balaolan, La Union. Sa latest analysis, maba pud ang syansa nga mahimo kining tropical depression o bagyo sa sunod nga 24 oras. Karong adlaw, kining duha ka low pressure area nga atong ginamonitor posibleng magdala og pag-ulan sa Northern Luzon ug Central Luzon area. Sa laing bahin ng atong ginamonitor nga si Bagyong Dolphin sa gawas sa Philippine Area Responsibility, ulay nakita sa gilay-ong 2,330 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Karong adlawa, wala pa kini direktang epekto sa bisan asang bahin sa atong naso. Westward ang movement niini sa gikusgong 25 kilometers per hour. Sa latest analysis, maba ang syansa nga naay landfall scenario si Bagyong Luis sa Philippine landmass, pero samtang nagkaduol kini sa atong nasod, posibleng nga mapainhance ang southeast monsoon na posibleng magbalaw pag-ulan sa western part sa atong nasod sa sunod ng mga adlaw. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City ug ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlaw, makasinati kita og generally fair weather condition gawas sa syansa sa mga isolated na pag-ulan o pagpanudlo kilat, labi na pagkapot sa hapon or gabi tungod sa localized thunderstorms. O sa kahintang sa hangin o kadagatan, makasinati kita o hinay nga sa kasarangan na pagkuro sa hangin na magagikan sa habagatan nga sa habagatan kasadpan, diin hinay nga sa kasarangan na pagbalod sa itong kadagatan nga nasa 0.6 to 2.5 meters ang itason. Karong adlaw, walay naka-alsa nga gi-warning sa bisan asang bahin sa Negros Oriental. Ang atong kabaybayunan, mataog karong hapon, alas 2:01 nga doon ay itason mo 1.4 meter, samtang munas karong gabi alas 8:31 nga doon ay gimobon na 0.5 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw ang nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi mo ay 25 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw masalo kanyang alas 5:30 sa hapon o musilang o masabuntag alas 5:30. Mukin ang latest weather update ikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete. Kini si Letor Crespo ng adlaw sa tanan.
9: Handos Balita Weather Update.
5: Daghang salamat Sir Letor Crespo sa imong weather update.
9: Handos balita, balita.
5: Oras sa Pilipinas alas 7:22.
9: Handos balita. Balitang lokal. Handos balita.
5: Mga kahandos, kini mo sunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos nang kita bakamo sa herbal capsule nga barato gipektibo, ayaw nakabala ka kay anena sa tong mga suking butika. Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa lawas may baratian ka man o wala, pwede gud ka mong makatumar o ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan pagbaton o arthritis sa banbang nga mga balatian, kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungan lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo o lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang alkasi. nga mupatin aw sa nahanap nimong mata. Sal kasi protektado ka na sa pamanit hamis pagid ka. Busan sa paggilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw og inyong mabatsyagan ang alibyo gayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Maghandos, nakatilaw na bakamo sa lamian humot og herbal bagyo nga coffee ani ana. Gipela ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin sa duna high blood, diabetes, arthritis sa taas ang kolesterol og dili makatulog tilaw di senyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan ug sa mga pharmacy sa imong mga lugar. Chairperson T, booking kito furniture. Mogama sa mga furniture. Platira, katre, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, mamulding motor na makarving. More pa sab sila sa mga sala seats. Mudawat usab sila kung kamo. Magpapintal sa mga balay, pinagisapakyawan system, nga with or without material. Sa pagkakaroon, adun na sila baligyang kawayan o go Chairperson T, booking kito furniture. Naimutang at mang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kaya panag-iya o ginumala nila ni Jefferson T. Booking Kito, Joffrey Booking Kito. AC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts and other services. Aduna sa sila hardware o facing supplies. AC Enterprises ang ilang branch 1 naimutang sa Bulungata Street o ang branch 2 naimutang diha sa Broma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1 Chief Ganik, Erlen Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko nga sila si Jarvin Coy o Jericho Palagtiw. Branch 2 Chief Ganik, Rojico Kayagap o assistant nini nga si John Lyle.
9: Handos Balita. Handos Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:25.
9: Handos Balita. Handos Balita.
5: Karon sa detalye na sa itong mga balitang lokal.
9: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
5: Gisugdan gahapong adlaw, Agosto 3 ang tulo ka adlaw nga seminar og training nga gipahigayon sa Kalahi Sides, panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project o PCRP nga gihimo sa Municipal Trading Post sa lungsod sa Tayasan. Ang mga kalihukan nagtumong sa pagpalig-on sa kahibalo o kapasidad sa Municipal o Barangay Resilience Teams o MRAST o BRAST kabahin sa Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation o DRRCCA o sa Community Resilience Implementation Process o CRP. Aron mas mapalig-on ang papangandam o pagtubag sa mga katalagman sa komunidad. Kitambungan ang mga seminar sa mga punong barangay, mga voluntaryo sa komunidad o mga department heads sa lokal nga pangagamhanan sa Tayasan nga kabahin sa Municipal Resilience Team. Ikatagdang matapos ang mga tulok-adlaw nga seminar o pagbansay ugma Agosto 5. Samtang gipadayag usab ang lig-on nga suporta ni Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III sa mga nga programa isip kabahin sa paningkamot sa lokal nga pangagamhanan sa pagpalig-on sa kaandam o kalig-on sa mga barangay batok sa mga kalamidad o epekto sa pagbag-o sa klima.
9: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
5: Malampusong gipahigayon gahapong adlaw, Agosto 3, ang Department Heads Meeting sa lokal nga pangagamhanan sa Tayasan. Ubos sa pagpangulo ni Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III nga gihimo sa Roberto's Ancestral White House sa Poblasyon Tayasan. Gitambungan ang mga panagtigom sa mga department heads o mga representante sa naklanlain nga departamento sa LGU Tayasan. Lakip usab ang mga pangulo sa pipila ka nasunong ahensya sama sa Philippine National Police kon PNP, Commission on Elections kon COMELEC o Department of Health kon DOH. Usa sa mga mahinungdanon nga agenda nga gisgutan mao ang umaabot nga medical mission sa barangay Tambulan nga gipresentar ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Suniga. Sumala kaniya, ipahigayon kini sa September 13 diin maghatag libre nga medical check-up o consultation dental services ug deworming alang sa mga mag-uma sa maunga barangay. Yatagan usab og update sa local civil registrar kon LCR ang mga mitambong kabahin sa umaabot nga national ID registration nga ipigayon sa lungsod sa Tayasan sulod ning bulan na sa Agosto. Samtang nagpahibalo usab ang COMELEC sila nga mga kalihukan og preparasyon alang sa barangay og sangguni ang kabataan elections on BSK nga gigatagdang ipahigayon sa November 2. Gawas din gipresentar sa matag department heads ang ilang mga accomplishment report o mga mahinungdanong kalihukan sa miaging bulan isip kabahin sa padayon nga pagpalambo sa koordinasyon o paghatag og epesyenteng serbisyo publiko alang sa katawhang tayasanon. Human sa mga department heads meeting ato nga nahinabi si Mayor Bimbo Berto og mao kini ang among nahitabo nga interview.
13: Andos Balita Interview.
14: Good morning, Mayor. Kumusta ito ipagayan ng panagtigrom sa ito ng mga department heads sa LGU Tayasan?
15: Yung may punta ka na itong tanan. This is a first Monday meeting of all department heads but selected department heads from LGU Tayasan so that we can address their concerns and updates of what is happening to their respective departments and activities, especially the COMELEC, the BSK's fast approaching, Barangay SK election is fast approaching this November 2, and we have a series of programs that the COMELEC will be implementing, including the gun ban, the ban of appointing somebody in the LGU, hiring, transferring of employees, and also the funding and the financial assistance, medical assistance, including the transferring of employees also, and etc. So that's why we have a meeting so that we can address these issues regarding the COMELEC IRR. So aside from that, I also asked the department the problems of our fuel supply and also the PNP, also the situation here in the municipality of Tayasan.
14: Atong kaming schedule ng medical mission sa bulan,
15: musta? The coming medical mission, first of all, it is sponsored by the ACE Doctors of Dumaguete, which is composed of medical practitioners all in Dumaguete. And they will be sponsoring 300 patients for dental, farmers, and for medical examinations. And kani siya gibugdan siya sa presidente nato sa maong hospital sa medical association nato sa Negros Oriental. Siya mo igapaigayo na ni with me and Vice na meeting ni dito ang Dr. Zuniga para pagpirma sa mga nila. Memorandum of understanding that they will conduct their whole year activities, medical mission, in accordance with their anniversary sa ACE Hospital. So 1 year ni siyang activity, then karon September 13, mag-medical mission dito sa Barangay Tambulan na Bilog Community Hospital. So dito kay tayo ng consultation, medical consultation, dental, and deworming sa itong mga farmers. So, maunay update regarding sa medical mission.
14: Ginoon, simulang misahe, alas tran mga tayasan.
15: Okay, since dagan na kayo itong mga challenges, we have the ASF, itong mga sakit sa mga hayop na itong baboy. And we have also our ISI, kaya sa sugarcane, dagan po tayo. So we have lots of challenges in agriculture sector, especially agriculture sector. Then the government is trying to address it all by giving us allowances and subsidies so that we can adhere our expenses para sa tuwang salamat po. More power to Star Radio.
16: Andos Balita
17: Interview.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7.34.
16: Andos Balita. Andos Balita.
5: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
16: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
5: Nagpadayon ang Commission on Elections con COMELEC, payasan sa pagpanganggadnam.
18: This is Amapola Broadcasting System.
5: Barangay og sangguni ang kabataan elections kon BSKE

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa mga balaod nga nagdumala sa proseso sa pagbutar. Ang kumilektayasan nagpabilin nga komitado sa paghatag og usa ka gawas noon, matinud-anon o kasaligan ng eleksyon alang sa tanang tayasanon karong nga BSKA 2026. Maghandos, aniya ang unang bahin sa mga panaghinabi ni election officer Mark Concepcion S. Asintista gabong adlawa sulod mismo sa iyang opisina.
2: Ang dos balita interview.
3: Mayong adlaw ni mo sir, kanang salamat sa paghatag og higayon sa pagbisita ni mo opisina. Aron ako po nga tagad higayon pagpahibalo sa ato mga katawan o usay gipangandam sa pamilig karong malabot nga barangay SK elections. Sayad naman tagatan itang tanan nga matapos na gid atong barangay registration, voters registration. So itong Mayo 18 katapusan adlaw sa pagpagrehistro, boss, mao nga karon ato na po i-focus tong attention ngadto sa pagpangandam sa ato yung kumalabot nga barangay NSK elections comes November 2, 2026. Now si Comelec nihatag na siya og resolution number 11191 promulgated itong Enero 28, 2026 kay ipanunuan og calendar of activities alang sa mga buluhaton ni Comelec sa kumalabot nga barangay NSK elections. Karon kanang sumala sa maong resolution akong ikita kanimo ang discuss kini mo ang katong mga salient features nga dapat atong bantayan pero kumalabot nga barangay SK elections. So kapit sa September 3, 2026 to December 2, 2026 kanang ningon diri si Comelec nga daw na yung mga prohibited acts, mga ban, maukin niya ang illegal release of prisoners before and after elections. That's on September 3, 2026 to December 2, 2026. Now, sunod nga pizza nga itong timanaan, mo ang particular period. September 18, 2026, that is Friday, to November 1, that is the last day before the election day. November 1, 2026. Kung sa may gibawal, ani? Mala siya itawag ko kanang kung construction ban na to, hiring ban. Kanang release, disbursement of expenditure of public funds and construction of public works, delivery of materials for public works and issuance of treasury warrants and similar devices. Bawal na siya. Dayon sunod, bawal na po ning appointment or hiring of new employees, creation of new positions, filling of new positions, promotion and giving of salary increases, remuneration and privileges. So dapat ato ning timan-an kay labi na sa tong sa gobyerno nga kani sila mga butanga within this particular period ibawal ni siya sumala sa Omnibus Election Code. So ang sunod na itong timanan niyang pizza is mao ang September 28 to October 5. Kung sa mga gini nga significant, kung sa may importanteng hitamuan niya, mokin niya ang pag-file o certificate of candidacy. Sa atong mga aspirants, sa mga posisyon, sa barangay NSK, this is the period where they're going to file their COCs. Now, in this particular dates, akong gihangyo, panawagan ako sa mga nagplano, gumudagan pagka mudagan pagka especially sa barangay o sa SK nga kung mahimo o kusunada yung mobile file na but within that particular period hindi natuulat doon nga at doon tas katapusan mag-abot kay lisod kaayo nga base na niya sa last day October 5 base na niya di na madawat ang inyong dokumento tungod kay kulang ang inyong mga documents. Kadua base na niya og influx sa mga applicants on that day. And then, maabot mo sa cut-off period. So, yan yun ako nga, aron dili mapikhan, kung determinado na gimong mudagan, dagan mo, bisag magsugod, tas September 28, file na mo dayon, especially, tas remember yan nga, ang barangay at SK elections, in a particular barangay, unopposed, at ibutang walay kontra, ang lineup ana is, ilaman, this is size, pito ka, kagawad o sa kakapitan plus SK